0: Shivono Imatimba
1: Vision is power.
2: Yeah.

Simula kahle ra ku ma ka Lauryn Hill a famba na Bob Marley ma ku turnela down low nokungile simula kahle ra ku ma ka Sade a ku smooth operator 7 minutes after hour at 2 o'clock 23 June 2025 ya ku khongelene ku nga ri khale a ku khongelene ku nga ri khale ya ta khongela ku nga ri khale we gonna pray not long time ago so nga tangale kule le lona la ngatangale kulo a khongela ku nga ri khale

26 minutes before our earlier 3 o'clock. Enkarwa loyo wale kusui wakuri itakota kukwangele. Enkarwa loyo wakuri itakota kukwangele. Kwangele dedicator. Sukura inai wula kuri. Kwimbui laba. Si yisa kwi. Enkarwa loyo wakuri. Ilaba kuri itakongela. Ikongomaka. Sukura ina. We itakota kudedicator. Kuri kwimbu. Buto mizwa ina. Izu ilaba. Zurinjani. Enkarungwane sulaba itakankari. Hi balabla na xikwembu va ri loko u nga vulavuli na xikwembu un'wana i ta ku vulavulela i nkarhi waloyo wa ku ri hi ta khomanda siku so a hi tshunileni kusuhi hi ta khongela ku nga ri khale hi leswi hi nga tolovela ku swi endla hi masiku hinkwawo hi khongela hi karhi hi landzelela hi karhi hi landzelela matsala ku ri matsala ya xikwembu ya ku yini karhi hi khongela se a hi tshameni kusuhi hi ta khongela ku nga ri khale hi karhi hi landzela matsalwa a hi ku bile 25 minutes before our rally ya 3 o'clock.

0: I don't see sunen. Oh, I don't see sunen. He runs. Shikwembu shiri. Leswi u rhandzaka leswaku munhu un'wana a swi endla eka wena n'wana mhani. Sungula ku byala mbewu liya u navelaka ku nuna wa wena a yi endla evuton'wini bya wena u yi byala hi ku yi endla aka nuna wa wena mhani. Hi nga vangelani vusathani. Hi nga chelani moya lowu nga riki wona. Yehovha a ku nga ri na loyi a ta n'wi chela moya. Kambe munhu i n'wi chele ku xaniseka ka miehleketo. Yehovha a ku ndza vaviseka.
1: Wena muyingiseri wa Vision FM kwala u nga kona u yingisela ka xitichi lexi u ri kona, ha ha vulavula laniwani hi lexi vangaka mpfilumpfilu xi tlhela xilo lexi xi va na matimba ku pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu ni ku enge ni ku ndyangu hi ku angarhela ni ku tlhela xilo lexi xi pyanya vumundzuku bya ndyangu walowo nakambe xi tlhela xi pyanya na vumundzuku bya vana na ku ya mahlweni ka vana. Hi kumelani ba makweri lavambirhi lava ku nga Mani Fiona na Mani Magila a va karhi va kombisa timhaka leti va nga kombisa tona. So laniwani ni lava ku ta amukela mfundhisi Tlhabyani lani tanihi guest ya hina aka siku ra namuntlha. Bishop wa mina avuxeni na ku riperile. Mi pfukile papa?
2: Mpfukile.
1: Hi pfuke swinene mani.
2: Akhesa.
1: Ni twa ni rhange hi lava va ku yimela vana va karhi va kombisaka leswaku heyi ku kahle-kahle ntiyiso wa kona hi ku ri loko vatswari va hambana kumbe va banana va holova va le ku vambeni ka vana va le ku pyanyeni ka mabyongo ya ku anakanya swa vumundzuku ya ku kota ku vanhu lava va va leswi a va fanele va va swona mundzuku. Se mara n'wina ni nga kombela ku hi yi sungula ku kahle-kahle lexi xi nga xona xi pfuvapfuvaka timhaka xi vangaka mpfilumpfilu evukatini xi tlhela futifuti xi pfuvapfuva ntikelo wa ndyangu hi ku angarhela. Ku ya hi n'wina mi vona ku ri yini hi nge se nghena ka timhaka ta ku hlamula hi mhaka ya vana?
2: Hila ni nga kombeta hi kona sota leyi nga hundza ku ri xa nkoka hi ku ya hi mina ni twa ku ri kala vutivi.
1: Okay, kala vutivi.
2: Loko munhu a kumeka a nga ri na vutivi lebyi lavekaka ku kota ku ya va kahle aka nchumu lowu tinghenisaka ka wona ni twa wonge i tsandzekile ta suka. Se vutivi byi na nkoka lowukulu. Lexi tsakisaka i ku ri Xikwembu xi byi nyikile mara ko va hina vanhu hi kumekaku hi lolowa ku kumeka hi ri karhi hi nga tiva na ku twisisa leswi vulaku hi Xikwembu emhakeni ya vukati. Ni nga nyika xikombiso xo olova xa ku ri xana xikongomelo xa Xikwembu ko va xi kumeka xi sunguli vukati ha xi tiva na? Ni kuma ku lavo tala ko ngheniwa vukatini na mahleketelo ya hina vinyi yo gombonyoka hi langutela swo karhi leswi nga ri ku kona ka xikongomelo xa loyi a nga sungula vukati. Hi ku a hi xihundla ku ri vukati founder musunguri wa byona i Xikwembu hi xiviri ivi xi veka na ku ri loko byi ta kota ku tirha hi loko ku endliwa yini. So loko hi nga tivi xikongomelo hi nga tivi milawu leyi hi languteriwaka ku yi landzelela ku ri institution leya vukati yi kota ku humelela se ku ta va na tshamiseko njhani na? Ku ta va na tshamiseko njhani? Ni nga nyika xikombiso xa ku va mi nga kumeka mi ri karhi mi nghenisiwa aka ntlangu wa bolo ku ri ku a mi yi tivi milawu ya ntlangu walowo mi ya tlanga njhani?
1: A mi nge tlanga.
2: Na loko refla ku ofo tshama na mi khemile mi lava ku n'wi lwisa ku waya a mi sivela a ku a hi goli ku ri goli loko mi ra ha wun'wani hi ndlela yo karhi a ku ri swi bihile refa so mi tshama mi ri confused ku a mi tivi ntlangu lowu na ku milawu ya kona hi yihi.
1: Se swi vula ku ya hi n'wina leswi ku ya hi matsalwa na ku ya hi leswi mi swi hlamuselaka vanhu va nghena avukatini va rhangise timhaka ta masangu va nga tivi ku vukati i yini va vuhleketa ku timhaka ta swa masangu i nga ri byo vukati kuve i kontraka leyi Xikwembu xi nga yi endla mi nga ku yini mi nga loko mi hama ha vulavula hi mhaka ya ku pfumaleka ka vutivi mi nga ku yini
2: mi kombe timhaka yikulu swinene professor ya ku vo tala loko ku hleketiwa hi vukati va hleketa timhaka ya swa masangu
1: yes my god
2: ende swa masangu loko hi ta ntiyiseni ko va xiphemu xintsongo loko hi kumeka hi karhi hi nga languta ka vukati a hi tsongahati swa masangu swi na nkoka i phati ya vukati mara loko ho twa onge vukati i mhaka ya masangu hi laha hi swi twaku hi kona minkarhi yo tala hi tivangela confusion a vutomi bya hina mo ni kombeta xikongomelo xa Xikwembu xa ku kumeka xi sungula vukati aka geneza a kota ku vona Xikwembu xi endletela swilo hinkwaswo ivi xi gina xi ya kumeka xi ri karhi xi nga endla va ya kombeta bibele ku ri wanuna hi yena munhu wo sungula ku va Xikwembu xi n'wi endla swiharhi swi ri kona na hinkwaswo swi ri kona ko ka xo tichomu loko xi n'wi languta xi kota ku vona ku u karhatiwa hi xivundza u lonely evuton'wini bya yena u tikomba leswi nga kona hinkwaswo a nga pfumali nchumu mara a swi nga n'wi enetisi a swi nga susi xivundza ivi Xikwembu hi nomo wa xona xi ku a swi sasekangi ku va wanuna a nga kumeka ri yexe ni ta n'wi endlela mupfuni a suitable companion ku va a nga kumeka ri karhi a nga va na yena loko a fika i sungule ku vulavula hi tindzimi wanuna
1: haleluya
2: a kombeta leri i rhambu ra marhambu ya mina nyama ya mina i ta vitaniwa wansati se ni kombeta ku ri xo sungula hi xi vonaku la i ku ri vukati Xikwembu xi byi sungurile ku ri lowu wa n'wanuna loyi na lowu wa n'wansati va kota ku fellowshipa va va na xinakulobye
1: okay
2: xivundza xi kumeka xi nga havi kona
1: hikuva a ri na wa ku vulavula na yena va karhi va vulavula va kota ku boha swilo swin'we va endla swilo swin'we
2: hileswori ku na vudyelwani ku na xinakulobye aka vona xi kombeta ku ri i mupfuni a suitable helper a ngo va mpfuni ntsena ni loyi a ringaneleke a lavi vukona bya yena byi ta endla wena wanuna i kumeka u twa u ri fulfilled u hetisekile vutomi bya wena i mhaka yo sungula hi vonaku aka vukati xa vumbirhi purpose xikongomelo xa Xikwembu xa vukati hi xi kuma leyi a ku hi vulaka le ka chapter 2 ya Genesis ivi aka chapter 2 nakambe ya Malakiya hi kota ku vona xikongomelo xa ku kumeka Xikwembu xi hlanganisa lavambirhi lava va va nyama yin'we ku va andyangwini ya kombeta chapter 2 ya Malakiya va nga cheka kusuka aka verse ya 14 va ehla ku fika 16 xa kombeta xikongomelo xa mina ni lava ku ri aka n'wina vambirhi ku kota ku huma vana va Vukwembu
1: okay
2: ma kota ku vona ku ri vana va fanele va kumeka va ri aka ndhawu ya njhani laha papa na mhani va nga na vuxaka na Xikwembu va rhandanaka i va kota ku tswala vana va va kurisa aka ndhawu yaleyo va kota ku tekelela vona va va na Vukwembu xa vunharhu hi xi kuma aka Vakorinto vo sungula chapter 7 loko mo kamba verse ya 2 Xikwembu xi ri hi xitsalo xa maapostola Paulo ma lowu kwetsima hikokwalaho ka ku andla ka vuoswi kwala hi hanyaku kona wanuna un'wana na un'wana a vi na nsati loyi a nga wa yena na wansati un'wana na un'wana a vi na nuna loyi a nga wa yena swi ri purpose ya Xikwembu i ku kumeka xi ri karhi xi sivela mhaka ya vuoswi ku va hi nga ti endla swiharhi imbuti ku ra yinwana unwana isati unwana unwana ngupfumelela inuna ienda swa masango se vukati inhlamulo amakeni ya vuoshi that's why swi hlamarisa ngofu loko ninga kumeka na endla vuoshi ni ri na sati ni ri na nuna swi ni ani ti purpose ya vukati se hi kombeti swilo swinharhu leswi ku nga purpose ya xikwembu ya vukati xo sungula hi kombetile ku ri i xinakulobye aka n'wina vambirhi that's why vukati a byi sunguli ku ri hava ku amukela rirhandzu ra wanuna a ri tisaka a kotani wasati swi ri i vuxaka bya rirhandzu ivi ku va na ndyangu laha mi nga ta tswala vana that's why rito ri kombeta kahle ku ri sex before marriage i vudyoho mhaka ya swa masangu yi reserved for vanhu lava kumeka va tekanile ku kota ku kumeka vana va kurisiwa va va vana lava nga na vukwembu va nga ri na vusathani ivi ku va na mhaka ya masangu ku sivela mhaka ya vuoswi se i purpose yaleyo ya vukati hi ku ya hilokati
1: So mfundisi wa mina ni lava ku kota ku cheka lani hi ku ya hi fikira ku hundza mi kombisile na leswi bibele yi swi vulaka ka buku ya ka va Efeso yi komba ku ti-departments ku un'wana na un'wana wanuna i na department ya yena n'wansati i na department ya yena vana va na department ya vona so ni kombela ku katsongonyana mi hi tlhantlhela ti-departments leti tinharhu department ya nhloko department ya manana department ya vana ku at least un'wana na un'wana a va a kota ku hlayisa milawu ya yena ku tlula ku a va referee ya lowun'wanyana
2: na khensa swinene professor
1: ey
2: na vayeni va hina kwala axitichini na vayingiseri
1: amen
2: ey hi leswo ri loyi a nga sungula vukati
1: ey
2: u kombeta na xikongomelo
1: uhum
2: ivi a kombeta ku ri ku va vukati byi nga kota ku nandziha byi nga kota ku humelela ku na leswi swi vitaniwaka vutihlamuleri bya lava va nga kona evukatini ivi na vutihlamuleri bya lava mi nga ta endla va ta aka leyi misava hi rirhandzu ku nga vana se xi sungula hi wansati a xi sunguli hi wanuna xi kombeta vutihlamuleri bya wansati xi ri wansati a tiveki ehansi ka vurhangeri bya nuna wa yena
1: ku tiveka ehansi ka vurhangeri
2: submission tiveki ehansi ka vurhangeri bya nuna wa wena a timhakeni hinkwato wonge hi loko u kumeka u ri karhi u nga yingisa kreste i vutihlamuleri byikulu swinene ngopfuka wansati yi ri wanuna u fanela ku kumeka u tiveka ahansi ka vurhangeri bya yena wonge over dressed hi xiviri
1: se swi vula ku ku khongela xikwembu leswi munhu a ri n'wamhani loyi a ririsaka xiswona loko a rilela Yesu Kreste i fanelele ka nuna wa yena a endla tano
2: ku vula rito loko a kanetaku sweswo u kaneta ritoa xikwembu
1: amen
2: kahlekahle ntiyiso loko hi lava ntiyiso ku hetiseka yi kombeta ku ri nhloko ya wansati inuna wa yena a hi vavanuna hinkwavo ni inuna wa yena ivi nhloko ya wanuna yi ri
1: i kreste
2: swi ri andyangwini wansati a nge claimi ku nhloko ya mina i kreste ni i vunwa
1: wa hemba nhloko ya hi wanuna
2: nhloko ya yena i nuna wa yena
1: lero a ku na ndlela a yi swi kona a ku mina ni kota ku tsakisa kreste lowu wanuna wa mina ni na mhaka na yena ku kreste a nge hundzi nhloko ku nga wanuna a ya korhamela nsati wa munhu
2: ku hava swi sweswo i ku tivulavulela i ku tivulavulela swi tirhi swi nge pfuki swi tirhini se yaleyo order i ku ri wansati tiveke ahansi ka nhloko ya wena ku nga nuna wa wena a timhakeni hinkwato letinene xa vumbirhi wansati futhi hlonipha nuna wa wena i swilo swimbirhi swi heleli kwalano leswi languteriwaka hi xikwembu ku va wansati a nga endla swona ku va vukati byi kota ku va vukati hi laha xikwembu xi vulaka hi kona
1: Okay. Disorder protocol leya vutomi la hi kombaka leswaku nhloko ya Kriste e xikwembu nhloko ya wanuna e Kriste nhloko ya wansati e wanuna. It means ashikoteki kuri wanuna a kumbe a na nkarhi wa ku vulavula na Yesu mina ni la ku ya vulavula na xikwembu hi kota ku ntsena hi ya fika aka xikwembu hi vito ra Yesu aniri.
2: So hi kota sweswo Yohana 16 verse 20-24 Yesu uri xin'wana na xin'wana lexi mi nga ta xi kombela eka tatana hi vito ra mina
1: u ta xi endla.
2: I ta xi endla ku nga hi vito ra Yesu rivala u hombolokile a wu nga pfuki u khensekile.
1: Se swi vula ku eka wansati loko a ta qualify ku kuma something kusuka aka Yesu i fane a kota ku vona ku timfanelo leti a fane a ti endlile aka nuna wa yehe kumbe a ti endla ka nuna wa yena hi laha wanuna kumbe kereke yi fane ku yi tsakisa Kriste ku yi ta kota ku amukeleka aka xikwembu na yena wansati i fane a lwa hi matimba lamakulu ku landza va Efeso chapter 5 aya hlaya leswi nga swona swileriso swa tilo leswi n'wi kombisaka swona a endla a hlonipha a endla hinkwaswo ku ri koho a nga ta kota ku ahlamuriwa hi xikwembu.
2: A ni yiri hi laha kereke yi twa ku Kriste hi kona na yena a tinuna se twa ka kereke makeni yo khongela aka Yohana wo sungula 3 verse ya 22 yi ri hi amukela hinkwaswo leswi hi swi kombelaka aka xikwembu hikuva hina vakomberi hi kumeka hi ri a ku landzeleleni ku lerisa ka yena na ku endla leswi tsakisaka yena. Ku jeliwa kereke swi loko wansati a kumeka a nga ri ku landzeleleni vurhangeri bya nuna timhakeni hinkwaswo letinene a nga ri ku tsakiseni ka nuna a ku na swikhongelo swi nga ta twiwa na ku hlamuriwa a nga qualify wansati yaloye
1: a nga qualify.
2: That's why va te tikerekeni va teka ndlela ya ku dya tinyoka vanhu va tipetirolo na hinkwayo mihlolo leyiwani i ku ri va swi vona va swi ku tirheni
1: pa zamani tlela yin'wani va tlangu yi ta tirha. So ya chavisa mhaka leyi se ni kombela ku a ni sweswi hi vulavurile hi khumba timhaka ta ku wansati hi laha a fanelaku a yingisa no i fanele a yingisa nuna wa yena ku fana na loko a yingisa Yesu i fanele a titsongahata aka nuna wa yena a landzelerisa swikhedzekhedze hinkwaswo swa milawu leyi khumbaka yena tanihi mhani a kota ku meka xoku nuna wa mina na n'wi hlonipha na n'wi yingisela loko a vulavula a ni tikukumuxi ni lwa na yena ni va na moya wa ku tikhoma ku kariha nkanu swi khomela swi cele na swi tshika ni tiveka ehansi ku fana na loko leswi ni ti lunghisisaka xiswona loko ni ya ku khongeleni ka Yesu Kreste na titsongahatele ya mina ni fanele ka nuna wa mina ni titsongahatisa sweswo. Se wanuna hi wahi maendlelo lama fanaka a endla wona lawa ya nga ta endla ku a hlamuriwa hi xikwembu kumbe ti-department ya yena yi ri i fanele a endla yini na yini wanuna?
2: Na khensa swinene xivutiso xa nkoka na xona. Aka wanuna i mhaka yin'we ntsena. Yi ri rhandza nsati wa wena tanihi laha Kriste a kumekaku a rhandzi kereke ha kona. Hi leswo ri i vutihlamuleri byikulu swinene. Hi laha a nga rhandza kereke kumbe a rhandza ku kereke hi kona Kriste Yesu ku nga nsati wa yena yi ri mina wanuna ni fanele ku rhandza nsati wa mina hi ndlela leyo. Mavekelo man'wana yi ku ri rhandza nsati wa wena hi laha u rhandzaku hi kona miri wa wena i miri wa wena wa nsati i ku rhandza. Se loko hi lava ku twisisa rirhandzu hi vuenti ku ri hi languteriwa ku kumeka hi ri karhi hi va njhani aka vasati va hina Vakorinto vo sungula 13 kusukela aka vhesi ya 4 ku ya fika aka 8 yi endla ntirho wo kahle wa ku dyondzisa ku wanuna loko yi ku rhandza nsati wa wena yi ni byela ku ni swi endla njhani. I ku rhandza se rirhandzu hi ku katsakanya ni tirhisa Varhoma 13 vhesi ya 10 yi ri rirhandzu a ri endleli munhu kulori leswo biha. Rirhandzu ri fulfila kumbe ku katsakanya nawu hinkwawo wa xikwembu loyi a rhandzaka u hlayisi nawu hinkwawo wa xikwembu se i ku rhandza rirhandzu rita vula ku u hleketa yini hi sati u vulavula yini hi sati u n'wi endlela yini sati ri lawula mihleketo ku vulavula na swendo swa wena leswi u swi kongomisaka aka sati i vutihlamuleri byikulu swinene aka hina vavanuna hi laha ku nga vutihlamuleri byikulu aka vavasati ku va vukati byi kota ku ya kahle emahlweni
1: so swi vula ku rirhandzu leri wanuna a nga byela nsati loyi ro sungula a ku na ku lava hi leri a fanelaku a ri humesa ri va mabulomu ya lama nsati wa yena a tshamaka a fanele a karhi a vona wona a nga fananga vona ku kariheriwa na ku rhukaniwa i fanele a rhandza nsati wa yena ku fana leswi na yena a ti rhandzisaka xiswona
2: mboni kombeta ku ku na ntlhontlho lowukulu loko hi kumeka hi karhi hi vulavula hi rirhandzu hi ku vo tala hi teki nhlamuselo ya rirhandzu ya misava hi tlhela nhlamuselo ya Xikwembu hi ku ya hi nhlamuselo ya misava va twa wonge rirhandzu i feeling i ku titwa hi ndlela yo karhi i switwi and the challenge ya switwi i ku a swi tshami swi ri ndhawu swa cacica
1: oh my god
2: se ku rhandza hi ku ya hi rito ra Xikwembu a hi switwi mara i decision leyi munhu a kumekaku a ri karhi eka ya ku endla leswinene no matter what i rirhandzu ri bibele yi dyondzisaku hi rona ni nga nyika xikombiso ku kombeta ku a hi feeling loko aka Matthew 6 verse ya 27-28 ku ya ahansi Yesu a kumeka a dyondzisa vapfumeri ku ri rhandzani valala va n'wina mi va khongelela mi va endla leswinene ma kota ku vona ku ri ku hava a titwa ku kahle hi nala mara Yesu i ri n'wi rhandza ku kombeta ku rhandza a hi switwi ku titwa njhani mara i decision ya ku endla leswi u lerisiwaka hi Xikwembu hi ku kongoma ku rhandza i ku endla leswi u lerisiwaka hi Xikwembu a hi switwi loko ho vuyaka ku i switwi switwi swa cincacinca hi a swi tshami ndhawu yin'we se a hi kumekeni hi teka mhaka ya switwi loko hi vulavula hi rirhandzu leri kombetiwaka hi Xikwembu ku wanuna a vi na rona aka sati wansati a nge swi koti mikarhi hinkwayo ku ku endla u titwa kahle mara u fanele ku n'wi rhandza ku nga hi ku tiyimisela ku kumeka u ri karhi u ehleketa u vulavula na ku endla leswinene swi n'wi endlaku munhu wo antswa na ku titwa ri wa nkoka vuton'wini hambi u titwa hi ndlela yin'wani u nga landzeleli switwi varhoma 8 verse ya 8 yi ri lava fumaka hi ntumbuluko wa nyama va nge pfuki va swi kotile ku tsakisa Xikwembu vuton'wini bya vona se switwi i nyama loko wo landza switwi a hi nga pfuki hi endlile leswi nga ta tsakisa Xikwembu se hi lerisiwa ku rhandza vasati va hina ku nga ri hi ku consulta kumbe ku rhanga hi twa ku hi ti twisa ku yini mara hi fanele hi tiva ku hi lerisiwa yini ivi hi kumeka hi ri karhi hi endla swona ku rhandza i ku kumeka hi ri karhi hi landzelela leswi lerisiwaka hi Xikwembu ku hlaya ka Yesu aka Yohana 14 loko mo cheka verse ya 21 na 24 loko ni ti teka kahle wa kombeta ku loko mi mi rhandza mi ta swi kombeta hi ku landzelela ku lerisa ka mina se ku rhandza i ku endla ku lerisa ka Xikwembu
1: se swi vula ku mfundhisi wa mina loko aka mite aka wansati i swimbirhi mite iku obeya ni mite
2: iku tiveka hansi ka vurhangeri bya nuna timhakeni hinkwaswo
1: iku submit
2: a timhakeni hinkwaswo etinene a hi basiseni u nga kumeki u nga sukela sati famba va ndekela byabya tikhomba le ka vasesi i ku fana ku twa ri wasati wo khongela no a yi kumeki bibele yi pfulela yi tshika hi ndlela yaleyo hi le timhakeni hinkwaswo dasi wa xa nkoka hi nga xi hopi i ku ri vukati lebyi Xikwembu xi nga ri ku mbona aka byona i vukati vito loko ku ri ku Yesu a hi hosi ya wanuna ni nga claim ku va nhloko ya sati mara ni nge koti ku endla leswi languteriwaka hi Xikwembu ku va ni swi endla tanihi nhloko
1: se mfundisi aka mhaka leyi swi vula ku ku ya hi marito lama mi ma vulavulaka mi le ku kombiseni ka leswaku ri xilo lexi i xi rhandzaka a wu xi lavi xi rila a wu xi lavi xi twa ku vava a wu xi dlokonyoti a wu nge fambi ya tikuma i vuya hi va ma-12 kumbe hi matakuxa ku ve ku na lexi u xi rhandzaka u ta lwa ku hi minkarhi hinkwayo u xi bambetela u xi seketela u yima na xona ene na xona xi ta tikuma xi ku rhandza hi mhaka ya ku va wena u wa xi tekela nhlokweni
2: hileswo ri i ntiyiso hi ku hetiseka swi nga kota ku hlamuleka kahle hi ku kumeka hi ri karhi hi nga hlaya ku ri rhandzu ri kumeka ri tikombisa ku yini ivi hi ta tiva ku ri a kha ha tsandzeka ku fika kwihi tanihi vavanuna ku rhandza vasati va hina kumbe hi le ku swi koteni ku fika kwihi se xikalu xa kona hi lexi kwalaho ka vakorito vo sungula 13 ni kombela vavanuna va yingisela swinene yi ri from verse 4 rirhandzu ra tiyisela
1: amen
2: i number 1 naswona ri ni tintswalo
1: amen
2: xa vunharhu a ri na mavondzo
1: oh Jesus
2: xa vumune a ri tinyungubyisi xa vuntlhanu a ri tikurisi xa vutsevu a ri rirhandzu a ri hanyi hi ndlela yo soleka lexi landzaku a ri tilaveri leswi nga swa rona ntsena a ri na ximbilwambilwana rirhandzu a ri na xiveketela xa leswo biha rirhandzu a ri tsakeli ku homboloka kambe ri tsakisiwa hi ntiyiso ri amukela hinkwaswo ri pfumela hinkwaswo ri langutela hinkwaswo ri tiyisela eka hinkwaswo rirhandzu a ri heli loko mo za mi twa nkambi ku a rirhandzu ri herile a nga vulavuli hi rona ri hivaku hi rona i vulavula hi swintu
1: ku nyamala leswi
2: ni ku ni le ku rhandzeni ka nsati wa mina ni ri ni kumeka ni va njhani aka yena se minkarhi yo tala vavanuna a hi amukeleni hi le ku tsandzekeni ku kumeka hi ri karhi hi nga rhandza vasati va hina ivi na n'wina vasati amukelani ku minkarhi yo tala mi le ku tsandzekeni ku tiveka a hansi ka vurhangeri bya nuna na ku n'wi hlonipha hi laha rito ri kombetaku hi kona that's why ku va na hasahansa endyangwini
1: so loko karhi hi tala ni vone ndzimana yin'wana la ka vakorinto chapter 7 a ni ri vakorinto chapter 7 from verse 34 yi kombisa marito man'wanyana yi ri nsati laha tekiweke a nga fani ni wanhwana laha nga tekiwangiki u xiya swa hosi a ta kwetsima emirini ni le moyeni kambe laha tekiweke u xiya swa misava leyi ni hi laha a nga tsakisaka nuna wa yena ha kona hayi a nga tsakisaka kreste ha kona hi laha a nga tsakisaka nuna wa yena ha kona a ni ri hala henhla hala yi tlha yi hlamusela ku na wanuna loyi a nga tekangiki u xiya swa hosi kambe loko a za a teka u xiya swa misava leyi hi laha a nga tsakisaka nsati wa yena ha kona swiri it means ku ri a ku na wanuna na un'we loyi a kotaka ku tsakisa kreste a nga rhangangi a korhamela hansi a tsakisa nsati wa yena
2: ku kombeta ku ri loko ni tsandzeka ku hanya kahle na nsati wa mina swi ni onhela vuxaka na kreste a hi tweni aka petro wo sungula chapter
1: 3
2: chapter 3 verse ya 7 yi hleka hi ndlela leyi hi mukhuva wolowo na n'wina vavanuna hanyisanani ni vasati va n'wina hi ku twelelana hikuva va fana ni swibya leswi nga tiyangiku naswona mi va xixima hikuva va ta dya ndzhaka ya tintswalo ni vutomi swin'we na n'wina va xiximeni leswaku mikhongelo ya n'wina yi ta kala yi nga siveriwi loko ni tsandzeka ku rhandza nsati hi laha rito rin'we ni n'wi rhandza hi kona ho twa na loko u khongela ku na rihlampfu leri sivaka swikhongelo swi nga ha fikaka Xikwembu rizini ya kona a wu hanyi kahle na nsati wena a na ha swi endla hi ri varhangeri avukhongerini hi va etikomitini vakulukumba va kereke ku va na mahanyelo yo karhi kerekeni hi va tintsumi loko hi vuya hala kaya hi hundzuka vasathani ka vasati na vanhu
1: Ish, my God.
2: So, hey, you come back up, Ella. You got to be a real man. Una kuamba na kaku kongele la muna ahola. Hey, kaseka se yesu iri ita chande kamaboko ebi trayena. Aka la wababja kubata rikafar. Ay, makango vya kuotu wa ishkwe mbuni. Imaka ya kuri. Erito, ebi trao se yesu nitiragulai. Mbare loku sita aku kongele. Ninga kumeka niri kukongele kavanu, vahanya. Mari loko se ni kongela mina ni lava mpfuno. Tiri kumeka ripfaleke ninga pfuneki. Kuri xiphiqo xa kuri mahanyelo ya mina na sata ma tshamisekanga.
1: Se
2: leswi swi kota pesa 7 ka Petrus 1 chapter 3.
1: Ey, se swi vula kuri eka swilo leswi humelelaka la misaveni. Vanhu va tlule milawu ya Xikwembu hi ku lava ku munhu a lava ku nuna loko a karhi a khongela nuna wa yena a lava ku mhani loyi i lava ku twiwa i lava ku va boso i lava ku teka xitulu xa vunhloko laha mutini na n'wanuna i le ku lweni a tsandzeka ku rhandza a tirhisa matimba ya ku ba na ku lwa na ku vuya leta a ku i panicha n'wansati loyi a hetelela ku hetelela ku lahleka xikongomelo xa vukati na ku huma aka alignment ya leswi nga ololoxaka muti.
2: That's why professor na vayeni kwala na vayingiseri munhu loyi anga chavi ku xikwembu tani hi wanuna a fana a karikarangi na vukati na n'wana wa vanhu ivi na wasati loyi a kumekaku a nga ri na mhaka na xikwembu evuton'wini bya yena a fane a nga ngheni evukatini na n'wana wa vanhu hi leswori kungena avukatini hi fanele ku sungula hi amukela musunguri wa vukati
3: amen
2: hi va na vuxaka na yena
1: okay
2: loko mo cheka kwalaka ka Malakia chapter 2 xa kombeta xikwembu laha ku nga va verse ya 15 kuri ni vimboni loko mi kumeka mi karhi mi nga tekana kweli avutsweni bya n'wini ni kumeki ni vamboni loko kuri ku xikwembu a hi mboni ya ku kumeka hi nghena aka vukati swi ri nala wa xikwembu hi yena mboni i javulosi phela hosi i hosi ya kurhula i hosi ya kululama mi nga ala hosi ya kurhula mi twa onge ku ta va na kurhula vukatini
1: ku nge vukona
2: rivalani mani ku ta va njhani na kurhula mi hlongorile kumbe mi nga amukelanga hosi ya kurhula that's why xilavekokulu i ku lava nghenaku aka vukati a va vi na vuxaka na mutumbuluxi yesu a kumeke a amukeriwile tanihi hosi na muponisi wa vona a endla miri ya vona ku va ntempele ya yena a va ndzeni ka vona va va na mapfalo ya ku chava xikwembu lexi xi ta kota ku va refri aka vukati bya vona ku hi laha u kumeka u ta ri u nga onha hi ku hi vana va xikwembu hi vambiri ka yini
1: okay

0: Vision FM, 88.5 and 101.7 megahertz. Samanahina.
1: Mandlakazi. Bekwani na le ka ngwejai. O le ka ira stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Dumelane barati le bathegi ba Sunbake ya le dumedisha o ke shokane o jwa ka Sunbake zaneni ke dile ka tsebisho ye le gona ya di price tsa rena mo ile gore o na le dipetuo ya di price tsa marekisejo a borotho ba rena mafelo a alatelang e leng phala borwa ka mokana yona ka bophara ba yona mojaji ana mowe ngwamethwa bara ya leboka kwa bokgapane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bjale borekisiwa ka 16 rand brown le 17 rand white e re yaka kwa sekosese ka kwa godimo ka kwa re o kry-a borotho bja rena borekisiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then e re ya maruleni ka kwa bosekororo ka kwa re o khumana borotho bja rena borekisiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown. So Elan Togo, the price jewe re di swajewe di bo bona me le skela belaela ra bele di tshe le rena ka mabaka a u ba petrol le diesel di le godimo le rena ra rafa re sna choice ya hore re ka re tsanjiri o ketse my game she jo rena le ba Sunbake e be gore a re o ketse borotho this year mara gwishishane mabaka le jedi ya la ka rana le rena re ya pele di ke mabaka re ya leboga jolane pele le re fe support ya lena e le tshela o pele re fa yona re ya leboga
2: getting fresher under the sun Sunbake
3: shana o ga Shana o karele ku heleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo borha mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 80 ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa mi ehleketweni ni ku rhula eka mi ehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
4: Mina aro faneriwa hi ku lungisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla ezola zola construction and projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla leti nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nika ku tshutshwa ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 Zola Zola General Construction and Projects always there for you.
5: U tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM, the voice of hope, and the source of knowledge. La, la.
6: Ndzi rhandza ku xaweta mukhomi wa xitichi lexa radio ya hina Vision FM kunga Professor Archbishop Malungani ni randa ku shota ba yingiseri kwa ku lomuka kona mingisela ku rito ra Xikwembu haleluya randa ku shaweta na ku khesa ku ni kwa nkari eka mufambisi wa nongonoko lowu wa hina wa vurongo a ji hakeli pfuka u tira hi vito ra Yesu amen ya kuma rito ra Xikwembu eka buka hina ya Luka chapter 5 verse 4 to 7 haleluya rito ra Xikwembu loko a hetile ku vulavula akuka Simoni qutela exiziveni mipeta tinkokata n'wina kona miphasa kambe Simoni a hlamula aku n'wini wanga hi tirhile busuku hinkwadzo hi nga phasi nchumu kambe hi ku kuvula wena ndzi ta peta tinkoka ba endlisa sweswo kutani ba phasa tihlampfi leto tala ngopfu tinkoka ta vona tikoti lava ku handzuka haleluya eka mingiseri wa Vision FM rito ra Xikwembu riri pfuka u tirha vurhongo a byi hakeli rito ra Xikwembu Simoni a phasa busuku hinkwabyo riri a phasa busuku hinkwabyo mara a nga give up ebusikwini a famba laku ku tiyisela hungu ra ku u nga give up, don't give up ka ri na leswinene leswi swi nga ku yimela u nga heli matimba ka ti-assignmente kumbe ka ti-activity leti u ti endlaka loko Yesu a fika endzeni ka vutomi bya wena u ta endla swa matimba haleluya nkarhi n'hweti kumbexani hi humaka nsonto ku celebrate Father's Day eka vatatana hinkwenu na hungu na n'wina ka lowu nkarhi fambani mafana na character ya Simoni loyi a nga phasa busiku hinkwabyo papa mina loko swi lava u pfuka nampundzu u tshukela vurhongo u ya tirhela ndyangu wa wena a famba tirha loko swi lava u pfuka nampundzu u ya tirhela vana va wena tirhela nsati wa wena swi endle hikuva vurhongo a byi hakeli pride ya n'wanuna i ku tirhela ndyangu wa yena papa mina nkarhi wun'wanyani khale u kha yisa ti-CV ta wena va ku tholi na hungu namuntlha ku peta nkoka wa wena exiziveni u ta kuma ntirho i yini ku peta nkoka ku peta nkoka i ku twa rito ra Xikwembu kumbe ku yingisela instruction ya Yesu Kreste. Yesu Kreste ilo nika Simon Petro instruction aku. Teka nkoka ya wena u pita tshiziveni u ta humana tihlampfi letikulu ta ku tala ta ku chavisa. Haleluya. Papa mina kwalenga kona twana voice ya Xikwembu yi ri teka CV ya liya u tlho u yi fambisa leyi u nga yi fambisa kona teka CV liya u yisa ebank nkarhi wun'wanyani wena u lava ku teka CV yisa khampanini yo karhi mara ku na voice leyi nge jikisa CV ya wena u yisa bank yana ka khokho va thola sweswo i instruction ya Xikwembu loko Xikwembu xi vulavula na wena xi ku endla swo karhi endla swo karhi nkarhi wun'wanyani swo lava wena u nikela leswaku u kota ku kuma ntirho wa wena nkarhi wun'wanyana swo lava wena u yingisela Xikwembu u khongela haleluya loko swi lava pfuka na busiku u khongela CV ya wena ku ni vulavula ngati ya Yesu yi khongeleli Xikwembu xi ta endla swin'wana ni vulavula na wena wa ha ri papa pride ya n'wanuna ku hlayisa nsati pride ya n'wanuna ku rhandza nsati wa yena ku nkomba rirhandzu ku endla leswinene hi mikarhi hinkwayo komba tintswalo haleluya tirha hi matimba papa mina Xikwembu xi ta endla swa n'wanchumu nkarhi ra grace ya Xikwembu leyi nga ku yimela u nga lahli thawula nkarhi wun'wanyani va ri hweyo malambani nkarhi wun'wanyani va ku tiva u tlela ka one room nkarhi wun'wanyani va ku tiva u tlela mukhukhwini yi mani vulavula na wena xaka ra mina u ta aka yindlo wena u ta dirayivha wena nkarhi wun'wanyani loko u ya ka tikhadila u lava ntirho credit score xa wena xi le hansi mara namuntlha Yesu u tisa instruction a ku pfuka u teka maphepha ya wena u teka payslip u ya endla swa matimba ndzeni ka vutomi bya wena endla leswi Yesu Kreste a lavaku swona haleluya u ta vuya na testimoni ya matimba u driver u ta vuya na testimoni u aka yindlo loni liya u yi lava yi ta approve-iwa hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta leri u hungu ra n'wana un'wana nkarhi wun'wanyana na ti-degree u dyondzini kwalaho u nga kona mara ntirho a wu le ku kumeni mina ni ri pfuka na mpundzu swinene vurhonga byi hakeli u noka tikhampani u noka swa wa tirha ka KFC wa tirha ka Master Price wa tirha kun'wana na kun'wana wa tirha ku clean u kha unga ungeni ni xikolo loko swi la ya tirha maprasi ni famba tirha unga kombeli vanhu unga hluphi vanhu vanhu nkarhi un'wanyana loko va foyinela hambi la ku va pfuxela va nge committee phone ba ri luya wa ku kombela a hi switiku namuntlha u lava yini namuntlha hi mani ku dzela wena famba lava ntirho xikwembu xi ta ku nyika ntirho civil ya wena xikwembu xi ta yi appointa hikuva se Yesu u nghenini loko Yesu a fika a ku petani nakambe haleluya na ku vulavula namuntshwa nkarhi n'weti ya muntshwa nkarhi wun'wanyani ku repeat standard ba ku tibela ku feyila mara grace ya xikwembu namuntlha Yesu Kriste efikile u ta ku pasisa nkarhi wun'wani kume diploma u la ku dyondzela vu doctor u la ku dyondzela vuloyara ni rin'wana a nga tlhelela xikolweni u ya ya sada nakambe u ta kuma bachula wena u ta nghena leswi u lavaka swona ku nga u nga ri na professional somebody mara emutini wa ka n'wina you will be the first one loko wo yingisela xikwembu loko u pfuka nampundzu loko u pfuka navusiku hlaya tibuku xikwembu xi ta ku endlela swa masingita xikwembu xi ta ku pfulela mafasteri ya tilo u ta stada wena u tlhe u tirha hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta ni encourage munhu un'wana na un'wana sweswi ku loko hi kha ri hi lava leswi hi swi lavaku a hi swi laveni hi kha ri hi khongela a hi swi laveni ka hi hlaya rito instruction leswi Yesu Kreste a hi nyikaku yona namuntlha i nyike va Simon Petro instruction halleluya vision FM a ku peta hi matimba a ku nghena xindziveni i peta na wena swi endli hi matimba halleluya nkarhi wun'wani le ku xaviseni mhani ku sesi hi papa kwala yi nga kona wa xavisa va teka swi swa wena hi swikweleti ya vahakeli nkarhi wun'wanyani loko i kha yi xavisa a wu swi voni na profit ya wena a wu swi voni u hleketa ku give up ni ri pfuka u teka ti-product ta wena pfuka i xavisa service ya leyi ya wena pfuka loko swi la nghena dot do swi endli hi matimba Yesu Kreste i tisa hungu namuntlha i ri lava ku kolotaku va ta hakela lava va ku kolotaku va ta hakela Yesu Kreste wa ta ti tisa ti-customer matinsa loko wo pfumela kwale nga koho i ku hi vito ra Yesu swa matimba swa ndleka i ku grace ya xikwembu ya loketa namuntlha ndyangu wa mina hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta halleluya xiyimo xexo u nge heleli kwalani Yesu Kreste wa ha ri na ntirho na wena lexi a xi lavaka wena wo la i pfuka hikuva vurhonga bye a bya hakeli loko ri na ministri va kha va ku fayela wona u vona valala va wena va ku pfukele matimba vanhu namuntlha va ha tikerekeni ya wena vanhu namuntlha va ha nikeli a swi khongele na va ha fika night prayer va ha fiki hi mani vula mfundhisi wa mina loko swi la i pfuka na vusiku u susa u suka u khongela khongela loko swi la i faster faster loko swi la i yima hi ma 12 o'clock i declare swa matimba ku kereke ya mina ya vuyelelana ni vulavula restoration vanhu lava u nga va tisa we xikwembu va ta ni yingisa va ta nyikelela swa matimba ministri wa mina u muvha hi matimba leswi sathana a nga swi pfala wena u endla leswintshwa xikwembu xi ta swi endla halleluya hi oxaka ra mina loko swi la i khongela khongela loko swi la phikelela phikelela loko swi la nikela nikela Simon Petro a phasa vusiku hinkwabyo mara lexi ni tsakisaka yi ri a nga give up angi loko se Yesu a fika swa matimba swi ta ndleka pfumela Yesu a fika ndzeni ka vutomi bya wena pfumela Yesu a nghena ndzeni ka mbilu ya wena pfumela Yesu a ku fambisa i ta vona swa matimba halleluya vurhonga byi hakeli n'wana mani pfuka u tirha vurhonga bya hakeli n'wana mani pfuka u hlaya tibuku vurhonga bya hakeli n'wana mani pfuka u khongela vurhonga bya hakeli n'wana mani pfuka u xavisa leswiya na leswiya halleluya xikwembu xa ha ri na ntirho na wena loko ri ku tirheni tirha hi matimba loko nkarhi wun'wanyani i taxi driver nkarhi wun'wanyani i driver bazi u driver movha u rhwala vana va xikolo ka titimela swinene mara pfuka swika swi te tano swi ya vurhongo leswaku vana va wena va ta kuma butter leswaku vana va wena va ta kuma rama xikwembu xi ku nyiki matimba lamantshwa ku swi endla hi matimba hi vito ra matimba ra Yesu na khongena lava va nge i na mfundhisi ya ku twa mara hina a hi yele matimba hina hi voni ndlela hi vito ra matimba ra Yesu ha khongela xikwembu endla ndlela ka mhani lava ya ka papa lava ya xikwembu ka n'wana luya endla swa matimba va nyiki matimba xikwembu na khongela hi kombela tintswolo ta wena hi kombela moya wo kwetsima leswaku wu hi pfuna na hi twa voice ya wena xikwembu hi endla ku rhandza ka wena hi yingisela instruction ya wena eviteni ra Yesu Kreste wa Nazareta amen and amen mi ta hlangana mina ka number phone day 079-722-325 ku khongela na ku hlaya rito ra xikwembu swin'we eka muhaxi ni khaita nkarhi lowu ni nga nyikiwa wona inkomu halleluya vayingiseri va Vision FM swa matimba swa ha ta ndleka ka n'wina ndzeni ka vutomi bya n'wina amen and amen
5: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsama na hina.

0: Afrika Dzonga we wativa rishila Afrika Dzonga rishila ndawe kwa tlamba ko mikarimi ngisela mbiri kona wativa eka sikura na monta iravombiri wativa hai tsosekisa kahle wativa iravombiri hiko za Tuesday idela yona ya le mixer 23 tomwe tiyo msikisi kasi eka lembira 2026 isikureni minara wena nukono oke kamisho wa sikura na monta mixer wativa kunjana mara mirai kato sina na bad driver kama mpulelishia ni mwoy shusungula mingseri ne metapamu kami komele mshuboni ni kuredio ne ayingari kutireni ne akungari kutwani ni kanchumu metapamu kami rivalela kaso yosikoba na kinga nyana yitongo ya bu teknik yingabu ya yupua upi wala kala banga yetela kungena na busiku indela yona yale mbara mshirtano mingseri mina na wena ne Hi Fabi eka ambisho wa siku randa mota wativa kona kwa laka the voice of hope and the source of knowledge. Mirada wene feba kati mingi zer iswanzo 88.5, 90.0, 82.8, 101.7 FM kasi audio streaming ni kutika kate www.visionfm.co.za mina bitu ni cry mongwe wana mansara imi na wativa mana fshashkuma kuruwe na ikoma kati kwa lana mingi zer awari usungula jana kunoko pronga jake mixer utaba tapa kare to wena kuri upusha baman eka sikulera namuta una vela baman ku hola lava ngere tshibedele kumbe emakaya etapa kare to wena ka 063 7307890 063 132 0818 mixer wa Vision FM ikona kwala unga tava karo ikuma kona nele ka WhatsApp minga ba mkarimi send that voice note ta nwina kumbe mtsala kunene ndlela yona ya leke ntaba ri karini mbyela mixer ku hi sungula kwini ne eka sikura na mota ka voice note no kana nga switiku ya telela kwi mara ku sungula ne na switiva ku ita sungula kwi ya kwi ya kwi ebe indlela yona ya le mara mbi siritano mixer wa Vision FM awara ya bombiri na mota i Tuesday wa switiva ku ka awara ya bombiri kuna feature la kana ngonoko wa bronga bya keli la ito ku ngwina ku mi choose ba manya ba mani eka mbi shwa sikura na mota mixer ni minge telerini vanhu ne ibone ku haye nga ku swamtikisela ku ba mkari zela vanhu vambiri even then hi ku hawa mo ilaka vanhu vambiri hi tlhandleka vambiri nakambe leswi vula ku munhu u ta va karhi a pfuxa for ka vanhu eka siku leri ra namuntlha ni vula ku u ta va karhi a chuza mune wa vanhu kumbe for ka vanhu hi ndlela yo yaleyo mixeri leswi nga ta va swi karhi swi ri hi swiswona aka nongonoko wa hina wa vurhonga bya keli eka siku ra namuntlha kasi a va ri hetelela hetelelo eka siku ra namuntlha hina muendzi ku na nkulu wa munhu Master D eka sikure na mota kusuka endawuni tiya taka xihoko wa vona ekuhala vunyakelani ya hi swona sweswo mingise wa Vision FM kumbe mbirhi timinete awona ntsevu leyi mina na wena hi nge le ka yona sweswo na ku kanitiya switsonga mavhengeleni kuya kona mavhengeleni ni ta va ri karhi ni teka na kunakona u yisa emahlweni ka siku leri ra modla wa tiva mingiseri rixile hi ndlela yona yaleyo kasi loko eka 50 minute bila awara ya ntsevu 50 minute bila awara ya nkombo hi laha ni vaku ni karhi ni ku nyikata maxelo eka mixo lowa ni wa tiva a ni tivi ku ri wena u ri yini namuntlha ni twa un'wanyana a ku hana a hleketa ku ni ta chuza mani hayi mina ukona wa mina ne u yime kulunga ku la ku twa ku ri mari papa wa nchuza kwalani hayi ni tava ni karhi ni ku chuza hi mama endlela yona yale wena talala
1: khale loko ha kula hi kule hi Msoko Buns Ginger Cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela Ginger Cake loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya Ginger Cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni hi kumele Ginger Cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi wo fika ntsena ekhawuntareni i fika iku ni kombela Ginger Cake u nga ha xava hi rin'we ringo kumbe hi xipakitani a hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns hot dog rolls na ti cheese buns ene ya xaveka leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake
2: nothing fresher under the sun Sunbake
3: impressive dental studios emitisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela, hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke, eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
4: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin. Twanani! Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946, 015 280 0946, kumbe WhatsApp eka 073 054 1151, 073 054 1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
5: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plan.
0: Ya mingiseriwa Vision FM hi ndlela yo yeleyo. Nkarhi wa mina ni kombatani ku i 20 timinete wa tiva awara liya ya mani ku nga ri awara ya ntsevu yi va yi karhi bile hi ndlela yona yaleyo. Mixer na ku va ni karhi ni kandziya switsongo lahawani mixer andzhaku ka swona mina na wena hi ta va yi karhi hi vuya hisa nongonoko a mahlweni. Ya mixer a na ha ku tekela ta mavhengele ne ahi.
5: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 7620th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 072 238 7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072 238 7612. Ni yiseni kaya funeral services, let's take you home with dignity.
6: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz.

0: Hambiselitano hi teka mingiseri a ri vo sungula sungulo mi le moyeni.
1: Yala mansa.
0: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Epukeli boxa mina.
0: Ah, mina ni hlayisekile ni tivi n'wini na mativa.
1: Hayi, hlayisekile. Maxele na mutari ta huma mara hayi ra hala kepisi.
0: Mi vula ku hampandla u nge thi ngopfu ni.
1: Ya kona hayi ha famba njhani na kepisi na.
0: Ya ne.
1: Tana vele lava va ti hinkwavo lava nga swibedhlele lava nga na makaya a va holi va ta vona mindyangu ya
0: vona.
1: Ni kuja vahaxi hinkwavo.
0: Yes.
1: Ku fana na n'wana mhanisa lava nga pfuka va hi haxela ka siku la mobisa ku nandzika hi
0: vona.
1: Va famba na vona.
0: A hi fambeni navo.
1: Kuna hosi mahlotlwani kusuka kona laha ka mahlotlwani pfukani n'wana ba. Kuna mzamani khosa kusuka laha Jilonga a xikotirini xa le henhla na mhani ma fanele kwalaha Jilonga a xikotirini xa le henhla na mhani ma thosi kona kwalaha Jilonga a xikotirini xa le
0: henhla.
1: Kuna kokwani kwamukwamu kusuka le Jilonga a xikotirini xa le henhla na mhani mi hepa a mi rheti ya msehetini yo pfumela masomani. Kuna kokwani wa toloma pfurha kusuka laha ka mchipisi na mhani jajani kusuka laha tikweni ra ka mchipisi na mhani miluva kusuka laha ka mpambu. Kuna kokwani kota kusuka ka mpambu na mhani wa ndhombe kusuka laha ka xidamana mt makhuvele kusuka laha ka xidamana. Kaka ro bhava na marhanga ya rona mt ndhambi kusuka laha xivulani naswona mudantsena kusuka laha blom two a ka mmivilini.
0: Yes.
1: Kuna mhani Zemba kusuka laha Block 6 aka mavalani na mhani Kheyila kusuka laha ka mapayina mhani Brita kusuka ka mapayina mhani a yihlovo ve le Furani. Kombini mhani wa maxaduri mhani Baloyi kusuka laha nkambaka ka mawina mhani malulenke laha mavele
0: mhani
1: va ka nkuzani afepani.
0: Yes.
1: Hi paka ni ya pfunetiwa ka mayimere kusuka laha ka Gongongo na xifuni biya hi matirha na mafilidosiwaniwa engomani kusuka laha ka ximahungu. A va ta ya mfumo ngoma gift show kubayi kusuka laha tikweni ra ka Mswane. Hi ta mfu ri n'wana mhanisara va tamuka xitilo xi rhendzeleka va kha va hi haxela ni ku hi te tan'wana mhanisara.
0: Tanko.
1: Tanko n'wana mhanisara ma swi vona na.
0: Ya ku ra munhu laha. Alright, babalekini ke. Alright, teka mixer la one ka line two. Kuna munhu.
2: Kuna munhu n'wana mhansara a pfukini.
0: Mina hlayisekini mhani Rose n'wana ke.
2: 100% powerful.
0: Ah, mativa kwala ka 100% powerful. Ah, mativa hami swibidi.
2: Lava nga swibedhlele hosi a yi teki ndhawu. Lava nga majele van'wani va khomeriwa mahala n'wana mhansara.
0: Yeah.
2: Hambi na vana va ka khomeriwa swidyoho a va tirheli milandzu ya vona va vuya. Moni ku ku na mhani Grace Makamu a ka Ngove a va pfuki. Ku na mhani Nhlekani wa manyunyuka Phakazela na varhandza mivana lava a va pfuki. Hambi va ri mhana xihlovo i vanhu ve le France. Kokwani wa Amo Masewu wa Ntiyiso ve le ka Ngove. Mani makuvele lavo duma misava hinkwayo a va pfuki na vona. Ku na Mphephu Gracious Mashudu a River Plus a matini a pfuki n'wananga. Mani landza tatani 50 jo ku ba.
0: Va landze.
2: Ivi ni landza a ri kakara ku bava ri bava na marhanga ya rona. Ivi ni landza botiliki ngoveni ve le munyini a vi hehli. Vanhu lava hinkwavo lava mhani Maluleke a mahawa Block 9 na mhani Switefelina lava ni nga va rivala va ni khomeli ni ta va vona mindzuku mhani Rose wa Byani ve le ka Nkuzani hlayiseka mfana wa mina
0: ke se swinene mhani Rose
2: danko
0: hambiswiritano mixer wa tiva u koho munhu kwa kumbe faneke hi mbambela. Yes.
3: Munjane.
0: Mina hlayisekile n'wina.
3: Ni pfukile. Ni kombela ku khongerisa lava va nga swibedhlele na lava va nga makaya. Xikwembu a xi va endli hi titswalo xi va khumba va hola va tlhela va va na vutomi ku ya mahlweni. Ngarivale lava va nga magondzweni a tikudana ta xango xikwembu a xi va sirheleli va fika lava yaku hi kona va sirhelekile na lava va nga tijele hi mhaka yo van'wani va khomiwile va ri hava milandzu vo tsandzeka ku ti vulavulela se ni kombela ku va pfuxa
0: a hi va pfuxapfuxa
3: pfuxa Manrose Hobyani ka Nkuzana Malume Jo Gift Mtswane le Malume Jo Gift
0: Kubayi
3: le ka Mtswane ni pfuxa n'wana wa mina Karabo Tliff kwala River Plus ni pfuxa majamalume wa mina vo Jimmy na Mnyayi kwala River Plus makhelwani wa mina vo Joyce Mtau kwala River Plus makhelwani wa mina van'wani Manyani Sibaloyi kwala River Plus Botlink Nkoveni kwele vuhehli ni pfuxa na Sister Velia Kombe kwele ka mapapila ni pfuxa na makhelwani wa mina lava veleka left Mansara Munyayi vanhu lavani hinkwavo a va pfuxiwa hi maxutu Gracious Mphephu ni ri kwala River Plus hansi ka vukosi bya ka Kupayi a yeni muhaxi wa minomu
0: danko
3: Nkensini.
0: Ya. Oko munhu.
4: Ayini njani njani.
0: Ihlayisekini kwena ke.
4: Hayi mo inavelela baba dzeni. Kwa mlonga
0: ndzi. Ayi vana vele.
4: Makhaya. Eh, na kombela ku va pfuna nanga. Meri bajo yi tiku ba hi ku leva nga kona a va pfuki. Re kakara baba na maranga ya rona a ri pfuki Manrose Hobyani le molini lowunge a va pfuki ni ta ni ta pfuxa sesi wa mina la ka siyandani ni ku mana la ti mibala pfukani la ti mibala pfuka n'wana sesi u yimayima mana anakanya kwala khalekele tibananini pfuka n'wana ngi yimayima kwale xindyangwanini xa wena ni pfuxa makutu wa mina wo n'wi rhandza loyi a pfukaka ku kula ndyangu wa mina mana mayana vananga pfuka n'wana wa mina ni pfuxa na jaha ra mina ni ku pfuka yimayima ba mayana kwa ni nga ku ri yimayimeri vaha ni pfuxa na n'wamanghena kwala ri singabi ivi ni pfuxa na mamluva na maxeri wa mina va la na ka mayeri a va ri na kokwani wa bebeza hlayisekani n'wananga ni tsundzuka na makwenu wa mina mhanikhila ka mapayini Thank
0: you. Kiss his name.
4: Chaisekan, when I'm in our farm.
0: Thank you. Kuna muna.
5: Eh, kuna muna, mwana mansara mpukin.
0: Bine tlesekin, mani ya mi eva, iti bingwe.
5: Eh, puke su nene. Eh, niri mani ir Kosa Mountain View, awa puke. Eh nuku kokwani kwa mkwamu na mhani mafanele na papa mafanele vapfuki nuku boti mzamani khosa kwele xikotini ni xele hehla na vona vapfuki ba joke bayi a vapfuki mhani Rose Hobyani a vapfuki mhani Miluva a vapfuki mhani Hulu le ka le ka Bungeni a vapfuki mhani Bishop ka Mwamatatani a vapfuki ni hetisela hi n'watola mafurha ka mchipisi tukulu wa mina na mhani Jajani ka mchipisi a va pfuki va pfuxiwa hi mhani Miheva la Mirve Bim xanatini mpfumala matamani danko un'wana mhani Sara mi rhandza swinene
0: kese swinene mhani Miheva Mingser ku na voice note leyi yaha ku nghenaka laha yi tlanga 2 minutes Mingser hi kombela mi lunghisa voice note ya n'wina before hi tlanga ti-voice note Voice note it fanekele it tlanga 1 minute 30 seconds. Se ta kombela mingiseri nguna minga senda voice note ya 2 minutes. Mi ba mkarimi ilungisa voice note ya nwini. Karwalo tele ngopfu mingiseri. Inge swikoti ku ba ikare huye sa moyeni hiku hi tsatsana na wonkari la. Na the voice note ba tikari tele swinene. Ya, yi nghene 20 minutes to 7. So hi kombela mi ilungisa voice note leyi vuya ka 1 minute 30 seconds. Loko mi ta ku mi lesi. Hi ndlela yo yale. Kasi mingiseri. Mingani bela tinqingo 063-7307-890 063-132-0818 Hindlela yona yale ahi twene mile moye
6: ahi ngona mantara
0: yes
6: minjani na
0: hlese kina hi tivingwe
6: hlese
0: kina hi matotwana na swi toki matotwana ka matotwana
7: So someone no comida la kuna vera la vengere spetle na la bawo di betra yes. Ebe ni apusha man mari yango ben kwa kamanta kas. Ni apusha kwan NS team tenga ni la wapuk. Ni apusha kwan peti nam tenga ni la wapu na wapu na kwa kamanta kas. Ni apusha man mai mero kwa kamanta kas ni la wapu kana avati muin. Tunani shkwini ni.
0: Kesa sudende budzuna ni shikweni. Wako minjani, nipusha kukwan baloi ka thomo. Mani mfondisi Grace, nkuna arisinga view na mani mafanelo. Aye, alaka jilongo ala. Na mani mabunda ka ngobe. Ntako ngunyula ka thomo. Kesa sudende sisi ntako. Ndlela yona yale. Washibona mingse. Aye, mina remina bazi mingse.
8: I'm going to go to the hospital. Kombela kubadzudza kuna tsaku ngunyulo kwala ka thomo pukani kuona kokwani gift jo khuba ipukani kuona ri kakaro bana marangaro ona kwala xivulani pukani kuva ngena la ka jilonga kuna kokwani kwamkwa pukani kuva na ba khosa pukani na kokwani tola mafura pukani na mhani mluva kwala ka mphambu pukani na hosi mahlohlwane kwala sasalamani pukani na man jemina kwala jim jones pukani na man hobzwane kwala ka kuzani pukani na man kheila kwala ka mapayeni pukani na man borisa pukani na swilo swa ngala pukani na boderi ka xivambu pukani ni nghena la ka nwadzikudziku lani kuna botiroji magagani pukani na n'wina Ngena nwa chava ni kwala ka tsiketa mhani wa mina pukani ningena la block 2 ni kuna nwa chava ni kwala ka mandlazi pukani kuva na pretty hlungwani izala xa mina kwala tlhava goza kuva na hlengani khosa kwala tlhava goza vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namutlha tsena a ri kwala ka mningisi block 2 banku n'wana mansara
9: avshen kwa xitichini ni randa kwa xivata Archbishop Malungane tirwa nwana Yehova ambe xilo ukulu wele ka tilweni na nwana va haxi nkwena ambala no kulu kumba dzire tilweni mwana okwetsi ma mthandele nkwa kulo mukumeka kwa murikona ibini ani aba ani ani akongela vanga zwibedhele majele mapatwini Yehova vanje hiti ntswano avakatikisa ni apusha swilo swa layo ni kwala ka ngove ni apusha kokwani kwa mukwamo ni apusha manda iza mabunda makheke kwala ka ngove ni apusha manru khotso ka njaka njaka ni apusha manru zihobdzane ni apusha sesi imelda pfukani ya shavisa na nwe mani apusha mani wa magoda ka mphambo ni apusha mani mieva amsinyeni yopfumela matomani ni apusha handle this khotso a mountain view ni apusha nakambe ni apusha mani mana ba foza ka mninginisa block 3 ni apusha nakambe manje swina ma thebula kwa la kango apusha hi mudoli mani khotso la kango
10: Hey, I want a man, sir. I'm poking. Nay, poking. I in a villa, but Lavanga's bed, Lena Lavanga Macai, Nalavanga Majele, our holy. But we alam Jamgevo, Nalavanga Qualum Wangako. She can be shiva catechis. She was to have swan. Look, she said, Lavang one. Now, when she was sitting, she came when I nai career, Hanyak. Nkombela ku pusha vahashi va hina hinkwavo pukani mi hi tirhela mi hi gingirikela mi hi haxela swa matimba leswi hi swi kumaka hi masiku hinkwawo ni pfuxa vamhani va paluxa hinkwavo vamhani va kurisa rixaka hinkwavo ni ta ni ta pfuxa manrose wobyana ni ta ni ta pfuxa rikaka ra bava ni ta ni ta pfuxa vamizamani kokwani magosha tanta pusha kokwani ngena ka nkomo nwana mhani tanta pusha va boti wa mina hinkwavo na vasisi wa mina hinkwavo hosi ya ntamuni musa a yi vahlayisi kokwani khumalo a 14a kokwani va ka mudala a ka siyandana a va pfuki na vona Yehovha wa hina a hi hlayisi hinkwenu hi karhi hi nwa mati yo hisa hi ku ka titimela inkomu swinene kokwani nghena swi nga
11: na mansara ni kombelela vanhu hinkwavo lava nga swibedhlele ni le makaya ku hola ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani December ka Mavalani ni pfuxa mhani Burisa na mhani Boy Sevenda na kokwan'wa Madliwa kwala ka Mapayini ni pfuxa Malumeliki Ngoveni a Vihehli ni pfuxa ba Gift Joko Baya ka Mswana ni pfuxa ba Bakani ya Phineas Mayimele ka Gongong'o ni pfuxa mhani Mluva ka Mphambo ni pfuxa kokwani wa Dakalo a ti-E ni pfuxa mhani Mavasa a ti-A ni pfuxa mhani Rikhotsa Mountain View ni pfuxa mhani Xihlova a ti-France ni pfuxa mhani Grace Makamu ka Ngove ni pfuxa kokwani wa Amu ka Ngove ni pfuxa mhani Mavundza hi mina kwale ka Ngove na mhani Dlawela ku tsaka Maluleke ka Ngove ka Sikhunyani ni hetelela hi ntukulu wa hosi kwale ka Sikhunyani i mhani Khela kwala ka Mapayini danku
12: a vixeni mihaxi wa mino hi kombela ku navelela vavabyi hinkwavo va nga swibedhlele loko a va holi ka mavabyi ya vona hambi lava vabyaka wa ri kula makaya a va holi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Burisa ka Mapayini kokwa n'wa Makopiyani ka Mapayini mhani Kheyila mhani Boy Sevenza ni ya ni ya pfuxa na mhani Ahlova a tiko ra le kule ni pfuxa na mhani Mavasa kwale Giyani ti-Eyi ni ya ni ya pfuxa kokwa n'wa Mandliwa ka Mapayini mhani Dyondza n'wakhalanga ni ri pfukani ni ya pfuxa Bafinasi Bakani ya Mayimele ni pfuxa Bajo Kubaya ni pfuxa Malumeliki Ngoveni ni pfuxa Bakhosa le Jilongo leyi ni ri pfukani ni ya ni ya pfuxa na swona namuntlha ntsena le ka block 2 ka mininginisi ni ra na n'wina pfukani va pfuxi mhani December ri kwaka Mapayini mhani Luva na n'wina mi pfuka hinkwavo vakokwani nkwamu nkwama kokwani nghena mhani Rikhotsi mhani December ri kwaka Mavalani a hi mihaxi wa mina
13: Avuxeni n'wana Mhantsara, hina hi pfukini. Ni navelela hinkwavo lava nga tiphiniki emirini leswaku a va pfuki va hanya, Xikwembu xi va hanyisa, va hanyela mindyangu ya vona na hina va hi hanyela. Ni kombela ku navelela lava leswaku va pfuka va titirhela. Man Boy 7 ka Mapayeni, pfukani mhana mina. Man Johanna na Man Jemina, a Jim John a va pfuki. Xikhokho Woman Fish a va pfuki. Mhana Xihlovo na vona a va pfuki. Mhani Stefelina Amavele na vona a va pfuki. Mhani Maluleka Amavele a va pfuki. Mhani Sharon aka Ngove. Mhani Rikhotso aka Ngove na vona a va pfuki. Na Mhani Rikhotso a Mountain View na vona a va pfuki. Ni hetelela hi DJ Absa na kokwana Josi Ximanga kwala Giyani a TA. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi Mhani Mavaza kwala Giyani a TA.
14: Mhantsara mpfukeni mara. Hey. Na pfukini kwala ka Jilomba. Hayi. Namuntlha masana hayi matama ma ri kona. Hayi dyambu ri kona namuntlha. A ku na mapapa. Kombela ku navelela lava vabyaku hinkwavo va ri swibedhlele emakaya. Ni ri ka vona va holi. Va ta vuya mindyangwini ya vona va ya hlayisekile. Kombela ku va pfuxa. Ri kaka ro bava ri bava na marhanga kwele gwangwa ra ka xivulana gungwini ra mali ni ra vapfuki. Papa Gift Kubayi ka Mswana vapfuki. Man Rose Kubaro Obzani eka Kuzana vapfuki. Man December a vapfuki.

0: Chelo nene mwana masara ni kombela ku vapfusha mani mafanele a xikontrini xa le henhla a vapfuka mani ma vasa genet a vapfuka tatani jo kubaya a vapfuka rikaka ro bava a vapfuka mani rozodzwana a vapfuka kokwani kwa mukwama a vapfuka mani miheva a vapfuka mani miluvu ya ka mphamba a vapfuka mani balo ya nkamba ka maveni na vapfuka ta hetelisela hi mani stivhela lamavele vapfuxiwa mani maluleke lamavele i nkomu un'wana mansara hlayisekanga.
1: Njhani n'wana mhanisara ku pfuka, hina hi pfukini, ni kombelela lava vabyaku va ri xibedhlele va vuya makaya ka vona va pfukini. Ni pfuxa mhani December ka Mavalani, mhani Boy Sevenza, mhani Keila, mhani Agnes Zita kwala ka Mapayeni, ni pfuxa na mhamile wa ka Mphambu, ni pfuxa na baba ka Niya Mayimele.
2: Mansara a ku pfuke mhani wa xikhongelo lowa jaha, ku pfuka mhani Mavasa, ku pfuka mhani Maluleke a mavele a vapfuki, mhani wa xikhongelo a vapfuki na vona, mhani wa Ndhove na vona a vapfuki, mhani December a vapfuki, mhani Dorine a vapfuki, kokwani kwa mukwama a va pfuki, Mr Gift Joe Kubaye a va pfuki na vona, kokwani Tola Mafurha na vona a va pfuki, Mzamani Khosa a va pfuki na vona swa namuntlha ntsena a va pfuki, hinkwavo lava a va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi ni la gongo n'wana xivulani n'wana gongo ra mali n'wana Mansara danko.
3: Mana Mansara ni njhani, ni pfukini na hina hi pfukini ni karhi na vele lava nga swibedhlele va hola mavabyi ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa buti Linki a Vihehli ni ku mfana wa Goxa a ka Mapuvu hi pfukani, ivi ni ku swa namuntlha ntsena pfukani, ivi ni ku kokwani kwa mukwama pfukani, wa Tola Mafurha na n'wina pfukani, ivi mhani Eva pfukani, ivi ha December na n'wina pfukani, ivi ni pfuxela Maseve a France va mhana Xihlovo pfukani, vavaseve wa mina, ivi ni pfuxaka na mhani Mabunda hi mina ni ku pfukani, ivi ni ku va Maseve ni ku mhani i Vuxaka byo Tola bya Gobo pfukani, ivi ni nga rivali na mhani wa Madliwa ni ku pfukani, hinkwavo va karhi va pfuxa hi mina xikhongelo wa jaha kwala ka Sikunyana, ni nga ri va na Mfundhisi Velevele ni ku pfukani, hi va pfuxa hi va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka Sikunyana iku.
4: Mana Mansara xi sungula ni rhandza ku khensa rito ra Xikwembu na matimba leri nga dyondzisiwa namuntlha nampundzu, ni ta ku aka vavabyi hinkwavo lava nga ku twini ka ku vava a va pfumeli ku va ta hola, kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mhani Rikhotso le a Mountain View, mhani Mavasa a TA, mhani Rozozwani ka Nkuzani, mhani Khela na mhani Burisa ka Mapayini, kokwani Nghena a Risinga View, buti swilo swa laini kwala ka Ngove, papa Gift Joe Kubaye ka Mswana, papa Mayimelele a ka Gongongo, mhani Grace mhani Makamu kwala ka Ngove, vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Ambu kusuka kwala ka Ngove inkomu.
5: Kenza swinene namuntlha hayi hi hetelele kahle le ka Ngove le wa tiva hi ta ku yini mixeri mina na wena se hu famba ne ni vula ku ri se hi la ku nghena ka awara ya vumbirhi 8:32 ntsena mixeri mi nga ha swi kota ku va mi ni bela riqingho ne ni bela hi riqingho kumbe mi senda voice note yo hetelela hetelelo hi va hi karhi hi twa wena mixeri wa Vision FM yawe awa tiva n'we mi ni khoma kahle n'we kwalani ka xo famba xexo ne mi ni khoma kahle ku dlaya mativa mi ni khoma kahle ku dlaya ni twa hi nga ku na mina se ni nga a na ku levela bad drive se na swi vona ku bad drive ti ze ni khoma hi tiwa cheni mandlela ya koho hayi wa vona wa vona va nga ze va kwata wa vona va nga ze va kwata va bad drive lava mina lava va ku n'wana Mansara se i khale u karhi u hi tolovela mfana se ha sweswi hayi ta ku ra. Hey, Zimba's one.

0: se ku tlula ku ni nga va toloveli ne ti-driver leti ta mina moyini mi yena mara ni nga ha va levela a nkarhi wa ha tele mikiseni nkarhi wa ha tele wa ku va levela wa tiva 0637307890063132 0818 mikiseni riqingho kumbe wa tiva a ku na ndlela yin'wanyana a teka ku ni bela riqingho alright ku na munhu la kuna munhu la line 2 kuna munhu Vision FM hello mingisere hello mene ku va tweni oh kuna munhu la
1: kuna munhu
0: mi pfukini
1: pfukile hi ngovona
0: hi hlayisekini a mi nga ni twi ne
1: a ni nga mi twi
0: madiva mara
1: mara
0: se swikahle. Ya se ha se swikahle. Iku hey, mativa andze ni swilungisa ni swivona ku hayi mix.
1: Ai
0: ba pushe.
1: E pusha ba jo ku vai kwala ka mshana, ba puki.
0: Mm.
1: Ni pusha a hi mavasa kwala ka mshana.
0: Mhm.
1: Ni pusha na dzinyi ku mavasa kwala ka mshana.
0: Mm.
1: Na hulu a hlangano Maria kwala ka mshana ba puki.
0: Mhm.
1: Na hulu wa hlangano Sara kwala ka mshana va puki.
0: Mhm.
1: Ni pusha na makhelwani wa mina Christina Mburi a va puki.
0: Mhm.
1: Ni pusha na makhelwani wa mina Nyiko Mavasa a va puki na vona.
0: Mhm.
1: Ni pusha na boti W Manganyi kwala ka Gongongo.
0: Mhm.
1: Na baba kani a mayimela na vona a va puki.
0: Mhm.
1: Va pochuwa hi mani mavasa nwa manganyi kwala ka mswana kwa.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Kesa sina la ka mswana la mo swa swa swa swa mukutani ya ku fana na bujo. Mo
1: swa swa swa swa swa kwala ka ba joku ba ikulu.
0: Kesa sinene.
1: Mhm.
0: Danko.
1: Danko.
0: Mingser I minete yinwe ne hi ngheni kahle ka awara le ya nkombo emishweni wa siku ra namuntlha. We Africa dzongo watiba phela phela phela la ka awar line ungari vhali ko a choza choza nteni mingetelele thune ni bone ku thu inga ku hayi ayimi tshara budzi ni to vanwanani va mingiseri ne ne switwa ku va hana vela ku pusha ni vula ku va hana vela ku choza vhikile ringa he ni switwa ku hayi va hana vela na vela ku choza ni ho I hindlandlela inwanyani ya ku hi eda plus 2 ya hi toka hi nga endli leswi swa ku mi I swi fanele loko mi pfuxa hi nga tivonisa hi wani ku nga chuziwa muti hinkwawo ku nga landziwa na vana va vantsongo na vankulu na hahani na malume na hinkwavo a plus wa swi tiva ku sweswi vanhu va na ha kokwani va ku tani hayi se ti nga vuya ku ta hewe hayi we tinga vuya mara mi swi ri tano mixeri wa Vision FM ni kambiya laha ivi mina na wena i va yi karhi nghena le ka awara leyi ya vumbirhi eka siku lera namuntlha we Afrika-Dzongo wa tiva ku vulavula ntiyiso ne nongonoko vurhonga byi hakeli ne a wu tluriwi ko va hi ku n'wina ne ni vula ku ko va hi ku vona valavoya a va swi koti ku langalanga switichi se swi lamba dyondzisa ne ku xitichi xi langiwa njhani ku loko ka hlahle u la ku langa xitichi a wu tihluphi ni u faneleke u twela ku nga na background ya so eka nongonoko ya nampundu u ya kona hayi leswin'wana mixi hayi leswin'wana hayi mina ku vulavula ntiyiso mixer hayi wa tiva ni ta ku vulaya ni ta ku seta hambi swi ri tano mixer sweswi ni kandziya laha ku vuya kona nongonoko no teka u ya emahlweni ka mixo wa siku ra namuntlha we Afrika-Dzongo ni pfumeleli ni kandziya laha loko ni vuya nongonoko ni wu teka u ya emahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha namuntlha i ra vumbirhi ne Tuesday wa tiva ni kombela u nchuza ka kasi mara mpera vayingiseri mpera mpera mo chuzana n'wana mhansara mi nga n'wi chuzi ha mina mara hambi swi ri taro mixeri hayi kandila loko ni vuya na mina hayi namuntlha ni kombela ku chuza mune na mina ni vona ku ni nga chuza mani lava nge le mbilwini kumbe amihleketweni ya kahlahle hi lava nge le mihleketweni hayi lava nge le mbilwini a milweni ku hava munhu ko vona xikwembu ndirena.

0: awatiba unga dlina unga swihleketa na ku ya mashubini vele loko swi va swikari switikini wa bona double trouble la nwa wa tiba va hleketa ku tlhelela mashubini na wena mixer ne if wa swihleketa ne ungo tlhelela bara hayi na vanwenyana hi hleketa hi hleketa ku ba hi kari tlhelela lombo ya marombini wa ku tiba marombini wena ku ta ku ri njani vele ni hambara ni byele mixer mara wa mata marombi ya ka nwini loko ma xaku ku njani sweswi unga anavela ku tlhelela vele antivi ngwina mnavelela ku tlhelela marombini ku ri a yo le mukhoma njhani marombi khumentantu vinete mixer bila wara ya nkombo wa tiva awara ya vumbirhi ya nongonoko wa vurhonga bya hakeli leyi lowuwani wa tiva wa tiva xitsonga nkarhi wun'wani ne a ni khale ni ka ni vulavula xilungu la se xitsonga xa ni tsonga la yidza na xona ku fana na xilungu leswi swi faka xi hi lungu la yidza wa tiva mixer la ka awara leyiwani wa tiva a ku na swo tala i ku va mina na wena hi va hi kari chuzachuzana eka siku ra namuntlha wa tiva loko ka post ne ni rhandza ku tsala swin'wana laha ni ku ni kombela u nchuza wa tiva i Tuesday ka siku ra namuntlha anavhele hi ta ku yini mixer kona laha ka The Voice of Hope and the Source of Knowledge famba kahle mina na wena hi swihondzo 88.5 90.0 92.8 101.7 Megahertz FM kasi audio streaming famba kahle mina na wena hi www.visionfm.co .za kasi mina bitu ni cry mongwe n'wana mhansara hi mina kumbe hi wena a hi ngo sweswi hi wena ne ya hi khoma kahle kwalani hi wena ka mi nga kwati a wa tiva kambe n'wini munhu a nga kwatela ku va n'wana wa mhansara vele i ta ku yini mixer ya swi va swi ri tano laha ka awara leyi ngiri ka yona i ni kombisa ku khensa swinene eka ti-driver ta mina laya ti-taxi rank na lava se oredsi mi nga le magondrwini ivi nga le ku chayeleni ku ri ni ba mandla ni vuyelela hi ndlela leyi eka vuyingiseri bya n'wina eka mixo wa siku ra namuntlha wa tiva hayi va driver mi nga vileli na vula tano ku hi ta mi endzela kwalani mi va ku mi karhi mi ri kona ma tiva hi ta hita mixowetanyana ma tiva ivi mi ta xoweta na vayingiseri moyeni mi va byela ku n'wina mi mani n'wina mi pfulelaka Vision FM ni vula lava pfulelaka Vision FM ntsena ti-taxi driver leti pfulelaka Vision FM ntsena hi tona hi nga ta tixoweta mixer a ni ri ha mi tiva na loko hi tshuka hi lomo ya madoropeni phela loko hi khandziye taxi ta n'wina ha swi twa loko vatirhikuloni va karhi va haxa ha swi vona ku ri lava sizi na mpundzu va yi pfulerini nkarhi wun'wanyani mi vulavula hi n'wana wa mhansara mi ri na yena kwalaya taxini mi kha mi nga n'wi tivi ku lesa xin'wana xa ku nghana na mpundzu ndze ka mbilu no hlekelela ni ku hayi xikwembu a va swi tivi ku hi mina va khomisi sweswiyaku va nga swi tivi va ta swi tiva siku ra koho lava fanele ku va va kha va swi tiva wa tiva mixer i ku swi tsakisa ngopfu ku vanhu va vulavula hi wehe va kha va nga ku tivi hi leswi mina ni swi tsakelaku wa vona mixer loko mi ni tiva mixer a ni titwi kahle a ni titwi kahle a ni na ku tiviwa ni la ku va leswi ya khale a hamba hi swi endla kerekeni va ku i xivukuvuku ni voniwa hi mali a hi swona lexi a xi voniwa hi mali va ku xa voniwa a xi voniwi se na mina ni munhu wa muxaka walowo na voniwa ni voniwi n'wina mi ni tivaku ne a i nkateko ka n'wina n'wina mi nga ni tiveki naswona i nkateko ka n'wina ku na marito man'wanyani ne Paul a nga ma vulavula ni vula bibeleni ne mara a hi matshiki marito lamaya mina na wena eka siku ra namuntlha a yi telanga ngopfu wona marito lamaya wa tiva mara a ni ringeta ku kombisa ku ri wa ni tiva wu ni tivi i nkateko ka wena i xixin'we ka hlahle swa ha fana ntsena wena u va ku karhi twa voice mina va yingiseri ne no lava ku tiva n'wina hayi ku n'wina mi tiva mina mina ni na ku tiva n'wina n'wina na swona a ku mi tiva swinene ende lexi ni tsakisaka ne i ku vayingiseri va ku tala se na va tiva mara vona a va ni tivi ende ni tlhe ni tsaka hi swona sweswo ku mina na va tiva vona a va ni tivi hi ta ku yini mixer loko eka 50 minute bira n'wana ya nkombo ta vonikani ku nyika kahle ta maxelo laya kusuka kona mixer mina na wena hi va hi kale hi chuzachuza na va tiva Tuesday kasi Tuesday i wa ka mani mara a mi n'wi tivi ve hayi mi n'wi byela ku onge ku ngo tshama ku ri Tuesday ku na risivu rin'wana ra ku mhani nga ku ngo tshama ku ri holiday mina ka mina nga ku ngo tshama ku ri Tuesday wa tiva hi tama hi kari hi chuzachuzana eka siku leri namuntlha hayi na mina u kona loyi ni lava ku n'wi chuza ka siku ra namuntlha mingiseriyani ndleve ka kumbe mi nga vheta mi twa mhani mohangwe moyeni a wa tiva i ta ku yini mingiser ya kumbe mi nga vheta mi swintwa a ni ri ni ta vheta ni vula loko ni ya ka mhani mongwe nda veta nbula nukuluwa kamina niku mami wa watiba ya sona sweso utave usito mara ana vele mingzele shumula kunwe utasuto kahle loko iba ikaribu ya mavengreni pumele tsoshin kandia stongo ama vengreni teko mama vengreni ba ikomreni ebisheni lowani yawe.
1: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click online services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Hi hanya emikarini yotika. Aha koti kuti tlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku ti tlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi pato ra ku ya eNkambako kusuka eT Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wani ofisi ya hina yi le Tzaneen e 34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
3: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi hi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
4: Xivono i matimba.
5: Vision is power.
6: Kabungeni.
7: Chavani na le Valdezi.
6: Eku randza hinga pimi eka 101.7 Vision.

0: Era va tsa ntse leswa ka tlamba sa swona. A vete ku xave mina, hambi loko ku xave vete i family if phone ya family. Mm, i phone ya ndyangu.
1: A mi twanga nambele ku ni khoma liya. Nteliwa ha ri zina ku posha.
0: Mara stili pojini kwete va hetela bishop at time.
2: Ana samana ku. A mhena loko mi xani va ta hetelela bishop.
1: Kufana na na kufana na le lavo vele gungwini ra mali.
2: Enwa xiporo.
0: Ah, inge usi yiku lava ni swekelaku.
1: Loko sikwile vanga to siya enwa xiporo ne. Ntwisa ku hayi, kutana problem. Va switiva le gungwini ra mali. Sikwile vanga to vasiya.
0: Hayi, wona mini choose mana mana.
1: Oh. Ekoko.
0: Mini ni choose va yingisi ra vhishi. Mi mpwa. Me choose kawo, mina leswi nge teka ku choose wa munhu, me choose kamwe ni va choose hinkwawo.
1: Mina ndo mu choose kamwe phela.
0: Ni choose va yingisi ra vhishi na FM hinkwawo, ni va rhandza ku va rhandza wa switwa ni.
1: Me leswi na ku choose.
0: Choose.
1: Oh, ni vula kume.
0: Tase, do ku na choose, ito ku ni choose happiness.
1: Ah, happiness enwana anga.
0: Anga choose automatically kahle kahle.
1: Yeah, u choose kini riya.
0: Eh, swa ku kahle kahle a hi xiboho lexi i xitekaku. A hi choice leswiani.
1: Yeah, this year na hi duya na.
0: Yeah.
1: At least.
0: A hi i choose.
1: Hey, problem anwa ku va tele ngopfu.
0: Ku kwani nghena va ku choose ni vete hi fanele ya ku lovoleni. E vatwini.
1: Ah, hey, nda ku lovoleni. Se loko no choose se, ni nga veta ni
0: posha. Inga posha. And that boy wa ngopfu.
1: Eh, se swi vula ku na munhu fanele a ti khoma kahle la moyeni.
0: Yeah.
1: Hi ku kuna vakonwa.
0: What's this? And fanele hambi ha ximba le badge wena.
1: Yeah, mara se swi mhlonipheni
0: ku mara wa ta ku yina wa ta swi lava ku himpela ni i ti khoma kahle until ziya lovona wa swi zwa wa vukongweni na ku nghena ngheni u phela loko nge zilovona loko lo vorinse ka ngheniwa wa swi
1: zwa
0: eh ene isa ngoni hloko hansi loko nge selovola phelana loko se lo vorina ni ku hile kaya sene
1: se
0: ti khomi kahle a hi se ya i vatwini va kha va ku hlamusela na ku ri i ta heleketa na hi va mani se ta i khoma kwa laya
1: ya swi la mpamisha sudu.
0: Yeah, hi suti yona i fanele odiwa kahle kahle.
1: Yeah,
0: pensana iku ku fanele ku tiyisiswa date ku hi famba rini.
1: Yeah. Eh, hayi na chopa. Ku ta va MC ya hina.
0: Wa swi sisa. Chopa the MC. Hayi man. Hayi, ti ta vuya ya musa.
1: Hey. Kuraming serta. Mina moyeni.
3: Wana mansara mpukini nani.
1: Ti ta yisekini wena.
3: Mina ni chuza vanhu lava landzelaku. Ni chuza mfana wa gosha buti morisi kwale aka mapume evini chuza rikaka ro bava ri bavana na ranga ya rona kwale gwangongwa le a gumbwera mahle evini ya chuza fundesi velevele kwale ka ngovele evini ya ni ya chuza pa maseve bavana xihlovo a France aka ri ba chuza hi ba mana xikongelo wa dza kwa la ka skunyane mpu
1: tanko la ka skunyane la a wa tiba mingser ne etime the timbiri tsene ne awara le ya ya nongo a isiba bon ntsene ne timbiri the timbiri ne ni beriqingo man bene riqingo nwe ningavileli mon bela riqingo. Even then tjongwe ku mchuza mani ka sikwara na mundla. Hey wa tiva. Noko noko u kahle mixer noko noko bronga bya ke ta ka wena awara liya ya mando ngari awara ya mtsebo. Ni ya gimeta kahle le ka awara liya nkani. Matiwa. Wa tiva. Se no famba ne. Ni vula kuri ni aka awara dia ya bumbiri tavani karne ku nyeka nhlokomhaka mixer afane hi va hiri na muyenzi eka siku ra namuntlha se ha va ni byela ku ni bexi rami a titimela ta vonaka ka siku ra mundzuku xirami xona hi ta kwini mixer i minete yin'we ntsena a yi se ba awara liya ya mando ngari awara ya nongo amixweni wa siku ra namuntlha wa tiva ni ku lavela risimu ne swa ku chuza se humini.

0: Vision is power.
1: Vision FM.
2: Shiwono Imatimba.
0: Vision is power.

0: Alright, mixer wa Vision FM. Hi khomeleni mixer, na ri bona ri tsingora nwe nwa mbariqingo. Hloko makale hi ta yisa ka chopa na madyambu. Kuna leswi nga vuya swikari swingenelela sweswi. Swi lave ku kuri hi vuya hi kari swi attenda nyana. Mara mi swirtani mhla. Rishin.
1: Ai.
0: Mfukini.
1: Hi hlayisekini ubutsa kumina.
0: Hi hlayisekini.
1: Eh.
0: Mi khomeleni vele ka misho wa sikura na muthla la ku itwini kuri hayi. Melumu ya bunkwanku wa ku yenda.
1: Leswi swi nga rhanga mahlweni aka siku ra namuntlha hileswaku ri hi ta va hi ri na state of the municipal address leyi nga ta va yi karhi yi nyikiwa kumbe yi andlariwa le nkowankowa wa sports center hi nkulukumba mayara wa Zanini Odas Nguveni va ta va karhi va hlamusela leswi masipala wu nga ta va wu tirhisa xiswona hi timali service delivery eka siku ra namuntlha. So vayingiseri va hina a va ri endleve hikuva hi ta tlhela hi vuyisa ti-updates aka nongonoko wa vutivi ematimba namutlhela madyambu. Mara handle ka swona hi ta va hi karhi hi vulavurisana na va DA va Limpopo lava kombisaka leswaku ri state of the district address leyi nga nyikiwa le Royal Khalanga hi councillor wa Mopane district Pulishai va ri a va tsakangi swona hi mhaka ya leswaku ri loko va languta angulo luwa va hleketa leswaku ri masipala wa greater masipala wa Mopane district wu nga ka wu nga swi koti ku endla service delivery hi mhaka ya ku va kolota Lepelele Northern Water na Department of Water and Sanitation mali ya ku ringana 384 million. So va vula leswaku ri va DA ku ri leswiya a ku va mbulavulo ntsena a ku na lomu swi nga ta ya kona. So ya ri na mahungu man'wanyana handle ka yalawo hileswaku ri
0: mo ni mi nyika xitulu lexa mina ne ivi n'wina mi tshamaka xona ivi mi vheta mi va nyika mahungu yalawo. Chop byela vayingiseri ku nhlokomhaka leyi u ta va u karhi u yi teka hi nkarhi luwa.
2: Ntiyiso mpela wena mingiseri wa Vision FM swiritani nhlokomhaka leyi nkulukumba n'wana Mansara a mi tisele yona emoyeni a hi swivekeni kahle ku hi ta hlangana le ka nongonoko no your purpose le ka awara liya ya nharhu
0: kumbe ni yi teka mundzuku
2: se va yi tiva
0: a mi swiritani mingiseri wa Vision FM ni pfumeleleni ni kandziya kona katsongo la ivi then va ni kha hi nyika mihlava xitori xa mina mingiseri hayi ni tsutsumela kun'wani ne ni tala.

0: 0716 office number 26 next to Top Towns. Ungariba hinkwako la u hilava ka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwanchauke ava bori mati manga humi.
1: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
2: Xewani varhandzi na vaseketeri va Sunbake. Mixewetiwa i Xokani kusuka kwale ka Sunbake. Tise xitiviso lexi yi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka tiprice ta hina leti hi xavisaka hi xoho xinkwa. Ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion, se hi ye ya fosteleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina. Lani sweswi matiko ya ku fana malamulele Giyani ku angarhela hinkwato kwale ahansi leyi a Giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown. So loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo, mi nga yi mi ya hlamala varhandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake mu ku ku humelela yini. I ntiyiso price yi engeteriwini na hina yi lo fosteriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla hi leyi ya fosteleka na hina ku ri hi ya yi ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka hina ku ri hi ta engetela xinkwa lembe leri, but hi leyi ya fosteleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla. So yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi supportaku yona matiko ya ku fana na kwale ka va mujaji leyi matiko ya ku fana na va n'wamitwa hinkwako hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na vale ka va sukhusese leyi laha mi ta kumaku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown and then loko u ya hala ka sikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown. So a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yi sapota, a hi tsakela support ya n'wina.
3: Getting fresher under the sun. Sunbake.
4: Gongongo Nkuzani na Baba.
5: Nkuzani na Baba.
4: A hi vuyiseleni vumunhu evanhwini
5: hi
4: 101.7 Vision FM la hi le kaya ka
6: bungeni
4: chavani na le Valdezi hi ku rhandza hi nga pimi eka 101.7 Vision FM la hi le kaya.

sweswo ke miyingiselo wa Vision FM ina mina Arnold Mabunda ni karhi ni ku tisela the updates leta mahungu lama hi nga na wona eka siku ra namuntlha. Ku nga mhaka leswaku ri eka siku ra namuntlha ku nga vambirhi hi ta va hi ri na State of the Municipality Address leyi nga ta va yi karhi hi haxiwa twii kusuka kwale nkowankowa a Sports Center hi awara ya 10. Miyingiselo na ku pfumela ku tshemba leswaku ri mbulavulo luwa wu ta va karhi wu tisiwa kwala ka Vision FM amoyeni vayingiseri, mi ta kota ka mi twa vayingiseri na vatshami va mupani kumbe Greater Tzaneen Municipality mi ya twa leswi meyara va nga swi kunguhata hi matlhelo ya service delivery na leswi va lavaka ku ya pfuna hina tanihi vaaki hi swona tanihi masipala. Miyingiseri i hungu leri ri nga rhanga emahlweni aka siku ra namuntlha leri hi nga ta va hi karhi hi ri langutisa swinenenene na ku ri landzelerisa. Vahaxi va hina na vateki va mahungu va ta va ri kona kwale nkowankowa Sports Center namuntlha ku ya teka mahungu leswi ma nga ta ma karhi ma humelerisa xiswona. Handle ka sweswo ku na hungu rin'wanyana na rona leri ri nga le timhakeni ngopfu hileswaku ri va DA ya Mopani va kombisa leswaku ri a va tsakanga kumbe a va tsakisiwanga hi xiviko kumbe hi angulo lowu nga nyikiwa hi mukhanselara wa Mopani District nkulukumba Pulexayi kwale Royal Colour ku tisa vukorhokeri aka vanhu kumbe aka tiko ku ya hi lataka Lepelle Northern Water na Department of Water and Sanitation. So va DA va kombisa mhaka leswaku ri masipala wa Mopani wu kolota Lepelle Northern Water mali yo ringana 302 million, wu tlhela wu kolota na Department of Water and Sanitation 384 million. Va ri loko va hlanganyisa mintsengo leyiwa va languta na budget leyi Mopani va ngu va na yona va ri a swi nge koteki ku ri service delivery yi nga va kona. Muyingiseri mhorhi ya tindleve namuntlha na madyambu hi ta va hi a karhi hi vulavula hi swona. Ku na va DA ya Mopani nkulukumba Rodney Mabunda va ta va ri kona ku ta burisana na hina ku ta hi byela ku ri leswi va swi kume kwini va swi langutise ku yini. I nongonoko lowu nga ta ka yi nga kayeli wena muyingiseri eka siku ra namuntlha na madyambu. Ni rhamba vayingiseri hi ku hambanahambana ka tindhawu ta ku hambanahambana hileswaku ri mi ya ri ya ndleve hikuva siku ra namuntlha siku ra ku va hi ya hi ya twa ku ri masipala luwa wa hina lowu rhangeriwaka hi nkulukumba Odas Nguveni va wu fambisa ku yini. Leswi va nga ta va karhi va swi vulavula miyingiseri hi leswi swi nga ta va swi karhi swi khumba mina na n'wina, hi leswi swi nga ta va swi karhi swi khumba vanhu lava hakelaka swibalo swa Tzaneen Municipality. Na ku pfumela na ku tshemba ku ri miyingiseri aka mahungu lama nga ta ma karhi ya ma nghena ku na tiphati letintshwa. Tolo hi ve hi vulavurisana na phati ya AADP lava kombisaka leswaku ri va na leswinene kumbe va na program leyinene leyi va nga yi kunguhata va yi kunguhatela ku ta pfuna vantshwa, va rhamba vantshwa leswaku ri va joyina phati lava va ta pfuna vantshwa. Phati ya AADP yi ri yi ta pfuna vantshwa ku ya rejistara security na ku ya rejistara tilayisense. So hi swin'wana swa leswi a va karhi va vulavula hi swona tolo na madyambu aka nongonoko vutivi i matimba. Kasi ke hi ta va hi karhi hi vulavurisana na vandla leri na rona a hi rova rintshwa ra ha ri ntsanana.

0: block IDs. Unangaro ku 29 July 2026 leswaku uye office ine loko suya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID le nga pfariwa ipfala vumundzo ku bya munhu loyi nga na mfanelo. Leswi hi swivula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndyawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
1: Attention employers! The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
2: Hi hanya emikarini yo tika. A ha koti ku ti tlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mikhomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku ti tlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi pat rakuya enkambako kusuka at junction office le yitira musumbunuko ku fika ra mthlanu kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya nharu ni ndzenga. Kasi yin'wani ofisi ya hina yi le Dzanin at 34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu ni mixo ku fika awara ya nthlanu ni ndzenga. Posit Green Wellness.
3: Gravelord.
4: Gravelord.
3: Ahi kurivali na hood spray. Ule tikwene rantwamba na bulombe eka 92.8 Vision FM. La ile kaya.
5: Kaya ra mwina aro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. Ezola Zola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla leti nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipipe ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembeke tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwajula swibokisana ntsena, kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
6: Vanwater Drilling. Hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke tlhelo la manyanganyaka. Dwana ha swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga. Lexi tsakisaka hina ha swikota ku nyika 1 year guarantee, kambe loko lembe leri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lunghizela loko swilo swa wena swi onhakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa. Twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950, 29,600, 60 meters 33,900. Unga ikuma eka 078-913-3661, 078-913-3661, kumbe 071-8096-980, 071-8096-980. kumbe u yivakachela e Baloyi Complex Office number 26 next to Top Towns. Ungarivali hi kumeka hinkwako la u hilavaka kona. Naswona hi tlhela hi mi endlela ti aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene. Mi nga hi kuma eka xikukwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple. Kokwa Ncauke avabori mati manga humi.
3: Gravelon. Ahi kuri vale na hood spray. Ule tikwene ra ntwamba na bulombe eka 92.8 Vision FM. La ile kaya.
4: Sweswo ke mingiseri wa Vision FM hungu leri hi nga khoma rona eka siku ra namuntlha eka nongonoko vutivi matimba hileswaku ri le andhawini ye le ka Malamulele muswani le ka muswani le ka Malamulele kuna xiviko lexa ku ri vaaki aka ndhawu liya a va karhi va kombisa ku videla hi mhakeni ya ngoma lowu nga ba endhawini ya le kusuhi. Va kombisa mhaka ya leswaku ri ngoma lowu nga ba a hi lowu wu nga le nawini, a hi lowu wu endlaka swilo hi leswi va nga swi tolovisa hi swona kumbe ku va va swi endla hi nawu. Kambe ku na xiviko lexi nga humesiwa hi Limpopo Department of Cooperative Governance, Human Settlement and Traditional Affairs leti vaka tani hi Coxter. Va kombisaka mhaka leswaku ri kuna mapapila kumbe kuna papila leri nge le ku fambafambeni emigangeni leri kombisaka ku ri kuna mingoma yo karhi leyi na yona yi nga amukeriwa kumbe yi nga pfumeleriwa kuta ba mingoma. So ba department vongo papila relero leri ku nga fojariwa signature ya premier wa Limpopo a va ri tivi. Vaaki va komberiwa leswaku ri loko va ri na swivilelo kumbe va lava ku ta twisa swo karhi va ti hlanganyisa na department ya Coxter va ta kota ku kuma vuxokoxoko byelebyo. Hikuva department leyi yi hlamusele leswaku ri vona va approve kumbe va amukele ntsena 771 wa swikolo swa mingoma leswi nga pfumeleriwa hi department, leswi swi nga na maphepho, leswi swi nga nyikiwa na ti-instructions hi matirhelo ku va fanele va tirhisa ku yini. Kasi lava vo ka va nga ri kona aka nhlawuliya ya 771 ku ya hi department i vanhu lava nga ta va vo lo tlula nawu, i vanhu lava nga ta va karhi va lwisana na nawu. Hi yo mhaka hi vonaka xiviko kusuka aka tin'wana kusuka ka swin'wana swa mahungu leswi kombisaka ku ri vaakatiko va le muswani le ka Malamulele a va terekile wa vuntlhanu hi mhaka ngoma luwa wu nga ba leswi va nga swi twisiseki leswi fambisaka ku yini. I hungu rin'wana leri hi nga ta va karhi hi ri languta namuthala madyambu. Hi ta va hi karhi hi vulavurisana na provincial government spokesperson vona Nkulukumba Ndave, kumbe loko hi nga va kumi hi nga vulavula na mbulavuleri wa premiera namuntlha na madyambu ku va ta hi nyika xiviko lexi. Miyingiseri wa Vision FM mi nga tshuki mi kayela leswi nongonoko wu nga ta va wu tana swona namuntlha na madyambu. Inkomu.
7: Dumelani barati le bathegi ba Sunbake ya ledumedišago ke Šokane go tšwa ka Sunbake Tzaneni. Ke tlile ka tsebišo ye e lego gona ya di-price tša rena mo e le gore o na le diphetogo tša di-price tša marekišetšo a borotho bja rena. Mafelo a latelang e leng Phalaborwa ka mokana yona ka bophara bja yona mojaji ana moe ngwamethwa bara ya leboka kwa bokgapane ka kwa ra theiwa ra fitlhelela kwa bozumeri kwa borotho bja rena gana bjale borekišiwa ka 16 rand brown le 17 rand white. E re ya ka kwa sekgosese ka kwa godimo ka kwa re o kry-a borotho bja rena borekišiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown. And then e re ya maruleni ka kwa bosekororo ka kwa re o khumana borotho bja rena borekišiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown. So elan tlhoko di-price jewe je diswa jewe di bo gona mme le seke la belaela re abeleditše le rena ke mabaka ao ba petrolo le diesel di ile godimo le rena ra ra fetša re sena choice ya gore re tshwantše re oketše. My game shedge wa rena re le ba Sunbake e be gore a re oketša borotho this year mara kwešišane mabaka le jedi yalao ka

0: 10 July 2026 leswaku uya hi ofisi ne loko so ya Home Affairs teka goza sweswi ID lenga pariwa ipfala vumundzuku bya munhu loyi anga na mfanelo leswi hi swivule ku tsandzeka ku kuma mintirho dyondzo midende vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo hungu leri tisiwe ka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo
1: Ramatimbara Yeso Kristo wa Nazareta Vision FM eka lonkari mihlangana Pastor V Minisi ni rhandza ku xaweta mukhomi wa xitichile xa radio ya hina Vision FM ku nga Professor Archbishop Malungani ni rhandza ku xaweta vayingiseri hinkwako kwa ku lomu nga kona mi yingiselaku rito ra Xikwembu haleluya ni rhandza ku xaweta na ku khensa ku nyikiwa nkarhi eka mufambisi wa nongonoko lowu wa hina wa vurhongo a byi hakeli pfuka u tirha hi vito ra Yesu amen ya kuma rito ra Xikwembu eka buku ya hina ya Luka chapter 5 verse 4 to 7 haleluya rito ra Xikwembu loko a hetile ku vulavula akuka Simoni qutela exiziveni mipeta tinkoka ta n'wina kona miphasa kambe Simoni a hlamula aku n'wini wanga hi tirhile vusiku hinkwabyo hi nga phasi nchumu kambe hi ku ku vula wena ndzi ta peta tinkoka ba endlisa sweswo kutani ba phasa tihlampfi leto tala ngopfu tinkoka ta vona tiko ti lava ku ku handzuka haleluya eka muyingiseri wa Vision FM rito ra Xikwembu riri pfuka u tirha vurhongo a byi hakeli rito ra Xikwembu Simoni a phasa vusiku hinkwabyo riri a phasa vusiku hinkwabyo mara a nga give up evusikwini a famba laku ku tiyisela hungu ra ku u nga give up don't give up ka ha ri na leswinene leswi swi nga ku yimela u nga heli matimba ka ti-assignmente kumbe ka ti-activity leti u ti endlaka loko Yesu a fika endzeni ka vutomi bya wena u ta endla swa matimba haleluya nkarhi n'hweti kumbexani hi humaka nsonto ku celebrate Father's Day eka vatatana hinkwenu na hungu na n'wina ka lowu nkarhi fambani mafana na character ya Simoni loyi a nga phasa vusiku hinkwabyo papa mina loko swi lava u pfuka nampundzu u tshukela vurhongo u ya tirhela ndyangu wa wena a famba tirha loko swi lava u pfuka nampundzu u ya tirhela vana va wena tirhela nsati wa wena swi endle hikuva vurhongo a byi hakeli pride ya n'wanuna i ku tirhela ndyangu wa yena papa mina nkarhi wun'wanyani khale ku hayisa ti-CV ta wena va ku tholi na hungu namuntlha ku peta nkoka wa wena exiziveni u ta kuma ntirho i yini ku peta nkoka i ku twa rito ra Xikwembu kumbe ku yingisela instruction ya Yesu Kreste. Yesu Kreste ilo nika Simon Petro instruction aku. Teka nkoka ya wena u pita tshiziveni u ta humana tihlampfi letikulu ta ku tala ta ku chavisa. Haleluya. Papa mina kwale nga kona twana voice ya Xikwembu yi ri teka CV ya liya u tlhe u yi fambisa leyi u nga yi fambisa kona teka CV liya u yisa ebank nkarhi wun'wanyani wena u lava ku teka CV yisa khampanini yo karhi mara ku na voice leyi nge jikisa CV ya wena u yisa bank yana ka khokho va thola sweswo i instruction ya Xikwembu loko Xikwembu xi vulavula na wena xi ku endla swo karhi endla swo karhi nkarhi wun'wanyani swo lava wena u nikela leswaku u kota ku kuma ntirho wa wena nkarhi wun'wanyana swo lava wena u yingisela Xikwembu u khongela haleluya loko swi lava pfuka na vusiku u khongela CV ya wena ku ni vulavula ngati ya Yesu yi khongeleli Xikwembu xi ta endla swin'wana ni vulavula na wena wa ha ri papa pride ya n'wanuna ku hlayisa nsati pride ya n'wanuna ku rhandza nsati wa yena ku n'wi komba rirhandzu ku endla leswinene hi mikarhi hinkwayo ku komba tintswalo haleluya tirha hi matimba papa mina Xikwembu xi ta endla swa n'wanchumu nkarhi ra grace ya Xikwembu leyi nga ku yimela u nga lahli thawula nkarhi wun'wanyani va ri hweu malambani nkarhi wun'wanyani va ku tiva u tlela ka one room nkarhi wun'wanyani va ku tiva u tlela mukhukhwini yi mani vulavula na wena xaka ra mina u ta aka yindlo wena u ta dirayivha wena nkarhi wun'wanyani loko u ya ka tikhadila u lava ntirho credit score xa wena xi le hansi mara namuntlha Yesu u tisa instruction a ku pfuka u teka maphepha ya wena u teka payslip ya endla swa matimba ndzeni ka vutomi bya wena endla leswi Yeso Kreste alavaka swona, haleluya. U ta vuya na testimony ya matimba u driver, u ta vuya na testimony u aka yindlu loan liya u yi lava yi ta approve-iwa hi vito ra Yeso Kreste wa Nazareta. Leri u hungura un'wana na un'wana nkarhi wun'wanyana ti-degree u dyondzini kwalaho u nga kona mara ntirho a wu le ku kumeni. Mina ni ri pfukayo nampundzu swinene, vurhonga byi hakeli.

0: unoka ti company unoka sa watira ka KFC watira ka Master Price watira kunwana kunwana watira ku clean u kha unga ungeni ni xikolo loko swi la ya tira ma price ni famba tira unga dikombeli vanhu unga hluphi vanhu vanhu ka ri unwanya loko va fonela hambi la ku va pfushela vange committee phone mari luya wa ku kombela a hi stiku namuhla u lava yini namuhla hi mani ku dzela wena famba lava ntirho xikomu xi ta ku nyika ntirho civili ya wena xikomu xi ta hi appointa hikuva se Yeso u nghenini loko Yeso a fika a ku petani nakambe halleluya na ku vulavula na muntshwa nkarhi n'hweti ya muntshwa nkarhi wun'wanyani ku repeat-a standard va ku tivela hi ku feyila mara grace ya xikwembu namuntlha Yeso Kreste efikile u ta ku pasisa nkarhi wun'wani u kume diploma u la ku dyondzela vu doctor u la ku dyondzela vuloyara ni rin'wana a nga tlhelela xikolweni u ya ya sada nakambe u ta kuma bachula wena u ta nghena leswi u lavaku swona ku nga u nga ri na professional somebody mara emutini wa ka n'wina you will be the first one loko wo yingisela xikwembu loko u pfuka nampundzu loko u pfuka na vusiku u hlaya tibuku xikwembu xi ta ku endlela swa masingita xikwembu xi ta ku pfulela mafasteri ya tilo u ta stada wena u tlhela u tirha hi vito ra Yeso Kreste wa Nazareta ni encourage munhu un'wana na un'wana sweswi ku loko hi kha ri hi lava leswi hi swi lavaku a hi swi laveni hi kha ri hi khongela a hi swi laveni ka hi hlaya rito instruction leswi Yeso Kreste a hi nyikaku yona namuntlha i nyike va Simon Petro instruction halleluya vision FM a ku peta hi matimba a ku nghena xindziveni i peta na wena swi endli hi matimba halleluya nkarhi wun'wani le ku xaviseni mhani ku sesi hi papa kwala yi nga kona wa xavisa va teka swilo swa wena hi swikweleti ya vahakeli nkarhi wun'wanyani loko u kha yi xavisa a wu swi voni na profit ya wena a wu swi voni u hleketa ku give up ni ri pfuka u teka ti-product ta wena pfuka i xavisa service yaleyo ya wena pfuka loko swi la nghena dotido swi endli hi matimba Yeso Kreste i tisa hungu namuntlha i ri lava ku kolotaku va ta hakela lava va ku kolotaku va ta hakela Yeso Kreste wa ta ti tisa ti-customer matintshwa loko wo pfumela kwale yi nga koho i ku hi vito ra Yeso swa matimba swa ndleka i ku grace ya xikwembu ya loketa namuntlha ndyangu wa mina hi vito ra matimba ra Yeso Kreste wa Nazareta halleluya xiyimo xexo u nge heleli kwalani Yeso Kreste wa ha ri na ntirho na wena lexi a xi lavaka wena wo la i pfuka hikuva vurhonga bye a bya hakeli loko ri na ministri va kha va ku fayela wona u vona valala va wena va ku pfukele matimba vanhu namuntlha va ha tikerekeni ya wena vanhu namuntlha va ha nikeli a swi khongele na va ha fika night prayer va ha fiki hi mani vula mpfundhisi wa mina loko swi la i pfuka na vusiku u susa u suka u khongela loko swi la i fasta loko swi la i yima hi ma 12 o'clock i declare swa matimba ya ku kereke ya mina ya vuyelelana ni vulavula restoration vanhu lava u nga va tisa we xikwembu va ta ni yingisa va ta nyikelela swa matimba ministri wa mina wu muvha hi matimba leswi sathana a nga swi pfala wena u endla leswintshwa xikwembu xi ta swi endla halleluya hi vaxaka ra mina loko swi la i khongela loko swi la phikelela loko swi la nikela Simon Petro a phasa vusiku hinkwabyo mara lexi ni tsakisaku yi ri a nga give upangi loko se Yeso a fika swa matimba swi ta ndleka pfumela Yeso a fika ndzeni ka vutomi bya wena pfumela Yeso a nghena ndzeni ka mbilu ya wena pfumela Yeso a ku fambisa i ta vona swa matimba halleluya vurhonga byi hakeli n'wana mani pfuka u tirha vurhonga bya hakeli n'wana mani pfuka u hlaya tibuku vurhonga bya hakeli n'wana mani pfuka u khongela vurhonga bya hakeli n'wana mani pfuka u xavisa leswiya na leswiya halleluya xikwembu xa ha ri na ntirho na wena loko ri ku tirheni tirha hi matimba loko nkarhi wun'wanyani i taxi driver nkarhi wun'wanyani i driver bazi u driver movha u rhwala vana va xikolo ka titimela swinene mara pfuka swi ka swi tetanu swi ya vurhongo leswaku vana va wena va ta kuma butter leswaku vana va wena va ta kuma rama xikwembu a xi ku nyiki matimba lamantshwa ku swi endla hi matimba hi vito ra matimba ra Yeso na khongena lava va nge i na mfundhisi ya ku twa mara hina a hi yele matimba hina hi voni ndlela hi vito ra matimba ra Yeso ha khongela xikwembu endla ndlela ka mhani lava ya ka papa lava hi xikwembu ka n'wana luya endla swa matimba va nyiki matimba xikwembu na khongela hi kombela tintswolo ta wena hi kombela molo kwetsima leswaku wu hi pfuna na hi twa voice ya wena xikwembu hi endla ku rhandza ka wena hi yingisela instruction ya wena eviteni ra Yeso Kreste wa Nazareta amen and amen mi ta hlangana mina ka number phone day 0797223250 0797223250 ku khongela na ku hlaya rito ra xikwembu swin'we eka muhashi ni khetha nkarhi lowu ni nga nyikiwa wona inkomu. Halleluya, vayingiseri va Vision FM, swa matimba swa ha ta ndleka ka n'wina ndzeni ka vutomi bya n'wina. Amen and amen.
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana, hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng, hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home.
2: Braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku langutana na Tax Rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
1: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin. Twanani, consultation i mahala. Ina, mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Himpela mingi siriwa Vision FM shivona imatimba hisesesese mingi siriwa Vision FM kasi ba ingi siriwa Vision FM nam amukela eka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa eka sikora namondla ka hari wa vumbiri wa ku saseka swinene eka nhweti ya vantshwa tana ka hari 23 ta June 2026 nkarhi ku ri 21 past 9 eka sikora namondla kasi ba ingi siri na tsemba mitiphi netin simu ba ku masingita hi wena xikwembu hi wena ha va yingiseri va Vision FM kasi switetani miyingiseri va Vision FM ni rhandza ku ku amukela ka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha hi ta va karhi hi hlula swin'we eka siku ra namuntlha ku nga va ku ri mani handle ka mina nsuku magolidi kusuka kwala lwandlamuni kwala tikweni ra mina ra xi rhandza kasi switetani miyingiseri wa Vision FM mi ta va mi karhi mi yi kuma laha ka swihondzo lexiya swa hina swa mune ntsena lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi mi karhi vale ku hi kuma leka audio streaming xa hina lexi ngo www.visionfm.co.za kasi mina ni mani na ni ri n'wa hulela la i nga kona ni ri pfuka n'wana sesi i va kahle hi ndlela leyo loko ri mina siku magolidi ni ku siku ra wena a ri vele rinene i karhi i ta hi ta va hi tirha swin'we eka siku ra ha kumisa mahulelo na vayingiseri na tshemba va kumisa hi ndlela leyo kasi ni tlhela ni mi nyika risimu ra kusuka kahle leyi ka mateme leyi loko a ku u tshepegele murena ha vayingiseri I ku kahle kahle a ku na swo tlula xikwembu mana man'witwa i tlhela a swi hlaya kahle a ku u tshepegele murena i ku xikwembu xa tshembeka hi xikwembu xi tshembeke that's why van'wani va ku tshemba tsolo mi nga vulavuli swin'wanyana a hi tshembeni tsolo hi karhi hi tshemba lowu wa matimba hinkwawo siku na siku switetani miyingiseri wa Vision FM kasi switetani miyingiseri wa mina na tshemba mi tiphinini hi tinsimu leta timbirhi ni nga mi nyiketana tona laha ni vayingiseri va mina ni tlhela ni vula nakambe ni ku ni ri na amukela amukela amukeri amukela kasi ni rhandza ku khanyisa kusuka le ka n'wana mhansara le ka nongonoko luwa vurhonga byi hakeli ku nyikiwa nkarhi loko switetani vayingiseri ha famba swin'we eka nongonoko lowu kasi mi nga rivala ka nongonoko lowu ka awara leyi nge le ka yona hi ta va yi karhi hi motivatana vayingiseri va Vision FM mi karhi mi ni byela ku mi ni yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha kasi awara liyani ya vumbirhi hi ta va hi ri na nhlokomhaka swa rihanyo va hi karhi hi kandziyela nhlokomhaka liya kasi mi nga rivali ti-birthday na tona ti kona laha ka half 10 laha kasi le ka awara liya ya hina ya 11 liyani ya 11 hi xitsongo xo hlantsweka hi ta va hi ri na nhlokomhaka na rito ra xikwembu kasi ri ta va ri ri kona kasi mi nga rivali laha nongonoko think for yourself wu ta va u ri kona eka siku ra namuntlha kasi na chopa mihlongo no ye purpose i ta va ri kona eka siku ra namuntlha se mi nga chavi nchumu vayingiseri hi mina na n'wina namuntlha hi karhi hi tibulela eka siku ra namuntlha kasi vayingiseri namuntlha ni lava ku twa laha ka ku hlula ku tikeriwa ku ri kasi leswo karhi hi swi hlurisa ku yini hi ndlela yaleyo kasi leswiyani hi ta swi endla laha ka awara liya ya hina ya vumbirhi ka nhlokomhaka hi karhi hi twa ku hawa n'wina swin'we i swo karhi mi swi hlurise ku yini miyingiseriwa Vision FM na tshemba mi ti dzudzadzudzini mi ti dzudzadzudzini laha mi nga kona mi kahle kahle vayingiseri ma swi tiva mina loko ku ri mina ni siku magolidi ni rhandza ku mi ni bela riqingho kumbe mi ni sendela ti-voice note ni twa ku mpelampela vayingiseri va mina tolo hi ku a ku ri Monday va tlele kahle mi etlele kahle mara nje n'wina mi fana na mina mara na tshemba mi etlele kahle mara loko switetani vayingiseri va Vision FM ni ta va ni karhi ni swi twa kwala ka xitichi xa hina xa xirhandzo xa Vision FM Voice of Hope and the Source of Knowledge ni ta va ni karhi ni swi twa kwala mi karhi mi ni bela riqingho vayingiseri va Vision FM mi ni byela ku n'wina tolo mi etlerise ku yini naswona namuntlha mi hlula ku mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini naswona tani namuntlha ka ha ri Tuesday van'wani va ku

0: khale loko ha kula hi kule hi Msoko Buns ma ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sun Bake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka Sun Bake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka Sun Bake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika iku ni kombela ma ginger cake. U nga ha xava hi rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena, va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya xaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sun Bake.
1: Nothing fresher under the sun. Sun Bake.
2: Kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. He Zola Zola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipipe ta storage, septic tank hambi ku ri tigisara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. EZolaZola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka ZolaZola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka ZolaZola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwadula swibokisana ntsena, kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
3: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rhejisitara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe ka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
4: Vision FM. Xivono i matimba.
5: Vision is power.
4: Vision FM
6: Shibono Imatimba. Vision is power.
4: Chamilena

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Akunene mingiserwa Vision FM xivono imatimba evengiserwa hina ba Vision FM ka sinkari 20 minutes to 10 kongoma la ka awara liya ya hina ya bombiri vengiserwa mina ba Vision FM ka sanamhla iti 23 ta June 2026 minga rivali ya rikwala ka nhweti liya ya vantshwa ya a hi tlangeleni ku loko se ya ya hela e vantshwa ana ku twa munhu ku he me a ntlangelang a hi tlangeleni ni kari yeti sangwetile hindlela le kasi mingari vale nongonoko iku hlula ku tikeriwa kasi na ri kona emchinini mina so kuma golide kusuka kwa la lwandla munhu kasi swondzo leswa swa hina swa munhu siri 88.5 ku ya fika kwa la ka 101.7 kasi mingari vale ku kuma le ka audio streaming xa hina lexingo www.visionfm.co.za kasi va yingiseri ba mina ba Vision FM ni mi amukele kahle swinene hi risimu ra DJ Mumba loko akumwa marungane indlela le ntle ni mnyeka risimu ra kahle kusuka le ka DJ Henzu loko aku hawa ni jika e Joni ni ya lava ntiro a hi lave ni ntiro indlela le ka simburini va yingiseri va Vision FM nuku loko hi vuya mita va mkarhi mini bela riqingo muku 0637307890 kasi line 2 na yona i pfulekini swinene ku magolidi ntirha kahle loko hi karhi muku 0631320818 indlela le mikarhi mi njhela va yingiseri va Vision FM tani namhla ka ri Tuesday mi njhela ku ri mi ni yingisela miri kwini naswona choose Friday mi yi mi khome njhani mixo wa namuntlha eka siku ra namuntlha kasi ni lava ku twa kusuka eka n'wina mikarhi mi ni bela riqingho mi ni jela naswona ni lava ku tiva ku matolo mi etlerise ku yini hi ku phela sweswi i nkarhi wa xirhami va yingiseri mo kuma ku hawa xirhami mpelampela xo to hundzele na n'wina hi ndlela liyani se a ni rhandzi a ni swi lavi ka ni nga tivi ku vayingiseri va mina va etlerise ku yini kasi vayingiseri loko mi karhi mi ba riqingho kwalaya mi ni byela ku hawa namuntlha ku ri Tuesday wa kahle mi hlula ku tikeriwa miri kwini naswona ma hlayisekini na i ku ni na ku tiva ku mpelampela vayingiseri mi hlayisekini ke mativa mbilu ya mi yi le ku vaveni loko ni vona vayingiseri na miyingiseri na wun'we a nga vuli ku magolidi hakutwa hi ku twa kahle naswona hi ha hlayiseki njhe mi hlayisekini mara n'we mara ma yi vona mbilu ya mina ku yi njhani mara mo ni teka miyingiseri vo sungula ni twa ku vona hi mpela va ha hlayisekini keng mi le moyeni ka Vision FM avuxeni
2: mpfuki ka n'wamagolidi
1: hi pfukini hi hlayisekini n'wina mi hlayisekini na
2: hina hi hlayiseka ku tlula na rito ku hlayiseka la ka n'wamatatana hina hi tlele kahle swinene
1: ya
2: hi hanyini ku hana phowa nhonga yimbisele ku antswa swinene
1: a khensa mani bixo mata swi ni khoma kahle loko mu ku ma hlayisekini
2: hlayiseke swinene ngopfu
1: a hi khenseni hosi mpela
2: kute loko hi khi hi twa na Vision wo nyanya ku hanya ku a ni hi kuma ku khutaziwa hi minkarhi yo tala
1: ya ana khensa man bishop kusuka le ka nwa matatana le man bishop hlungwana loko ni nga endli mixihoxo
2: so sweswo
1: danko
2: hlayiseka ni xitiki
1: na n'wina mi hlayiseka aye kasi sweswo mi yingiseriwa Vision FM mativa na tsaka he loko mi karhi mi nghena mi ni byela mukayi makoleti hlayiseke ni mo ni teka miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni
2: ahe mansuku
1: mi pfukini
2: hayi pfukini
1: na yena hi hlayisekini mani
2: ya hi hlayisekini ri kona kwala ka ngove hi kha hi miyisela ku antswa
1: la ka ngove lala United States of Ngove
2: ha min'wecha hana yena hi tlele kahle hi lero rhale swinene hi kha hi hlayisa xikwembu na n'wina loko mi ku ha mi tlele kahle ha swa hi tsakisa na hina
1: swa khenseka mati a na tsaka loko mi nghena mukhawa hina hi hlayisekini magolidi mati va ni rhandza ku twa siku na siku vayingiseri va mina va etlele kahle naswona va ha hlayisekini ke
2: i mani egi kwala ka ngove a tirhatirhana
1: a hi tirheni
2: hi swona
1: kasi switetani miyingiseri wa Vision FM lava a hi bula na vona i mani egi kusuka le a United States of Ngove le ka ngobe leyi a loko ikari i ya giyani doropeni i nga si fika na vale va gaza bivi mikarhi mi hundzahundza switikwani swin'wana mi ta swi voni va tsale ku ngove kun'wana kona mi nghena hikwalayani hi ndlela yaleyo kasi mi yingiseriwa Vision FM mi nga rivali ni te motivation kasi hi na yona kasi va yingiseri va mehe va Vision FM mi rhandza ku twa mata loko mi nghena moyeni mi karhi mi ni sendela ti-voice note hi ndlela leya mi kuma golidi yi hlayisekile na mina ni na ntsako hikuva yingiseri va mina va hlayisekile naswona mi etlele kahle ma tivana a ku na swo tsakisa loko munhu a ku byela ku magolidi wa tiva ni etlele kahle naswona hosi ya ni tsetselerile ni rhandza ku vula ku lowa matimba hinkwawo a hi n'wi khenseni ku lukomba luya wa kala ye ma tiva hi n'wi khensa hi ku siku na siku i hi nyika rihanyo naswona a hi lavone phela a hi lavo a hi vanene he loko hi tikuma ya hefemula a swi vuli ku hina a hi vadyohi kambe mi nga rivali munhu i dyoha siku na siku kasi ni vona line 2 yi karhi yi tsopeta hi ndlela laha munhu va teka ni va yisa moye hi ndlela leyi mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni ahee mipfukini mi etlele kahle mpela ya i mhaka kahle ka hi swona mhani danko kasi valava a hi bula na vona i mani rikhotso kusuka le Mountain View va kuma golidi ni etlele kahle n'wana wa mina hi ndlela liya mara na tshemba na n'wina mi nga ri ku ku nghene ni amoyeni hi ndlela liya na tshemba mi etlele kahle naswona ma hlayisekile mi kuma ku hawa leswo nghena a ku na data a ku na timinetsa kasi hawa a ni hele mbilu va yingiseri va Vision FM na swi tiva ku hinkwakonkwako laha mi nga kona mi ni yingiserile kasi na cancer hinkwakonkwako kwala mi ni yingiselaka mi ri kona eka siku ra namuntlha kasi mho ni teka ti-voice note hi ta va yi karhi hi tsutsumela laha ka motivation hi ndlela leyo hi ta va yi karhi hi motivatana ka siku ra namuntlha moni twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha ku ri vona va ni twa kahle va ri kwini naswona va hlayisekini ka mina na tsaka mata loko mi hlayiseke hi ndlela leyi loko mo ka mi nga hlayiseki va yingiseri ya a ni tivi mo hi twa la ku vona va ri yini mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni ni rhandza ku vula ku avuxeni
3: ri xile ama holiday na mingiserile mani mingiserile si bengo pushira mitolo xa tibela ka titimela hawa na hina ama holiday mingisela hi rikwala mbekwana ka mandlakazi na vusi mavunda papa khensani na kuriso kwala mbekwa kukumu danko
1: inkomo mingiseriwa mehe kasi va hi kuma kahle laha ka xihondzo lexa xa 88.5 va ku ni kona magolidi kusuka kwala a mbekwane butvus mavundla na cancer swinene ku va mi karhi mi yingisela hi ndlela leyo kasi mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni
2: ahee tatinsuku nga magolide
1: ahee
2: hayi na hi hlayisekile swinene hayi ti tlelele kahle loko zi yi kota ku pfuka i tlakisa nhloko
1: ya
2: hayi xikwembu xa hi tseselerile mi twa ku antswa hi ri kwala ndzhaku ka xikolo xa Favasi i mhani siphiwe
1: na cancer mhani siphiwe kwala ka mandlakazi la ndzhaku ka xitici laka 88.5 xihondzo xa hina va hi kuma kahle ende loko ni swi twa kahle va ri magolidi no var a xi endli xi va khomele kahle laha ndzhaku ka xikolo la kasi ya khensa swinene mi yingiseriwa Vision FM kasi loko ri mina ni sikuma golidi ni mitala na motivation maxaka ya mehe motivation ya mehe yi yime so eka siku ra namuntlha yona yi hleka hi ndlela leyi i nga ti fananisi na van'wanyani a vuton'wini wena a ku ve wena n'wini i nga khomperi wena n'wini na vanhu van'wani mi nga ti fananisi ku ri mina ni karhi ni ti fananisa na un'wana ni ku mina ni lava ku ti swi ta hi karata kasi xin'wana ni lava ku ni ringeta ku hlamusela ku dyambu na n'weti a swi hlayini ku fana a swi vangami ku fana a swi vangami hi nkarhi wun'we mi nga kuma ku dyambu sweswo ri le ku vangameni ra karhi ra vangama ra karhi ra tlhava hi ndlela leyo kambe n'weti nkarhi wun'wanyana na vusiku nkarhi wun'wanyana na vusiku wu va wu karhi wu xayina wu va wu karhi wu vangama na swinyeletani hi ndlela yaleyo se na loko vanhu mi kuma ku a va ku beli mavoko hi ndlela liyani i nga give up famba i ya mahlweni phuxa i karhi i ya mahlweni nkarhi wun'wanyana mi kuma ku van'wanyana va kota no ku bela mavoko hi ndlela leyo mi kuma ku ha va ku bela mavoko nkarhi wun'wana a va ku bele mavoko hi leswa kahle va ku bela n'weti a swi nge xayini ku fana swi nge vangami ku fana ni na karhi na hlamusela ni ku sweswi ma swi vona dyambu hi rona ri xayinaku hambi ni ta ku ro xayina hambi ni ta ku ro vangama ri karhi ri hisa hi kasi n'weti loko ri mpela nkarhi wun'wani sometimes hi ndlela yin'wana a hi ngo a hi siku na siku mi kuma ku n'weti wu humini nkarhi wun'wanyana n'weti a wu humi ku tshama ku lobyi hi ndlela liya kasi n'weti wu rhandza ku xena na visiku mi kuma ku wu humini wu tlhela wu huma na swinyeletano loko hi karhi hi hanya hi ndlela yaleyo mi nga rivali ku na vanhu van'wanyana va nga ha ku bela mandla ku ri i xa the way i xayinisaka swiswona kumbe njhani van'wani va nga ha ku bela mandla ntsena ku ri wena i tikuma i wini va ku ha hina a hi hlamala magolidi a ta helela kwini va ku ha hina a hi hlamala leswi a ti endla vuyena leswi a ti twa kahle vuyena ma swi twisisa mara va yingiseri ku ni ringeta ku hlamusela ku yini loko ve ni hi mina magolidi a ku ve mina ni nga ti compare na munhu un'wanyana se a hi ti dyondziseni sweswo siku na siku mi karhi mi tsundzuka ku rini swilo swi nge ti hi nkarhi wun'we ku nga ha rhanga swa mina ku nga ha rhanga swa mani swi tlhela swa mina swi xayina hi nkarhi lowu ka nkarhi lowu taku ku xayina swa mani se hi nga lahleli mandla hi nga give upeni evuton'wini kasi mavhese lama ni nga ta mi nyika wona vayingiseri ya Vision FM loko mi karhi laha mi ku pisalema 86 verse 26 mi karhi mi hlaya mi famba na yona mi swi twa ku ri ku endleka yini laha ka buku liya kasi swin'wanyana ni ta ku yini na ni ta va ni karhi ni mi byela ni ku loko i twa nga ku i lava ku give up tsundzuka hi ndlela leyi ku ri Xikwembu a xi nga ku pfumeli ku wena i give up i nga ha lava ku give up i lahlela mandla ku mandla na lahlela mani leswi ni swi endlaku a swi ni pfuni nchumu a swi ni vuyerisi a ku na lexi ni gainaka xona hi ndlela yaleyo kambe Xikwembu xi e-e wena magolidi i nga lahleli n'wananga ma swi tiva ku Xikwembu xa hi rhandza siku na siku ni rhandza ku vula ku namuntlha loko yo va hi tsandzekile mindzuku a hi pfukeni and try again ma tiva ku zama hey a ku na swi swa ku tlula ku zama munhu mi kuma ku i pfuka a tlela a nga na problem na ku a nge le ku zameni a nga na problem ya nchumu ntsena yena a ti hanyela ku na vanhu van'wani va ti byela ku laha misaveni a va pfuni nchumu ma tiva mi pfuna nchumu ntsena wa ha pfuka.

0: n'weti na dyambu a swi wun'we na loko mi tshameni ma loko ku hume dyambu ku hume voni ka dyambu a swi endleki na visiku mi nga voni i n'weti wu ri na dyambu xikarhi a swi tshama swi endleka sweswo ni ringeta ku yini ni ringeta ku vula ku namuntlha i nga ha zama kambe i nga humeleli i nga lahleli mandla tlhela i zama nakambe swa endleka i zama i xayina ende mi kuma ku yini i xayina forever kasi loko ku ri hina vololo wa ku zama se loko mi karhi mi zamini va yingise swi karhi swi mi fambela kahle se hi sungula ku mpumbapumba hi ku hawa mo ni teka mi yingiseri lakala hi nthu hi twa ku ri vona va ri yini i ka siku ra namuntlha hi ndlela leyi mi le moyeni ka Vision FM avuxeni ahee ahee hi pfukeni hi hlayisekini Bishop n'wi hlayisekini na
1: hola ku kombeta na hina ku rai na hina hi pfuxiwile hi pfuke swinene a ka a kumeka nini a khensa vo a xibya xiyimo xa le henhla swinene
0: a khensa Bishop
1: hlayisekani mi xuma kahle siku ra n'wina a ri sasini ku ya mahlweni
0: na khensa Bishop na n'wina swi vetani mi hlayiseka hi swona ka sister tani mi yingiseriwa wa Vision FM lava a hi bula na vona loko ni nga ndli xihoxo i Bishop Thadeyo e mo ni teka mi yingiseri mi le moyeni ka Vision FM avuxeni hi pfukini hi hlayisekini n'wina mi hlayisekini mara na
1: i
0: swilo swa layoni mani
1: mina n'wina na dyambu ya hamba yi seka na n'wini to ku swilo swa ngala tindla yena a ni fanele ni tindla mani
0: a ni fanele mi ti endla mani hi ku hi n'wina mpela
1: a ni va ta mi byela ku le ku yingiseleni
0: na khensa swilo swa ngala kusuka le ka United States of Ngobe danko esitetani mi yingiseriwa Vision FM lava hi bula na vona i swilo swa Lion le ka United States of Ngobe le ka Ngobe na mijeringi loko mi famba loko mi swi fika le va Gaza Beef miri mi nghena hina mi ta kuma bodo yi tsariwini ku Ngobe mi karhi mi gegela kwala loko mi la ku ya mi ri na maxaka kwale maya kwale mi ya ma vona hi ndlela liya van'wanyana va ku hina n'wina hi famba na n'wina hi kwala kaya ka mafanele i mani mafanele danko hi khensa swinene le ka mafanele le ku va mi karhi mi famba na hina hi ndlela leyo kasi mi yingiseriwa Vision FM loko hi karhi hi tsutsuma hi ya ku xaviseni hi tlhela hi ku tinsimu timbirhi loko hi vuya mi nga rivali hi na nhlokomhaka namuntlha vayingiseri mo ni suka ni mi gayele yona nhlokomhaka leyi ku loko hi vuya mi va mi karhi mi ni byela ku n'wina mi hlurise ku yini namuntlha ni lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM tani namuntlha ka ha ri wa mbirhi hi burisana hi swa rihanyo hi ndlela yaleyo se ni lava ku twa ku ri n'wina mi swi kotise ku yini ku na leswiya swa ku mi kuma ku hayi mani va ku magolidi i na ti-high blood wena tiphilisi leti i va kahle ku ta mirini u twa ku ri kumbexana va mi tshikisa swakudya le xibedhlele va ku leswo swa mafurha mi nga hadyi na munyu mi nga hadyi swo fana na sweswiya ivi ni lava ku mi vutisa ka siku ra namuntlha ku ri mi swi hlurise ku yini ku va mi karhi mi tikuma na namuntlha ma ha hlayisekini hi ndlela leyo van'wanyana a va ha ri kona hikuva sweswa swa ku va ku e-e tshikani machukele vanhu va xikwembu tshikani mafurha swi ta mi dlaya munhu a la karadi ya mafurha kwa va dokodela hina hi nge tshiki nyama yi nandzika ngopfu se ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku n'wina ku tikeriwa loko a mi ri na kona mi hlurise ku yini hi ndlela leyo kasi loko hi vuya vayingiseri va Vision FM hi ta va hi karhi hi bulabula ma nghena mi yingiseri mi hi byela mi ku hawa mina ni hlurise leswi ni swi endlise leswi hi ndlela leya so ku na lavan'wani va yingiselaka mi kuma ku i le ku tikeriweni mavabyi mani ku nga ha va ti-high

0: www.visionfm.co.za ka se se se mingiseriwa Vision FM hi ba hi kari hi be hi nkarhi. Eva ingiser ani master ku mingiser loko o nghena o ni kombela xo karhi hi boheka ku n'wi endlela hi ku I mingiseri wa hina wa siku na siku kasi switatani va ingiseri va Vision FM ni ta va ni karhi ni kombela 10 minutes va ingiseri hi va hi karhi hi hlula ku tikeriwa laha ka nhlokomhaka liyani ni nga suka ni yi tivisini eka siku ra namuntlha ni ku hawa hi langutane na swa rihanyo ku nga ha va sweswava ku magolidi tshika ku dya swa mafurha hi ku rihanyo ra wena a ri kahle hi ndlela liyani va ku tshika ku dya machukele tshika ku dya munyu magolidi I karati ti high blood swo fana na sweswiya se ni lava ku tiva eka siku ra namuntlha ku ri mi hlurise ku yini ku tikeriwa vayingiseriwa Vision FM mi karhi mi tikuma ku ri n'wihe leswiya swa ku va ku mi tshika machukele chukele ri tshikeki na munyu a wu tshikeki na nyama a yi tshikeki mo ka na nge swi koti ku tshika swisweswe hi ku a swi tshikeki kambe vayingiseri va Vision FM ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri n'wina mpelampela mi nga ha hlula ku tikeriwa loko mi ri na mavabyi yo fana na sweswiya swa ku va mi tshikisa swilo va ku mi nga leswo karhi leswi hambanani naswona hi ku swi ta veka vutomi bya n'wina enghozini kasi mho ni teka miyingiseri wo sungula hi ndlela leyi mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni.
1: Mpfukini magolidi.
0: Hi pfukini hi hlayisekini n'wana mi hlayisekini mani?
1: Hi pfuke swinene hi titswali ta hosi. Nhlokomhaka hi twa nhlokomhaka ya kahle. Mina ni voni I laha kokwani Maluleke, kokwani Miheva.
0: Ya.
1: Va hlula ka sweswa swa high blood. 2021.
0: Ya.
1: Na 22 na 23. Ey ba nakusana ni vakha vaphaka 2001 man.
0: Yeah.
1: 2001 na 2002 na 2003. Avaphaka maphilisi ya high blood.
0: Yeah.
1: Ey se loko mara va

0: va jimajima va hunguta ku fikela namuntlha a va ha phakangi na mbilu ya vona yi tshama yi kha yi bela henhla. Eyi, na mina i swizi swi ni nghenanyana mbilu yi bela henhla swi yi endla ingaku yo la ku jema.
1: Ya.
0: Eyi, ene munyu a ni wu rhandza ngopfu. Hayi, why ni nga hungutisiwa munyu a ni rhandza ngopfu munyu na bini.
1: Ya.
0: Eyi, nkarhi wun'wana loko swi nga twali ni teka bini hambi yi nga swekiwa n'wini ku yi bi.
1: Ni ku yi va.
0: Eyi, ivi ni dya.
1: Ya.
0: Se ni swi twa mbilu ya mina yi tshama yi kha yi bela henhla ni hela ntamu sweswiya sweswiya ni juluka swinene. Se ni swi twa ku hayi moni ni endla leswi nga endliwa hi papa Maluleke.
1: Hi papa Maluleke mpela.
0: Papa Miheva. Ivi ni na mina ni hunguta sweswa swa mimunyu na machukele nyana. Ivi ni pa ni jimanyana.
1: Ya.
0: Ni pa loko ni nga yini xitirhwanini xa mina ni pfuka ni tsutsumanyana na mpundu kwahala. Ivi ni jikanyana ni vuya jikanyana ni vuya swi sweswo swo nkwe.
1: Swi sweswo nkwe mpela mvhemba ni hlule ku tikeriwa hi ndlela liya.
0: Ni va ni hlule ku tikeriwa loko munhu a swi landzelela swi sweswo na tiphilisi mi nge phaki.
1: Laha
0: kokwani Mheva a phaki 3 years ntsena.
1: Ya.
0: Mara loko va sungule sweswo jima va hunguta sweswiya swa machukele na mimunyu na yini.
1: Hayi
0: swo vheta naswo swi va swi fambini.
1: Ya.
0: Munhu wa hlula ku tikeriwa loko a yingisa milawu leyi va n'wi byelaka le a tliniki
1: exibedhlele. I ntiyiso.
0: Wa hlula i nga ha phaki swi famba swilo ni swi vonini swi nyamalala ka vona.
1: Yena
0: i nge se judge a yi nge se kumeka mara ni swi twa ku hayi endlele leri. Hi swona leswi a yi bisa swona mbilu ya endla ingaku yo la ku Germany karhala ni swi twa ku no. Ivi ni endla sweswiya na mi hayi ni hlulile ku tikeriwa hi magolidi.
1: Ntiyiso mhaka kahle.
0: Ni hlulini sweswi ni kahle.
1: Ya.
0: Hayi i switsundzuxo swa mhani Miheva la Merivebe mixana tsini yo pfumala madamani.
1: Na khensa mhani Miheva.
0: U khensa mina I love you so much.
1: I love you too mommy.
0: Danko.
1: Thank you swona. Ka sister tani mi yingiseriwa Vision FM a va karhi va hlamusela ku ri vona va hlule ku tikeriwa hi ndlela liyani mi yingiseriwa Vision FM va ku mina magolidi ni swi hlurise sweswe eka nkarhi luwani na kokwani Maluleke va swi hlurine hi ndlela liyani kasi wena mi yingiseriwa Vision FM hi ndlela leyo kasi swi tatani mi yingiseriwa Vision FM loko vanhu va ri na mavabyi emirini Baba va karhi va tikeriwa. Mi va mi hi va hi karhi hi tikeriwa hi ndlela leyi swi nga khathaleki ku emavabyi wahi ya nga ya hi tikiselaka emirini mi kuma ku hayi mani. Magolidi lexi a swi ri xiswona mani a nga ha ri swona ni nga ha luza weyiti ni nga ha hlangana kambe loko ni tlhela ni pfuka kambe ni swi hlurise ku yini ku tikeriwa va ya yingiseri va Vision FM phela loko munhu hambe ku ri tinkingha mi kuma ku tinkingha ta n'wi hlanganahlanganisa mi kuma ku i busy a nga swi twisisi ku a nga khoma lani a tshika mi kuma ku na nhloko ya yena ya pandza kumbexani nkarhi wun'wanyana mi kuma ku na leswiyani swo va ku yini va ku munhu na loko a ri na stress xa mara a ri na problem ya mali hawa tikeriwa mani hundza lani mi yingiserile hi mina ni vuyaka hi ndlela leyi.

0: Motivation is power.
1: Vision FM, 88.5 and 101.7 megahertz. Tsamanahina.
2: Vision FM na karhi na hlamusela hi ndlela leyo kuri munhu anga va na tinkinga to karhi mekuma ku hawa ye mihlurise ku yini vayingiseri va Vision FM mavula muku hawa mina ni ri na swo karhi kambe ni swi hlurini ku fana na mani miheva laha va karhi va kombisa va ku tatana maluleke na vona va swi hlurini va phakeni tiphilisi teti va nga phaka mara ku fika nkarhi wo karhi va ku leswi a ma ha ri na swona i ku hlula na byona hi ndlela leya kasi vayingiseri va Vision FM hi ta va hi karhi hi tsutsumela ti-birthday kambe na khensa kusuka le ka mani miheva ku va mi nghena mi hi hlamusela ku hawa a xi kona lexi nga hluriwiki ku nga hava mavabyi ku nga hava yini makumaku mo ni mi byela xin'wanyana ni yi kandziyela ni pfala munhu mi kuma ku i na ti-problem ta mali xexe nga stress xexe nga ku hi xona xa problem ngopfungopfu wa swi hlula naswona leswi a hi nchumu mi kuma munhu a hlanganahlanganini loko a sweka vuswa mi kuma ku mugayi wu leni dini wu lani nkombe wu leni a nga swi ti ku a nga rhanga hi dini hi nkombe hi mugayi mati ya vila a ya swo fana i va a ri na nkingha i na ti-probleme a nga swi tivi na ku a nga ha hlurisa ku yini kasi swi tatani mingiseri wa Vision FM hi ta va hi karhi hi tsutsumela ka birthday hi ndlela leyi kambe ni rhandza ku khensa mavonelo ya n'wina hi ndlela leyo mavonelo ya mingiseri ku nga ri ya Vision FM kumbe varhangeri va xitichi kumbe vahaxi hi ndlela leyo loko something soweto a karhi a ku happy birthday eka siku ra namuntlha vayingiseri hi ta va hi karhi hi navelela lava va birthdayaku eka siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo vayingiseri riva Vision FM kasi switatane mingiseri wa Vision FM hi ndlela leyi na mina eka siku ra namuntlha ni lava ku navelela mani vayingiseri va Vision FM namuntlha eka siku ra namuntlha eka siku leri hi nge le ka rona eka siku ra namuntlha ni rhandza ku navelela hi ndlela yaleyo loko something soweto a karhi ku happy birthday happy happy happy na mina ni rhandza ku navelela un'wanyana wa xiyimbeleri wa ntlambi ya hina kwala ka xihondzo lexa 88.5 kwala ka n'wamitwa kwala kusuka le ka misiphani loko ni karhi ni nga endli xihoxo vito ra yena i Colby ntukulu wa tihosi a ku magolidi namuntlha i siku ra mina se ni ku hawa hi ta va hi karhi hi mi navelela siku ra n'wina riva lerinene kasi loko swi tetane eka mina siku magolidi ni ri happy birthday eka n'wina mi nga velekiwa ku fana na siku leri ra ti-23 ni ri siku ra n'wina a rive lerinene kambe Colby na wena xi i minkateko kumbe tinjombo a ti kuneli leswinene i swi lavaku i swi kuma hi ndlela leyo kasi nga rivali ku khenselo wa matimba hinkwawo ku nga Yehovha hi ri siku ra wena a ri vele rinene kusuka eka Vision FM hi ndlela leyo hi ri happy birthday eka wena Colby hi ndlela leyo kasi loko something soweto a karhi ku happy birthday ma nghena vayingiseri va Vision FM mi karhi mi navelela hi ndlela leyo loko something soweto a karhandla leswi

0: mendlela le abusheni
1: yesifiso ngoma goli dimpokele na
0: ipukene ihlayisekini by Joe Gift Kubayi
1: amen pushele na manwa ulela manje hey
0: Ashile kulungeni mara na tsemba nwa huku wa karhi wa pfuka na swona ita bounce back
1: Ashikomba cha ndetele mkate koma ba hola mara vuya ba tayahlela
0: Entiso
1: Kuzi choko hambi siritani kuna wini mashinzi kusuka la tikwera ka nhlani ke na tesi we guru kuyi kusuka la ka mapo Kuma kusula ngwenya kusuka la tikwera ka ra ra ra ka mapuve kuna kurisa baloyi kusuka la ka homa futhi kuna malmaria vakangwenya kusuka la ka homa a 14c
0: ya
1: hinkwavo lava bedeke na vanhu lavawani xikwembu xi va nyike mikateko xi pinda xi va nyika na mali va ta hi xavela gezi ta mama
0: avamengo
1: va mfumo xipesi xo kubayi kusuka la tikweni ra ka mhlani Tindambu aka sesifu ngoma golidi niko hita
0: to wana ba.
1: Ba
0: swona man.
1: A shuma shuma ngwana ba.
0: Ai tiren ba. Isa ese mingi serwa Vision FM mangena mkarimba mbana velela endlela liyani eka sonwayana wa mingi serwa mina aku hawa magolidi swinwe eka sikura na mondla aku ni navelela tshepo mukhari wele mugwazeni nuku happy birthday u naveleriwa hi mushe nkona na khensa swinena ile ku vanaveleleni ka siku ra namuntlha ku no swo tlula ku navelela hi ndlela liyani vayingiseri va Vision FM nkarhi mi ku 063-132-0818 mi karhi mi nghena mi va navelela hi ndlela yaleyo vayingiseri va Vision FM kasi swi tatani vayingiseri va Vision FM n'wina mi nga velekiwa eka siku leri mi va mi karhi mi tiphina swinene mi karhi mi va mi hlayiseka loko ma ha naveleriwa ma tiva swa kala ku naveleriwa hi Sakala kunaveleriwa litwanani me mile moyeni ka Vision FM indlela le abusheni
2: ahe magolidi mfukini
0: hi pfukeni hi hlayisekini n'wina mi hlayisekini na
2: hi pfuke swinene hi ku hlayisiwa hi hosi hi ri happy birthday ka Kulbi
0: ya
2: nqambi ya hina kwale ka Vision akha ku mi ngo vulavula hi mina ri ni tsakisa ngopfu ha loko namuntlha loko ku hela ti-birthday magolidi mi ri chayisa
0: ni ri chayisa
2: leri va nga chana makhuvele
0: mo ni vheta ni ri lava kwala ni ta kota ku vheta ni ri chayisa
2: hi ri a vakuli va kula swinene xikwembu xi va katekisa xi va endla hi tintswalo va hi chayela ku ya mahlweni na swi tiva ku titele ngopfu leti va nga chava katsana van'wana i xiyimbeleri xa matimba swinene a kula swinene swi ya mahlweni a hi chayela hi ri karhi hi tsakala ka Vision
0: i ntiyiso
2: ni tlhelani ku happy birthday a na ha va twangi ni va rivele
0: ya
2: a ni huminyana lava nga naveleriwa wo va ka mukhari
0: ya
2: va mukhari a ni swi lavi ku siya van'wana kahlekahle loko ni va twini na lowa ka mukhari a kula swinene xikwembu xi n'wi katekisa xi n'wi endla hi tintswalo
0: ya muxe mukhari
2: na lava nga naveleriwa hi baji wo kubayi hinkwavo na lava nga ta naveleriwa hi lavele gwangwanga gungwini ra mali
0: ya
2: na hinkwavo lava birthday ya kusukana namuntlha makheke eka vona xikwembu a xi va katekisi xi va endla hi tintswalo yo a ni lava ku rivala na xitukulwani xa yena xi birthday ya tolo n'wana boti mihlengwa babangu
0: le babangu le
2: akata hi ta kurisela khekhe babangu futhi mina na ku tiva
0: ve le ku switweni
2: akata hi ta kurisela khekhe ri vakokwani na xona xikuli xi kula swinene xikwembu xi xi katekisa xi xi endla hi tintswalo
0: amen
2: a va kateki loko va nghenani loko va huma ni leswi va nga ta swi khoma hi mavoko ya vona swi kateke hi vito ra Yesu
0: ntiyiso
2: va naveleliwa hi mhani miheva la mi ri vebim xana tsini yo pfumala matamani magolidi
0: na mi rhandza mhana mi no
2: I love you so much danko
0: hi swona hi sweswo mi yingiseriwa Vision FM va karhi va nghena va mi navelela hi ndlela leyi kasi ni vona line 2 yi karhi hinkwawo wa magolidi na mina ni kona eka siku ra namuntlha ma ni karhi ni endla leswi Nuku wa twa. Mele moyeni ka Vision FM ndlela le. Abusheni.
3: Abusheni, ngizimagolide.
0: Aye, mipfukene.
3: Mipfukile hi ngavona.
0: Hi hlayisekini man.
3: Eh, ka ku hipi hipi hipi hipi bede ka butikulti. Avakulu vakula vakula kula swinene xikombi xi va endla hi tintswalo.
0: Ya.
3: Ka leswi va swi navelaka hi mbilu ya vona swi humelela hinkwaswo. Va ta hi chayela va ya mahlweni. Ta hi tingoma ta voende ta bu.
0: Hi ntiyiso man.
3: Ta ba kuti hayi leswo swo pretender ta ba. Va swi vona.
0: Ya.
3: Swi navelela lava nga naveriwa hi ba ku bayi.
0: Ya.
3: Even in Navena, Lavangata Navele, Rizakara Baba.
0: Indeed.
3: Even in Navela, Lavangata Navele, Rizakara, Dakaro, Navasco, Nile, France.
0: Yeah.
3: Lavangata Navele, I am Quavo. If you take out one of my cake, cake,
0: Danko. Aye, money. Aye, I got swallowed by Bulana Bona, Manor Cotsuk, Sukale Mountain View, Leva, Hawa. Siku ra n'wina a rivelerinene vayingiseri va Vision FM hi ndlela yaleyo kasi vayingiseri va Vision FM nghenani minkarhini va navelela eka siku ra namuntlha na vona va titwa va hlawulekile hi ndlela yaleyo kasi ni vona voice note yin'wanyana hi ndlela liyani muyingiseri wa Vision FM ma hi va hi karhi hi ringeta ku yi tlanga ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyo avuxeni. Aye
4: magoledi ni kome kwa navelela munhu nwana nwana wa beda ka sikona namuntlha ni le xikomba xinwe hi titi ntswa lihle xitsong katekisa a navelela dzona xikweni kula ku mandla kasa
0: ya na cancer buti dzu xikweni va ku magoledi loyi a bedhe yako eka sikora namuntlha sikora yena a rive lerinene hi ndlela leyo kasi mi nga rivali vayingiseri va Vision FM loko ni huma vete ni nga rivali mihefa laha ku tlanga risimu lera Kulbi na WH Makhuvele loko a va tleli loko va nga ha swi tsangi buti Kulbi ku vona va loko va naveleleni hinkwakonkwako laha ka xitichi xa yena xa xirhandzu mana swi tivi ni ta ku yini vayingiseri pela vixini heyi a yi tluriwi na mi tsela ni ku ri mina siku magolidi ni ku nghena ni moyeni vayingiseri mi va navelela hika namuntlha namuntlha a mi ngheni hi ku ni te ka ti-birthday hi ku namuntlha ni vulanga ku ka ti-birthday hi ngeyi vayingiseri mi nga endli sweswo mi la mindzi ku ni ta na nhloko mhaka yin'wana ya ku yi tsindziherini yi tsindzihela yi tsindzihela ku loko mi nga ngheni hi nga hi ka ti-birthday mi nga endli sweswo ka nghenani mi va navelela nkarhi wa ha ri kona loko ni langutini vayingiseri va Vision FM 13:11 kasi laha masale na 13 wa timinetse kumbe nga nghena va lavalaveni vanhu va wuxela va titwa va hlawulekile va ku hawa magolidi hina hi titwa hi hlawulekile eka xitichi xa hina xa xirhandzwa xa Vision FM xivono i matimba Voice of Hope and the Source of Knowledge hi ndlela leyo mingiseriwa Vision FM loko ni karhi ni endla leswi mi karhi mi ba riqingho hi ndlela yaleyo loko ni karhi ni ku wa twa
5: yimbelerinqingo hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: kasi ni vona line 2 yi ku tsopetsope vuyani laha ka line 2 laha loko yi karhi ku 063-132-0818 mi karhi mi nghena moyeni mi karhi mi va navelela mani line 2 for day tirha kahle namuntlha yi na mistake a na ku twa munhu a ku hawa mina a ni nghenangi hi ku line 2 ni hi ya yinini namuntlha yi kahle ku dlaya namuntlha i ku meste mahori va suke va yi bohelele kahle ku yi nga tshuki yi tsutsuma loko munhu a nghena a va a karhi a wixela van'wana hi va hi karhi hi n'wi twa kahle kusuka kwale bangata ba ba ri koho eka laintu kasi loko ni karhi ni endla leswi va karhi mi ringetela mi karhi mi nghena mi va navelela hi ndlela yaleyo loko ni karhi ni ku watwa
5: kandziyisa rito ra wena kandziyisa rito ra wena ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063 73 07 890.
0: Mesi cheni va yingisa ri va Vision FM sweswi ntsena mi ku kandziyeri kandziyeri kandziyeli mi kandziyela mi kandziyela mi karhi mi endla ti-voice note le ka WhatsApp leyi mi karhi mi va wuxela hi ndlela yaleyo mi yingiseriwa Vision FM kasi switatani loko ri mina nsuku magolidi ni rawa siku ra n'wina a ri ve lerinene mi karhi mi hlayiseka hlayiseki hi ndlela yaleyo mikula mikulela hosini masiku lama va ra wa kule ringana na ndlofu hi ku minyangwa yin'wana mi nge ngheni naswona mi nge ngheni le hi ku munhu i ringana na ndlofu hi luya hi luya hi luya wa leha a tlhela a kukumuka se mi ya nghena mavantini ya le kwini va ri munhu masiku lama va ku a kule a kulela hosini tinjombo kumbe minkateko yin'wunela kasi mi nga chava yingiseri va Vision FM hale ka 88.5 hi ri i minkateko a minkateko a yi n'wiweli kasi le ka 101.7 minkateko i tinjombo se mi nga swi twi n'wina va laha ka 88.5 mukha magolidi i fikeleni amoyeni a ku swimanimani a weli hi tinjombo tinjombo swi vula mikateko i mikateko hi xitsonga xin'wanyana no ka ni nga tivi ku i xitsonga xidzi kumbe i xitsonga munhu mara tinjombo i mikateko hi sweswa ku na swo tlula sweswo mi yingiseriwa Vision FM kasi nkarhi ni vona voice note yin'wanyana lani hi va hi karhi hi ringeta ku yi tlanga hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha va va va karhi va navelela mani hi ndlela yini naswona va ri kwini mi le moyeni ka Vision FM hi ndlela leyi avuxeni
6: ahee se ni suko n'wamagolidi mi pfukile na na hi pfukile
0: minjhani
6: mo hi va navelelo hi navelela muxe a na ha xi twangi kahle xivongo xa yena ni navelela na ntlambi ya hina but could be hi ku a kula mara a nga ringani na ndlopfu a kulela ehosini xikombi xi n'wi katekisa a ba a ya mahlweni tinghoma ta ye ti hi nandzikele ngopfu ni navelela na hinkwavo lava bedeyaku namuntlha na lava ngo ho to hlayiwa i ku happy birthday eka vona makeke makeke makeke i mani siphiwa kwala ndzhaku ka xikolo xa Favasi inkomu haxa
0: va ku makeke makeke makeke va ku makekisto loko ri mina ni siku magolidi ni ku makekisto keki keki ya ne i ku namuntlha

0: Isheshe mingi seri wa Fishin FM hindlela yeleyo. Hey, mi ta yi khomela mani. Swo nghenelela nghenelela. Ma hlamala ku ri ka nongonoko think for yourself. Magolidi i werise ku yini kasi va yingiseri va Vision FM mi ta yi khomela hi ndlela yaleyo kasi a hi mi tisela mbulambule wa meyara kusuka le nkonkowa kasi hala tlhelo hi na tatana mahori va ta hi hlamusela lava nga kona ku rhawa lava nga kona ku famba yini hi yini hi ndlela leyi mi le moyeni tatana mahori mi pfukini mi hlayisekini ku hala mi nga kona
1: Ahe, hina hi hlayisekile swinene magolidi hina la hi nga kona ka siku ra namuntlha hi le kitagoni hi le ntsindza ka mijaji le vuhosini hi ta hlangana kona hi ta va hi ta karhi hi ta twa mbulavulo u nga ta va karhi andlariwa hi premier wa xifundzankulu xa Limpopo yena dokodela Phophi ra Matshuva lava nga ta va ta hlangana na ko timhaka a teke swi tivaka leswaku swa vuhosikhalenyanaghenanghenase hikuva
0: president Mr. Mahori no ka ni nga tivi ku ri riqingho ra n'wina ku halani mi va mi tshamiseka kahle hi netiweke ku a mi le ku tweleni kahle ku na vukhutlukhutlu a xikarhinyana
1: ni riqingho rin'wana ni ku mi fonela ka rona loko
0: Okay, that's a level. We are coming when I say she got a longer, you take more. Cassis, Mingi

0: hita va karhi hi va kuma na ri nga ta ku va kuma mpela ku ri va kumeka ke kwalava nga kona na mara swi tikoma nga ri network a hi le ku hi fevhareni monitor a ni ku hi sweswo mi yingiseriwa Vision FM hawa ya zamazama ku va kuma kambe a hi le ku va kumeni hikwalaho ka xiphiqo xa netiweke loko ni nga endli xihoxo hi ndlela leyo kasi swa ku tala swi tikomba nga ku swi ta va swi karhi swi vulavuriwa leyi ku nga na dokodela Phophi Ramathuba kasi hikwe u ka u nga heti mbilu mi yingiseriwa Vision FM mo ni jikala loko ni vuya ni ta va ni karhi ni va ringetela ni va kuma eka siku ra namuntlha loko na ha endla leswi
1: Gravelon.
2: Gravelon.
1: Ahi kurivali na hood spray.
2: Kurivali na hood spray.
1: Ule tikwene ra ntwamba na bulombe eka 92.8 Vision FM. La ile kaya. Gongo. Nkuzani na baba.
2: Nkuzani na baba.
1: Ai buiseleni bomunhu e vanhuini.
2: E vanhuini.
1: Hi 101.7 Vision FM. La ile kaya
2: ile kaya
1: mandlakazi
2: mandlakazi
1: bekwani nale ka mwajai
2: bekwani nale ka mwajai
1: ule kaya ra shitichi
2: 88.5
1: Vision FM la ile kaya
2: ile kaya.

nga na premier wa xifundzankulu xa Limpopo dokodela Potra Machuva lava nga ta kona haleni ku ri vurimiwa bya president wa tiku president Matamela Cyril Ramaphosa lava nga va rhuma leswaku kumeka va karhi va ta haleni sweswo hi swi tivaka leswaku ri hey ku ze ku va na hoyihoyi ku va na timhaka ta vuhosi bya ka mujaji laha ku nga va na ku yisana tikhoto ka ha fambiwaku tikhoto ni ka nkarhi wa sweswi laha hi nga ta kona ka siku ra namuntlha hi la ta twa leswaku ri vurhumiwa lebyi taka byi karhi byi suka ehofisini ya president hi vukona bya dokodela Potra Machuva tanihi premier wa xifundzankulu xa Limpopo hi ta va hi karhi hi twa hi vona leswaku ri va ta va karhi va vulavula swa ku yini kambe eka nkarhi wa sweswiwani hala hi nga kona etendeni leri nga na ntshungu a ku vi ku karhi ku va na entirho lowu nga sungula ka nkarhi wa sweswiwani vanhu va fikile ka ha ri mpfumu lava nga kumeka va karhi va kuma breakfast sweswiwani hi vona va karhi va va nikanika swa mati na matinyana leswaku va kumeka va karhi va timula tora hi ndlela yaleyo kambe hi va ha ha rindzerile leswaku dokodela Potra ra Machuva va ta kumeka va karhi va ta haleni va ta kumeka va karhi va nyika kumbe ku andzela mbulavulo wa vona eka siku ra namuntlha kambe .

उससे का छालों

racista.

0: Kasi sese mingi seri wa Vision FM vaku hiena Yehova hiena hiteta kasi vengi seri wa Vision FM minga heli mbilu hindlela leye mitavani karine ringeta ringeta kuva kuma le ka mjaji loko swikari swi sungula mara swi tikomba nga ri xiya kona hindlela leye kasi na lava vangele enkonko va ku sukuma golidi hi ta va hi karhi hi vuya ka wena hi ta va hi karhi hi burisana leswi a swi endleka le nkonko wa leswi meyara Odas Ngobeni va karhi va swi vulavula hi ndlela yaleyo kasi swi tatani vayingiseri va Vision FM hi ta va hi karhi hi tiphina mina na n'wina hi karhi hi n'wi dzunisadzunisa mi nga fambeli kule na xiyanimoya vanhu va hosi hi ta va hi karhi hi swi twa ku le nkonko wa le naswona va fambise ku yini naswona meyara va ri yini kasi kusuka kwale ka mujaji va hi karhi hi ringetela tindlela hinkwato hambileswi netiwek yi nga hi kumeki kahlekahle mara hi ta va hi karhi hi ringetela tindlela hinkwato hinkwakonkwako swi tetani wena muyingiseri wa Vision FM kasi loko ku ri mina ni sukuma golidi ni ta va ni ri kona ni karhi ni humelerisa minongonoko ya liya kusuka kwale ka mujaji tani na humeleriseliwa wa le nkonkowa kasi lowu hala ka mujaji mi nga fambeli kule mi ta va mi karhi mi swi twa kwala ka xitici xa yena xa xirhandza naswona a ni lave mi twa hi mavarivari mavarivari ya hembisa hi twa ku he hi twa swa ku yiniyini le ka mujaji heyi ni la mi swi twa kwala mi karhi mi twa vini va swona va karhi va vulavula kusuka kwale eka mujaji hi ndlela leyo loko ku ri mina ni sukuma golidi ni ta va ni karhi ni mi lavela risimu hi karhi hi xavisaxavisa until hi ze hi va kuma le ka mujaji ku ri ku famba yini ku sala yini hi ndlela yaleyo wena muyingiseri wa Vision FM kasi mo ni va ni karhi ni tsutsuma ni va ni karhi ni endla swin'wana ni vona swin'wana hiniwa
1: o tsame na mutsundzu xilo nene wo pfumala mona Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hilekaya.

Mitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 Zero. Ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emihleketweni. Ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling. Tsundzukani n'wina mesi kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki water drilling.

0: Ngiyalebo.
1: Straight and to the point. Thank you very much, Kasongo. Ngikulube yana. Mudulasitulo wa region wa the African National Congress. And ibile ile majoro wa Greater Letaba Municipality. Eta uri tsebisetse boeta pele bya rena ka re a lefatshe la dipolitiki le mošomone wa lena wa African National Congress.
0: Ke a leboga motsamaisi wa lenaneo ntate Morwaseta. Re ke dumediše balobedu ke re pula. Pula. Re ke lotšhe mošate wa rena. Mshate wa ga mochachi, mshate wa dikolobe. Mshate wa go nesa pula. Ke dumedishe mshate ye mengwe ka moka. Ye wela o ka fase a mshate o mogolo wa rena wa balobedu. Ke a le locha mshate ya rena e le le gona moka moka. Ke re go mantuna a rena ba le go gona mo. Go jwa di na eng ja o fapana fapana ja mo bolobedu area ya bolobedu ka moka ke sa e fapantshe o ya ka melo go ba baemedi ba mešate ya rena ka moka ba mpoditše gore ba invitile the headmans and the headwomans lady top 10 ja bona ka moka krata go le dumedisha di top 10 ja rena je le farafarile go di ntuna ja rena ka moka ga lena re a le dumedisha ke sa le ba le di secretary ja mesatre ya rena ba le go role

0: dira gore mereko wa rena kwa ditshabe ibe mereko wo mokagone ka moka. The leadership of the Limpopo Traditional Leadership Forum rata go le dumedisa le lena ba le gore o le coordinate le mantona a le gore a gona mo ka moka ga rena today. Ba re wa ka mereko ku tsebisa baetapele ba le gore o re tsamaya le bona mo ba ba kwile gore balobedu re a thaka balobedu re a lla la re mmušo wa lena wa wetela pele ke ANC ao de o le suteleka ke kgwaifi le kgone o ba bontšha dikeledi tša lena o ba meokodi ya lena re kgone o e bona gore a se meokodi ya lethabo ke meokodi ye e le gore e kwa ka baka la gore pelo e owa ka boima. Mo re beng gona re na le moetapele wa rena wa subregion yo le gore o eteletše dikgetho mo masepaleng wa rena wa Greater Letaba e le go councelara ya rena gape-gape but also e le secretary ya subregion comrade Rito Shindengezana Baloyi o gona mareng a rena. Re tsamaya le the spokesperson of the ANC in our province gape e le MEC yo a tsebeago ka dikgeregere comrade Tony Ratshweni o gona mo o na le rena. That's why le kwele comrade Roni Morwasetha the spokesperson a bolela gore taba ela ya batra e fitile mo e tshwanetse gore e fite ona e ka se sa fita o nngwe mo e fitile ona e fitile magumone and re di bone di-progress di a re di dieya mo masepaleng wa rena. Gape mo ke beng gona ke tšea sebaka se le gore ke le tsebiše a inosi ge ba šoma ka tše tša mantona magoši ba na le bogoši bjo le gore bo gona ka ra ofisi ya bona ba le gore Office of the Premier e le go Osi Maumane ba na le rena mo mereko wa bona ko go thieletša dillo tša lena ba advisor Premier gore Premier ba tshwanetse gore ba tšee di-decision tša mofuta mang ba gona mo le ka no emiša letsogo kgoši yaka. Re na le boetapele bja ANC bjo bo farafarilego Premier wa rena e lego the chairperson of the province of the ANC. Re na le the provincial treasurer comrade AD Mahila will also a mayor ka kua feta kgomo tubatsi gape re na le the deputy chairperson of the province ya ANC ba gona mo ba na le rena gape ebile ke the executive mayor ya kua Polokwane kua go bontšha gore ANC tlhompha setšhaba sa balobedu ANC e kwile ka moka ka makatana mane. Re na le the provincial deputy chair comrade John Mpe ba gona le bona ke baetapele ba le gore o re tsamaya le bona ba le gore o ba gona mo on behalf of the ANC saka ba rile ke fitlhana mo jaaka odimo ba baolo ba ka ba ta le tsebiša gore na ke bomang ba bangwe e re a re tswela pele re ne ke tšee sebaka se ke nape ke emiše the deputy provincial chair comrade John Mpe ba tle ba re tsebiše moetapele wa rena on behalf of the ANC ba kgone go bolela le rena ka moka pula.
1: re go go leboge me ara wa the greater the taba ibile ile modula stulo wa ga mang ya mafisha wa sa di tswerempele mo le batong le la mopane nomen mashaban ke khopele se bolele di sa

0: hlompha le go hlompha sega ga bona a re thabe megoshi re bethe matsogo ge le gore melodi e sa le gona ka gore dinyaope di re feletsa bana bana le yona re ikweng e ge re amogela mo premier wa rena Dr. Ramathuba gore a tla re boledišeng.
1: Alala bulobedi halala. Alala bulobedi halala. Ke o lebetse executive mayor ile mothusa modula stulo gore hey ene o botsana hampe. Ao. A ke re la bona mara.

gona beanong a ka thoma ke re mera anytime ra kontraka re kopane le yena o ile o thoma re ile o e aga e tlo agiwa because re ka se re batho ba seka kgwetsa di-service re tseba gore le bona ke setšhaba sa kgoši even if re sana le mathata kwae mara di-service tsona re le boditse gore re tlo dira gore di be gona

0: ne a ke ya mabotse motswadi wa rena re a re le boa le le getelo ya province o tsebwa le moseng a mawate ka o ne sa pula gibrina re a leboga garu ile wa re fa mpho ya o ne sa le pula gore mo lefase ne modimo ke rena le wena fela ba re tseba gore metsi ya pula a tswa kae monga ka re disa le thedro le ditumisho re a rabela o ne o tswa o lamo re rabela gore modimo tse show faje o show faje le mala a ilo tseya moena re rapella letsela ka madi a Kriste Jesu a gona kotsi e ka bang gona letseleni ka moka re bolela madi lekoloi ka moka re le covera ka madi meleko ka moka ya sitwa ka lebitso la Jesu malwetši a fola ge ba eja fela morena o no isa ka noni le haihai le lolo le a tsamaya in the name of Jesus, amen.
1: Tiana Mazo. Nikubulo veli mawe have got everything about rooting.

0: kana ba profita ka munga re lo shota ba lo
1: Thank you.

0: swona sweswo swimingiseri wa Vision FM hi vulavula kahle hi ri kwala atindhawini ta ka mujaji a xithagoni laha ku nga na nkoloko laha ku nga na dokodela Phophi ra Mathuva laha mingiseri a va karhi va kombisa hi timhaka ta ku hlayanyana lava va karhi
1: ya lero thapa ka matso
2: le ke vuyela sukumejana dulani yana le nyongo tala khumana tswa hola ka mhaka ya tsona ke ya lebowa vanhu vethu
3: ga noni le hai hai le lo lo ya tsamaya in the name of Jesus amen
0: ko ngoma lembeleri etindhawini tele vulovelu awu le kupfumelekeni se taba kare burisana na vona dokotela Phophi ra Mathuva swikan'we na van'wana na van'wanyana va mingise va va ku va karhi va ri kona kwalaniwa hi va hi karhi hi twa ku ri hi va hi karhi hi twa ku ya mahlweni ku ri eka timhaka leti na lava va nga va va karhi va endla tingoma hi swihi ri mingise va va va karhi va byeriwini ku ri a ti endliwi ta va hi karhi hi twa kusuka ka vona dokotela Phophi ra Mathuva ku ri xana tani vona hi swifundza kumbe hi mfumo hi swihi
4: ka sisitatana miyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo ka se loko ri nkarhi i 3:03 hi ta va hi karhi hi tsutsumela kwale kwale ka mujaji leni ku nga na premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr Phophi ra Mathuva kasi na ti-interview miyingiseri wa Vision FM ti ta va ti ri kona hi ta va hi karhi hi yingisela n'wina moriya tindleve mi gwaqa tindleve ti tshama ti gwaqekini hi ta va ka hi twa ku vona na va ri yini kwale va nga kona hi ndlela leyi
0: o leswi va nga vuya va karhi va swi teka eka siku leri ra namuntlha kasi nkarhi wa mina mingiseri u ni komba tatana ku i 4 wa timinete a yi si ba awara ya mani loko nga ri awara liya ya nharhu eka ndzenga wa siku ra namuntlha hi ndlela yona yaleyo mingise ka nongonoko wa tinfosel
1: Dumela ngwanesu ene re lebelise ka boka le ba ba re lebeletse.
0: Tani leswi dokotela namuntlha vanga vuya va karhi va vulavula dokotela.

0: tswalelo mapolisa to ba ba etela and na na uri ba ta felele tsa SARS and very much sorry because wa bona na go tlhong o nyaka u butise ba Aisha elilo ja mokodi diala. So unfortunately they will have to bite the bullet mara tsanjo diala ke sa nore aba ba temele kausi ba khona o bona re bana ba bona ba ba tsenu ka dali koma je we lishile ba ba transfer ra di community fitele be bolaona. We are just pleading with them and we sympathize le batswadi ba go ba o setse. Yes
1: abotsa botsa ona tsela ye nngwe ye letlo e lukisa go ka yona ore ba ska tsang maya ba dule for
0: no ways o le malana mane e ga ba ulala le mayo. They have erred. Batho ba re ba bulijele sa thoma. We complained before we can even lodge an appeal rare. The permit jalena you are feel o tsona o le sha ditse and as a result re be kopela ga bo iko kobetjo or where possible ba duele ba ske ba ya ba ba duwe jibana bana mela thaba Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yala nasi buyo swa before boga fetulelo
1: le ka re ke na batho ba ga ba ga ba fa di permit le se molaone.
0: No ba we it's a matter ye re ka re is commercialized be ba rata chelete batho ba ba ba teji di chelete I know ba taba ya di permit di tshile fela ba ba teji di chelete or di permit di tshwe yale le tsola molao ke le telele bo khurikhuri ya bo patele. In future aba chekedilo ja bona before ba approve lo fa ba to the permit you are giving to those officials.
1: Akazo aba teleti ba Vision FM pare teleti jo a radio le karkin mobo
0: Vision FM. Thank you very much for coming this site to cover this elegant and ostentatious kind of a gathering and le taba le tuile le tshepiso je ba mmuso ba re fa o tsona re le go sasa Vision FM le buye o ba ne rena le lena re bereka sang.
1: Yeah re le boga mat.
0: Thank you very much.
1: Danko. Yeah, it's on a swimming set of Vision FM. Whatever I have burisana na vabuhosi la one. Vele ku ringeteni ku kombisa mi ngiseri kuri eka timakaleti ta ngoma. Hawa akuna xitsotsi kumbe akuna ndlela yin'wana leyi hi nga ta endla ha yona handle ka ku va va karhi va famba lava ringeta ku va va karhi va kombisa na vatswari ku ri xiboho lexi sweswi va nga ta va xi tekini i ku va vanhu lava va nga le mingomeni etindhawini ta ka mujaji i ku va va susiwa va yisiwa kun'wanyana ku ri va va hetisisa leswi va va karhi va sungurini na ku va va karhi va kombisa mingiseri wa Vision FM eka vatswari ku ri vatswari tekelani mhaka leyi enhlokweni ya ku aka mujaji a ku na tingoma se tisisani matimba vatswari ku ri mi nga ngheni atravelweni i ku va vana va n'wina mi tiyisisa leswaku va va va karhi va hlayisekini hi ndlela yo yaleyo kasi i minete yin'we mi yingiseriwa Vision FM awara leya nharhu yi va yi karhi yi bile hi ndlela yaleyo ha ri kona kwala atindhawini ta ka mujaji axithagoni va kona van'wana lava nga ta veka ri burisana na vona eka siku lera namuntlha mingiseri hi va hi karhi hi twa eka sayiti ra vona hi laha dokodela Phophira Mathuva va nga vuya va karhi va vulavula ha kona ho i ni ku tsundzuxa mingiseri wa Vision FM laha dokodela va nga vuya va karhi i ku nakambe dokodela Phophira Mathuva va vuya va karhi va kombisa ni vula ku nhlengeletana ka mujaji kumbe aka va ka mujaji ku ri hi tin'hweti timbirhi va ta vuya va karhi va vuya nakambe eka ndhawu leyi hi nga le ka yona ku va va karhi va lunghisa leswi swi nga sala ku va swi kota ku va swi karhi swi ya emahlweni hi ndlela yona yaleyo mara mhaka nkulu eka siku ra namuntlha mingiseri leyi a hi va hi karhi hi tele yona a ku va ku ri timhaka ta ngoma lava ringeta ku kombisa ku ri ngoma kahlahle a wu le nawini lava nga ringeta ku va va karhi va kombisa na mapatunyana ya ku hlayanyana mingiseri ku ri hawa se ya ta va ya karhi ya lunghisiwa leswi vulaka ku ri hi nkarhi lowu nge heteku mbilu mingiseri tindlela ta ku tana ta le ka mujaji ti ta va ti karhi ti kota ku famba hi ndlela yona yaleyo mara mhaka nkulu mingiseri a ku ri yona mhaka ya ngoma.

0: hi nga tiveki mingisero ku ri ku ta vuya karhi ku endleka yini eka swiboho leswi already se na va le vuhosini va nga vuya va karhi va swi teka u swi twini mingisero va ringeta ku kombisa ku ri hayi maphorisa ya ta va ya karhi ya thuthathutha vanhu ku va va karhi va dladla swi leswiya swi va ku swi karhi swi ri kona hi ndlela yona yaleyo kasi mingisero mina na wena ya amahlweni eka siku leri namuntlha wa tiva Nicholson swinene eka Bahamahori hi vona va va ka va karhi va ri ku producen eka siku ra namuntlha kasi Khalanga hi yena a va ka a karhi a tshame emuchinini hi ndlela yona yaleyo kasi hi le ku fambeni mina na wena mingisero wa Vision FM va kona tatana lawani hi lava ku va hi karhi hi burisana na vona eka ndzenga lowu tatana i ndzenga na ku mixoweta eka Vision FM
1: ni mpfuke njhani papa
0: hi hlayisekini burisana na mani eka ndzenga lowu
1: mina ni munayiwani humaka matibana
0: i tatana munayiwa i ku tatana munayiwa mi nga ha ku yini ka leswi dokodela Phofumeri Ramathuba mupremier wa Limpopo va nga swi vulavula eka siku ra namuntlha
1: ka leswi va nga swi vulavula mina ni nga tsakela ku ri loko swi kota ku humelela a ni ta tsaka ngopfu mhaka ya ku ri ntiyiso vulovelu ku na swilo swo tala swilo swi lavaka ku ri swi lunghisiwa ni loko vo kota ku swi lunghisa mina ni nga titwa ni tsake ngopfu hikuva ni swi vo swo tala va kota ku vulavula kumbexana swin'wana swi nga humeleli mara loko vo kota ku swi vulavula vhele va kota ku vuya va tava swi lunghisa laha ka hina ni nga ta kuma ku ri ntsako nkulu ngopfu
0: xikongomelokulu eka siku ra namuntlha a va vulavula ngopfu hi mhaka ya tingoma ku ri tingoma leti va ku ti kha tirikoho eka tindhawu ta ka mujaji a tile nawini xana n'wina mi nga ha ku yini hi swona leswi

0: mcherole ndzaka tlhela a va mcherole mathlelo yonkwako masaiti a hi cheleni kahle hi vurongwane na hi vukheta hi ndlelele ka simingiseri ndi ta va ni karhi ni teka tinqingho ta n'wina ka nambara liya yena 0637307890 kasi na 0631320818 ni va ni karhi ni mitwa kahle swinene thwi kwala a studio kwala ka xitichi xa hina xa xirhandza Vision FM Voice of Hope and the Source of Knowledge hi ndlela leyo kasi mi yingiseri na le ka WhatsApp leyi ma amukeleka hi ndlela leyo mi karhi mi ni byela ku ri n'wina ra vumbirhi wo tani kumbe Tuesday van'wani va ku is a Tuesday ya hi Tuesday ya yo tani yo fana namuntlha ku nga ti-23 ta June ma va mi karhi mi yi byela mi kuma golidi hi ku twa kahle hi ndlela yini kasi van'wanyani va swi vitana laha ka awara leyi nge le ka yona van'wani loko va karhi va chaya laha ka awara leyi ya mune va ku is a rush hour i ku mi la ku tivutiseni ku matimba lama ni ma kuma kwini ha vana va mhani ni lava mi nga borheki kasi ni lava ku twa kusuka ka n'wina va ya yingiseri hi va Vision FM hi ndlela leyo ku n'wina namuntlha mi ri mi ni yingisela mi ri kwini hi ndlela leyo tani na ha vurine ni ku awa mina ni lo ti tshamelela for chopa mhlongo tana a ha ri kwale kwale ka mujaji kwale hi ndlela leyo kasi mina nsuku magolidi ni ri ni kwala na n'wina vayingiseri hi ta veka ri tiphina eka nongonoko lowu kasi mi nga chavi na ku biha ni kan'we hi mina na n'wina hi ndlela leyo miyingiseri wa Vision FM swi teta ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri n'wina mi ri yini loko na endla leswi ni lava ku twa ku ri mi ri eka siku ra namuntlha magolidi hi ku twa kahle hi ri kwini na kwini naswona hi na van'wani hi ya ntirhweni naswona van'wani hi na van'wani hi yimele ku chaya loko ni karhi ni endla leswi
1: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818. Kanzi sa rito ra wena.
2: Kanzi sa rito ra wena.
1: Ebe u rumela eka WhatsApp. 063-7307890.
0: Kasi sweswe miyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo a ku na swo ndlhula sweswe lake xitichi xa hina xa xirhandza a ni ma swi tiva ku Vision a yi cinci nomboro naswona yi nge tshuki yi cince nomboro kasi ni rhandza ku khensa kusuka kwale a ku karhi ku burisaniwa kwale xithagoni hi ndlela liyani lani a hi karhi hi kuma mbulambulo kusuka le ka Dr. Popi Ramathuba premier wa hina wa xifundzankulu xa Limpopo a karhi a kombisa lana lava ku mingwama ka mujaji a yi pfumeleriwangi hi ndlela yaleyo a ku na loyi a nga

0: Dr. Bangoma anga kumangi na mpfumelelo kusuka kwini vana lava a va tekiwa kun'wanyani hi ndlela leyi mingiseriwa Vision FM a swa twala swinene swa twala loko ri mina ndzi kuma golida a ni na xa ku xivula hi swa mayelana swa tingoma hi ndlela leyi kasi mina vayingiseri ni lava ku twa kusuka eka n'wina ku ri n'wina eka siku ra namuntlha mi ni yingisela miri kwini hi ndlela leyi mingiseriwa mina wa Vision FM eka xitici xa hina xa xirhandzwa xa 88.5 ku ya fikela kwala ka 101.7 hi ndlela leyi kasi ni vona voice note yin'wani hala ka WhatsApp ma hi ringeta ku yi teka ku ri vona va ri yini eka siku ra namuntlha i ku vayingiseri mi ku hi mara magolidi nghenani va yingisari plasi mantivo hi ni ri nghenani ko va ku a ni ma swivona ku la ka awara leyi a hi birthday loko a ku birthday mani ala mehe ni ala ni ku do hi nge birthday mara switetani va yingiseri loko mi nga ngheni a ni tivi ku mi hlayisekini kwala mi nga kona na makarhi mi ha yingisela mara n'we nghenani vayingiseri va mehe va Vision FM tana mi tshemisini ku ku na voice note yin'wanyana hi lava ku twa ku ri vona va ri yini boti laha ka siku ra namuntlha va hi twa kahle va ri kwini hi ndlela leyi mi le moyeni ka vision hi ndlela leyi avuxeni hello
1: ahe ni ku ku yingiseleni kwala ni tshame kana
0: na khensa buti zoom ni ku twa kahle swinene ni ku twa kahle kwa

Na mbuyelo lowunene hi ndlela mi va na mbuyelo wa kahle ka xo tsala swona na mi swi twisisa ku va ringeta ku hlamusela hi yi nga rivala muchayeri wa le mahlweni i muchayeri wa le ndzhaku na le masayitini hinkwawo na tshemba kwale xibazanini kwala mi ya kona emintirhweni na n'wina.

Hina hi titlhelela kaya tanihi presidente wa hina a nga ri ku na mhaka na hina hi ndlela yaleyo. Va ku e-e hina hi pakapaka swa hina hi ndlela leyi, hina hi ya famba hi tlhelela kwini? Hi tlhelela kaya. Hi ta hi ya tihluphekela kaya kumbe hi ta hi ya laha maphepha hi ri kaya hi ndlela yaliya. Kasi swi tetani wena muyingiseri wa Vision FM hi ndlela liyani va kha ku hawa hina hi kongoma kaya hi ndlela leyi a hi ze hi lava ku twa va ku ha hina hi ti-30 vanhu va karhi va dlayiwa kasi va kombisa kahle swinene ku ri mi nga bukuteli vanhu lava na vona i vanhu va hina vo va va karhi va kala maphepha se van'wani va kwatisa hi kwini matikweni ya vona va nge ngheni va nga ri na maphepha hambi swi tina ya vona hi nga ngheni hi nga ri na maphepha kambe mi nga teki na wu mu veka emavokweni ya n'wina hi ku

magolede i nyamalarini a ni a xiphoriseni va ri hi rileya loko na ha nyamalarise sweswo phorisa ya ha zama ku ni lavalava mpela va ku hava magolidi kambakamba ku ri hi mpelampela i nyamalari mi swi vona ku a ndzhaka masiku mangani mangani ni kumeka ni va ni lovini i ku ni le ku tivutiseni ku xivindzi xo dlaya munhu a karhi a hanya mpelampela kalakala munhu a ku ni tshikeni n'wina mi alamutse yi tiko ra yena ri bihini ri lava xikhongelo hi ndlela leyo tani na ha vurini va aka va yingiseri va vacation FM ni ku vaaki va Zimbabwe van'wana va khome ndlela tanihileswi va sirhelelaka vutomi bya vona ku swi nga ze swi fikela swa ti-30 vanhu va hlundzukini vanhu va hlundzukini kasi loko hi vula hi karhi hi vona va nghizi mchunu va lava va ku rhangela machan machan movement va tikomba va karhi va etlela le va ri va phaka mphakathi makhathini swo fana na sweswa va ri va tlela ntshaveni va karhi va khongela va ku yini xikwembu hi lava hi pfuna hi ta hi ya endla march and movement vanhu van'wani va na xivindzi mpela vanhu van'wanyana mpela vanhu va hosi va tiyini loko hi swi langutini hi ndlela leyi kasi holobye wa maphorisa Chakalia u vula leswaku ku ta tirhisiwa 600 million ku lunghisela maphorisa lawa ya nga ta tirha hi ti-30 ta June ku nga siku leri ri nyikiweke vahlampfa lava nga riki na maphepha leswaku va muka swi vula ku mina loko huma mali hi karhi hi va karhi va tlheriseriwa kaya hi ndlela yaleyo va famba va nga vavisekangi i mhaka ya kahle swinene a hi hlayiseni maxaka ma hina maxaka ya kahle loko ya karhi ya hlayisiwa hi ndlela yaleyo a hi hlayisekeni vana va mhani a hi hlayiseni lava i maxaka ya hina phela va ku tala va hina loko vo fika va ku mofoteni miyela leni a ni tikume le matikweni ramatikume fika mi kumi n'wana mani mi huma kwini hinini a hi va rhandzeni vanhu lavaya hi va rhandza na mi hlamusela ni ri loko ve ni kwalani mi tshama koho va koho a va na maphepha humani ka sweswo ka timhaka tete ti tiva hi maphorisa ku vona va ta ti endlela njhani loko fika ti-30 ta June mi nga ndlelisa leswaku mi ya zulazula van'wani mina ti-anga mi ta zulazula mi dlaya vanhu van'wani mina ti-problem mi ta zulazula mi dlaya vanhu ku ve ni a mi tiyimiselanga ku dlaya van'wanyana mina tinkingha ta chelere hambanani kule na madzolonga mi ta ku hawa vision FM yi mi dyondzisa hambanani kule na madzolonga mi ta swi vona swilo hinkwaswo swi ta famba kahle hi ndlela yaleyo kasi wena muyingiseri wa Vision FM hi swona swihungwahungwani leswi a ni ri na swona eka siku ra namuntlha kasi va ku vaakatiko va le ka Muswana va pfarile patu ra R81 leri sukaka eGiyani le vaakatiko va ri lavi ngoma wu biwa etikweni ra vona swi vula ku mhaka leyi ya tingoma a yi tshamisekangi loko ri mina a ni lava ku ze ni nana ni nghenelela ni kandziyela ma swi twa va ka tiko ra ka Muswana leyi va ri va pfale patu va ku tiko ra vona va lavi ngoma tani na hala ka mujaji va karhi va kombisa va ku ngoma dom va ku n'wanuna wa 45 wa malembe u khomiwile endzhako humeka na baki ya Toyota Hilux yo yiviwa epatwini ra N1 a puluka va ta mi khoma kusukela ni ku yiva ti-16 ta June loko ni karhi ni dyondzisa hi ndlela ni ku vantshwa a hi lweleni ntshunxeko ma ni nga vuli ku ntshunxeko mi fanele mi ya ma yiva e-e na loko i swi vona ku pulani A yi ku tsandzeni zama pulani B mara pulani B yi va legal yi va nawini a hi swo mi hi sweswo muyingiseri wa Vision FM hi ndlela liyana kasi hi kongomalani eka awara liya ya hina ya mbirhi eka nongonoko hi ta va hi ri na nhlokomhaka hi karhi hi kandzela kasi le ka awara liya ku hetelela hi ta va hi ri na xikhongelo xikona lani hi ndlela liyani na xivulwa
kumbe swivuriso hi ndlela liya hi karhi hi swi kandziyela hi ndlela liyani wena muyingiseri wa Vision FM. Loko ku ri mina Nsuku Magolidi ni ta va ri ni karhi ni endla leswi ni ya ku mi xaviseleni vayingiseri va Vision FM, kambe na tshemba mo ka mi nga ngheni moyeni, na tshemba ku ri marhi ma karhi ma ni yingisela. Mo kuma ku hawa swa mali swa ku xava ti-airtime mi xave ngopfu namuntlha a swe, ende van'wani va ringeta ku kombisa ku line 2 va lode ngopfu kambe a va koti ku yi kuma. Ni ku hawa sweswi line 2 loko mo bayiza mi ringetela mu 0631320818 mi ringetela mi ni kumini, loko mo yi ringetela mi ni kumini hi ndlela leyo. Loko ni humana ku xaviseni vayingiseri loko hi vuya hi vuya hi.

magolidi ya ka hey busi wana jile ku kuba ku inge fambi kari kombela swakudya hi ku ya kombelo a hina nchumo hi tichiwana kasi ri risimu rero ra kahle swinene risimu ra ra Lukumba King Munada the music akwawa nagina silo gina chiwana kasenkari mingiseriwa Vision FM kuri 8:04 hiri lani eka nongonoko wa hina eka awara liya hina ya vumbirhi eku va yingiseri na tshemba mi kona ti wayelesini makarhi ma kumeka vayingiseri va mina kasi sweswi ya ka nhlokomhaka ni ri hi lava hi kandziyela nhlokomhaka hi ndlela yin'wana ya matimba swinene eka siku ra namuntlha kasi mi karhi va laha ku hi kumala ka swihondzo lexiya swa hina lexi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz audio streaming na yona yi tirha kahle swinene chanchancha hi ku www.visionfm.co.za hi ndlela leyi mingiseri i va i karhi i yi kuma hi nkarhi lowu nga heteki hi mbilu switetani ni ri mi nga voni vanhu ku nyun'wela mi ku va dya kahle va ri gi vuchiwana ya se vayingiseri va Vision FM loko mi vona hi nyukanyuka ivile masiku lama va ri loko mi la ta vona ku lava mi tshamaka na vona loko mo nyukanya mo tshuka mi nyukeni va na jelazinyana va ri hambi mo va mi karhi mi twandlana mi teka vaselina mi tibanomu lowu wu xayini mi ta va twa va ku ka magolida wu dya yini ka nomo lowun'we i ku a ni dya honci mata i tlhela ku a ni dya xiteki xa ngulu mati

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Hakunene mingiseriwa Vision FM. Xivono I matimba. Vision is power, the voice of hope and the source of knowledge. Kasi nkarhi ku ri 10 past 4 eka siku ra namuntlha nkarhi 23 ta June 2026. Nhlokomhaka yena yi tshamiseke hi ndlela leyi. Hi loyi muntshwa ehleketa ku sungula business. Loko a hleketa ku a nga na mali, seni a hleketa ku ya ka vatsari va yena a ya kombela mali yo sungula nese hi ndzhaka leyi a va fanele va n'wi siyela loko va hundzile emisaveni. Leswi a va swi vitaka va ngo i ti-heritance. A ni masiku lama matsalatsala loko mi ri na ti-business nyana mukawa mina magolidi ni va mhana nhloni na nhlawuleko. Se loko ni ri va mhana nhloni na nhlawuleko hi ndlela leyi business yo karhi hi ya leyi business ya mina vhele na loko ve mi kuma ku ni na business na loko ve ni a ni na business hi ndlela leyi ma ku hawa ni va tsarisini mpela ni ku nhloni i ta kuma 50% loko ni hundza emisaveni. Wena i Jane Hlawuleko na wena i ta kuma 50% loko ni hundza misaveni. Kambe n'wana wa mina ka wun'we wa vona a hi ngo hloni hi loyi i lava ku sungula business a nga na mali, kambe mina mutswari wa yena ni na mali, ku na ndzhaka leyi ni nga n'wi vekela. Swa pfumeleriwa ku ri va n'wi tsemela hi mali liyani ke loko vona loko mali liyani a fane a yi kuma loko va hundzile emisaveni a nga ha kotaka va nga ha n'wi pfuna hi ndlela ni lena. Loko ve ni mi twa kahle va yingiseri va Vision FM nhlokomhaka hi leyi mara ni ta zama ku yi kandziyela hi tindlela ta ku hambana nhlokomhaka.

mali se wa pfumeleriwa ku ya eka vatswari va yena na a ya kombela ku pfuniwa hi timhaka ta mali leyi a fane a yi kuma loko vatswari va yena va hundzile emisaveni na endlela yaleyo lava ku twa kusuka eka n'wina mi ku 0637307890 kasi line 2 na yona yi kuma golidawa na tsopetatsopeta yi ku 0637132 0818 a ni tivi ku ni yi vekise swona leswi the MC a lava ni yi vekisa swona hi loyi n'wana kumbe muntshwa i lava ku sungula business kambe a nga na mali ya ku sungula business kambe i eka vatswari va yena ku ri va n'wi pfuna hi mali ya ndzhaka leyi a fanele a yi kuma loko vatswari va yena va hundzile emisaveni na tshemba na twela swinene vayingiseri va Vision FM loko ni nga twalangi a ni tivi ni lava ku twa kusuka eka n'wina hi ndlela ya leyo alright va ku hawa vini va yinani va ku mo hi mitlangela risimu kasi swi tetani muyingiseriwa Vision FM mo ni mitlangela risimu loko ni vuya va ta va karhi va lerisa va ku hawa magolidi endlani so endlani so mi nga ze mi chava vayingiseri va hina hi ndlela leyo mo ni karhi ni ku ta ni va ni karhi ni lava risimu se

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Hakunene mingiseriwa Vision FM. Vision is power ka sehla kutwa Bishop la va karhi va ahlula nhloko makaliyane hi ndlela leyi. Mile moyeni ka Vision FM Bishop. Ahe.
2: Ahe na vaxumi.
1: Ahe Bishop.
2: Ya twana nhloko maka no la ku nika mina mehleketo. Kumbe un'wana yi nga n'wi pfuna muhaxi wa vuswikoti ku ri ku va vatswari va kumeka va kunguhatile ku loko vona va hundza emisaveni vana va vona va ta kuma swiphemu swo karhi a va nga tivangeli ndzingo wa kun'wana a kumeka mihleketo ya yena yi tshame aka mali leyi va kombetaka kumbe swilo leswi va ngo loko va hundza i ta kumeka ri karhi a saleriwa hi swona. Ni lava ku tsundzuxa ka vana mi nga dyisi vatswari va n'wina mbitsi hi kuma endlelo ya muxaka lowu swo twala wonge mahlwela ku fa n'wina vatswari va mina mali leyi a ni koti ku yi kuma hi ku n'wina mahanya se ni ta tshama ni mi karhata ku ni nike ni yona mina ni lava ku kumeka ni endla swo karhi hi ku pima ka mina a hi maendlelo ma kahle a hi maendlelo ya kahle a hi nikeni kurhula aka vatswari va hina hikuva hi kombeta mahanyelo ya kahle aka vona ko tlula ku kumeka hi tshama hi va tlhotlha hikwalaho ka leswi va ngo yo swi tirhela hi ku tikarhata ivi hina vana hi lava ku tlhotlhomela na ku ri heyi loko mi ta hundza ni ta kuma yini i twi mani xo hetelela no lava ku kombeta ku ri ku teka mali ya n'wina mi nyika munhu loyi a nga ri ku ku kombeteni ku tikarhata ku endla business a ku ni la ku sungula business hi mali yo nyikiwa hi wun'wana loko mo cheka vo tala loko ku nga ri hinkwavo lava va ku a va zi va kombeta ku endla business hi matshalatshala ya vona ve ri ni lava mali ya wun'wana ni ta sungula business aka 100 ra vona 100 swi nga endleka ko va 0.99% lava kumeka ku va ri karhi va boxeketa ka business lavo tala vo teka timali teto ivi va ya ti tlangisa swi nga humeleli leswi a va ku va la ku endla swona loko va nga tshembi vayingiseri a va kambi aka mfumo wa South Africa aka malembe ndhaku leyi loko ha ku nghena ku na timali to tala va nga kumeka va ti nyiki mintlawantlawa ya vanhu va ku i ti-cooperation hi la ku ku hina.

0: hina hi lava ku endla yini. I kuma ku vazi va ri na ku tiko ku na mali va tshama hansi va endla plan
1: hiku
0: ku na mali leyi nga ri ku ya vona. Mfumo wa tiko ra hina wu lahlekeriwe hi mabillions hi ku nyika vanhu va ku ri a va zi va hisekela business vo twa ku ku na mali ya mahala se vatswari hi nga tlangi hi mali hi nyika vana lava va nga ri ku ku kombeteni vona vinyi ku endla leswi kombetaka ku lava i vanhu lava endlaka business.
1: Ntiyiso Bishop.
0: A hi supporteni bindzu lerin'wana a ri kombetaka ku ri ri kona i le ku swi endleni swilo switsongo ivi hi n'wi nyika ti-resources hi n'wi supporta hi ku wa kombeta business.
1: Ya ntiyiso.
0: Ni khensa swinene muhaxi.
1: Na khensa Bishop.
0: Mi hlayiseka swinene.
1: Hi swona.
0: Thank you.
1: Ayee. Kasi valava a hi ri na vona i Bishop Tablayo loko ni nga endli xihoxo. Kasi va karhi va kombisa laha mi yingiseriwa Vision FM hi ndlela liyani va karhi va kombisa va ku mhaka leyi mi vulavulaka i mhaka ya kahle kambe mi nga pfumeli leswaku vana va ti vhinya miehleketo kumbe va ti onha miehleketo hikokwalaho ka ku n'wina mi ta va siyela ndzhaka inheritance hi ndlela liyani va ku vatswari a hi sapoteni mara a hi sapoteni business leyi yi hanyaka loko ve ni hi mpelampela mativa ku ri ku na mali yo karhi leyi mi nga hi vekela for mete mi le moyeni ka vi hi pfukini hi hlayisekini n'wina mi hlayisekini
2: a hi hlayiseke swinene hi tintswalo ta hosi
1: amen.
2: Bishop Tlhabyani.
1: Oh, Bishop
2: Tlhabyani.
1: Tlhabyani.
2: Tlhabyani.
1: Oh.
2: Bishop Tlhabyani.
1: Bishop Tlhabyani. Tlhabyani.
2: Tlhabyani.
1: Oh, Tlhabyani. Ya swa tswa.
2: Ai bai hlamulini. No twa inga ku heko ani na mina ni ku na ku vula ku business n'wana a ni fane ku rhanga a xavisa business
1: ya
2: ri vonaka ku ri ya ku yihi hi kona loko a ta ka wena mutswari a ku ni kombela ku pfuniwa lahaya
1: ya
2: i ta swi vona ku i sunguli business.

0: Wo vheta ku ha n'wina vatswari nikeni mali ya business na siku na rin'wana se tshama u ri endla business rero. Hayi swi karhata ngopfu va yi hlamurini.
1: Ya emhaka kahle.
0: Hayi i mavonelo ya mhani miheva la mi ri vhebi mixana tsini yo pfumala matamani magolidi.
1: Na khensa mhani miheva.
0: I love you so much.
1: I love you too, mommy.
0: Danko.
1: Danko. Kasi hi sweswo mi yingiseriwa Vision FM ma nghena mi nyika mavonelo ya n'wina hi ndlela liyani tilayini hinkwato ti va ti pfulekini hi ndlela liya kasi ka layini two kahlekahle yani bayizisa yi pfa yi endla in yi pfa yi endla out leswo fana na sweswo ya wena mi yingiseriwa Vision FM kasi loko mi karhi mi ku 0637307890 mi karhi mi nghena moyeni mi karhi mi byela hi ndlela yaleyo ku ri hi mpelampela ke mi nga ri support n'wina business mi karhi mi ri vona ku a ri sungulangi a ku mhane ni ri ni nyikeni kumbe bavo ni nyikeni leswiyani a swi fanele ni swi kuma loko n'wina mi hundzini emisaveni ni lava ku sungula business ntirho a ku i lavalavini ntirho hinkwaswo examine kambe a ku endle yena ela ku sungula business hi mali ya inheritance hi mali ya ndzhaka vengiseriwa Vision FM eka sister tane chopa the MC akarako akombisa ku magolide ni kwala kusuhi ku nga se va khale ni ta va ni fika kwala studio hi ndlela yaleyo ni nga khensa swinene kusuka le ka chopa mhlongo kasi swi tetani mi yingiseriwa Vision FM kasi va ringetini ku kombisa va karhi va kombisa a ku ku sapotiwa business leri already ri nga kona nakona ri fanele ri tatisiwa la na la na la leswa swo munhu i ta sungula business ku nga ri na business a swi nge mu malembe ndzhaku ku lahlekeriwe hi tibiliyoni munhu a fika ku

0: business kasi va twete mhaka ta mali va sungula ku tsala plan hi ndlela liyani hi loko se vandla yini mali yi nga mali vo teka va dya va rivela ku xa tihuku xitoko xa tihuku va rivela ku xa mazambhala na matamatisi hi va nsuku lana a va ha xavi nchumu vona se va ti dyela yini va ti dyele mali ya yinani ya business leriya se hawa vayingiseri va Vision FM a ni ringeta ku khota lexiya mani miheva na bishop ehenhla byayo laha va karhi va kombisa ku e-e business a ku sapotiwi leri nga kona n'wananga hey ya mativa na mara i mhaka kahle ngopfu ende leswiya swin'wana va tlhela va hlamula va ku loko ku ve ni xitetano hi endla mihleketo ya vana va hina ku va nga tirhi hi matimba hi ku vona va ta va va tshamele ku yini ti ni ta kuma timalimoni ta bava na malimoni ndzhaka swi ku yiniyini swi dlina swi kuma ku na muntshwa waloye a nga ha lavi ku tirha nkarhi wun'wanyana i nghenela hi moya wa vudevhel esatana devil worship a n'wi nghena xikarhi javulosi wu ku dlaya vatswari ta kuma mali ende ya karhi ya swi vona eka xinguva lexi siku na siku vanhu va dlawa va dlayeriwa mali hi ndlela liyani mi kuma ku hawa va lava ku kuma timali letiya ma swi twisisa se nghenani vayingiseri va Vision FM mi karhi mi nyika mavonelo ya n'wina laha mi karhi mi ku 0637307890 kasi layini 2 na yona yi kuma golidi ni tirha kahle money check yi ni balekerini mara mo pfa mi karhi mi zama mi karhi mi ku 0631320818 hi ndlela leya na ti-voice note vayingiseri va Vision FM ta amukeleka hi ndlela yaleyo mi va mi karhi hawa mi rekhoda le ka WhatsApp mi va mi karhi mi dyela ku mpela swa amukeleka ke mara mpelampela ku ri mina nsuku ma ku le ni fika ni ku ma ni nyiketeni ndzhaka liyani a mi fanele ni yi kuma loko n'wina mi hundzile emisaveni ni lava ku sungula business ro karhi mani mpelampela va swi vona ku a ku na business a ku na nchumu va ta swi tsakela sweswoke hi ndlela yaleyo kasi xitetani wena miyingiseri wa Vision FM makarhi ma nghena mi ahlula hi ndlela yaleyo vayingiseri va hina va Vision FM ka xitichi xa hina hinkwaswo ya mi rhandza tlhela mi karhi mi famba na hina hi ndlela yaleyo loko ku ri mina ni siku magolidi ni ku hawa a hi ngheneni hi ahlula loko ni nga tshembi ni xoku hawa the MC i kwala kusuhi a nga ha nghena kwala xikarhi ka nongonoka ku hawa magolidi ni amukeli a vuxeni na wa xuma kasi swi tatani miyingiseri wa Vision FM mo ni karhi ni endla leswi loko ku vuya kwalani MC na tshemba va ta va va ri kwala kambe nhloko mhaka ya hina a hi si pfala hi lava ku twa kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM line 2 hi leyi yi ri magolidini vuyini kasi swi tetani mabari nqingho lama ku 0631320818 hi ndlela leyi loko ni karhi ni endla leswi loko matwa
1: Vision FM
2: Shibono i matimba Vision is power
1: Tshamile na
3: Vision FM
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
3: Vision FM.
1: Shiwono Imatimba.
4: Vision is power.
5: Gravelord.
6: Ahi kuri vali na hood spray.
5: Ule tikwene ra ntwamba na vulombe eka 92.8 Vision FM. La ile kaya. Gongo. Nkuzani na baba. Ai vuyiseleni bomunhu evanhwini. Hi 101.7 Vision FM. La ile kaya. Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
6: Bekwani nale ka ngwajae.
5: Ule kae ra xitichi
6: 88.5.
5: Vision FM. La ile kaya.
6: Ile kaya.
7: Impressive Dental Studios. Emitisela vukorokeri byo hlantswa meno. Kususa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
8: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi queen eAgatha street eZanini twanani consultation imahala ina mahala kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946 015 280 0946 kumbe WhatsApp eka 073 054 1151 073 054 1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
9: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara hi nge hluriwi ntsengo wo phasa katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela sundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680 Ungi salane eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
10: Mina aro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla ezola zola construction and projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla leti nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti septic tank

0: Office in Tahina, nale post office eGiyani, nalo mitendela ka kona, tsena loko kuri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Dia! Hakala na mchipisi. Ilugay. In Tabeni Yamangombe. I 101.7. Vision FM. La. Ilegaya. Manzakazi. Bekwani nalekangwa jayi. Ulegaya Rashtichi 88.5. Vision FM. La. Ilekaya. Kabunge. Chavani nale Valdezi. Eku ranza inga pimi eka 101.7. Vision FM. La. Ilekaya.
2: Akunene mingi seruwa Vision FM. La. Ilekaya. Titwa nene mi amukelekini. Amen. Kasi ba ingiseri ba Vision FM. Na mitse MC. Nukuchopa de MC. Itawar kwala. Kasa kwa awa magolidi. Nukombela kuveni ngena leka awaralia. Yudlina li. Ita ngena aikanziela. Kasi ba ingiseri ba Vision FM. Minka ngena mikanziela inhloko makaliani. Ikarimina. Nitavani karani milela kahle. Indlela yale iba ingiseri. Mwengena kuma anga ngena. Magolidi mina nishibonisa lesh. Kunga aba lesh. Indlela yale. Kasi stetanu wena mingiseri wa Vision FM. Nkari kuri 15 minutes to 5 ikongo malaka oralia ya ina ya naru eka nongonoko no purpose tiba nkoka wa xikongomelo ndlela leye kasi loko ri mina ni nga tshama mchinene kuri mina nsuku magolidi ni ri kona kwala ka 88.5 kuya fika kwale ka 101.7 kasi audio streaming ya ina ikhoma kahle lingo www.visionfm.co.za indlela liyana kasi na loko ba yingiseri minga zemi kanzi ya kanza mani nga hii pala indlela li mikari ni minye kare simu mikari mi amkela chopa the MC minga hii pala kase kasi kura na mwanda ni pala misala miti pinetela na chopa indlela liya kasi loko rumena nsuku magolidi itatela sangana minzugu kasi kura minzugu hi 9-12 ikari hlula kutikeriwa swinwe indlela liyani bishop na emani la ku hawa business aku secretary leri already ringa kona ringele ku hanyeni hi ku nkarhi unwanyana mikuma ku vatswari va nga humesa ku mali ya business leyi munhu a nga na business plan a nga swi tina ku a nga ha sungula business ya njhani hi ndlela liyani na leswiya swa ku mikuma ku ri vana va tiva ku va ta kuma ini.

inheritance kumbe ndzhaka yo karhi ehle ka vatswari va vona loko hikuva munhu a nga ha va na makungu yo dlaya vatswari va yena hi ku lava mali, hi ku lava ndzhaka ya mali, hi ku lava ku teka swilo leswi swi nga tirhela hi vatswari va yena. Xin'wanyana swi endla ku munhu a va na lack of knowledge enhlokweni wa yehe, medulla oblongata wa yehe wu nga vi straight vayingiseri, yena a tshame a karhi a hleketa ku yini loko mhani vo lova kumbe timer yo famba mehe ni ta va ni karhi ni kuma yini, ni ta va ni karhi ni kuma macheletle maxankhura mani ya hi ndlela leyi kasi a swi tshamisekangi. Hi nga tikumi kwalaya vantshwa hi karhi hi hleketa mi kuma ku hi hleketa ku mhani va ta hi siyela mali, tani na ha vurini ku devil is a lie and the devil is working overtime. A nga ha tikuma nghenini i hlasela vatswari va wena hikwalaho ka ndzhaka ya mali hi ndlela leyo, kasi a hi tirheni hi matimba loko ni karhi ni kandziyela hi ndlela leyo. Kasi loko ku ri mina insukuma golidi hi ta va ni misiya emavokweni ya kahle swinene, emavokweni ya chopa mhlongo the MC Njomani loko ni nga ndli xihoxo hi ndlela leyo. Loko ku ri mina insukuma golidi hi ta hlangana mindzuku eka awara liya 9 to 12 hi ta va hi hlula ku tikeriwa swin'we eka siku ra mundzuka. Loko ku ri mina nsukuma golidi no mileage ni ku ni amukela chopa the MC hi risimu ra DJ Henzo loko a ku hosi Yesu va rivalele se hawa mi ta hi sala mi swi vona na chopa ni xokwala yi nga kona i le ku swa hava i le ku fikeni hi ndlela leyi ni endlaku leswi ni ku wa twa.

0: Sweswo mi yingiseri wa Vision FM. I ku kahle kahle mi le ku tivutiseni ku why ni omelela omelela ndhawu leyi. Kasi ni maamukerisa sweswo eka nongonoko wa hina no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo hi ndlela liyani. Kasi loko ni famba ni mi nyikele risimu ra kahle ra kusuka le ka DJ Enzo ni ku ni amukela the chopper, the MC. I'm Shane MC.
1: Ahe, magolide.
0: Minjani.
1: Hi hlayisekile nguna minjani.
0: Na yena hi hlayisekile. Na themba kwala Amerikona MC mi hlayisekile mi tiphinini. Ni twela loko va karhi va vulavula la va ku va dlaeti homu timbiri. Va tlhela va hlamusela va ku ha tihuku i matuntu vana va tavasi.
1: Loko swi vonisa hi swona tsandzeka na hefemula kahle kahle.
0: Se hina ke. Mi tsandzeka no ni vuyela na nyama.
1: Hi tshemba ku ri loko ku ri mi tiva xikongomelo xa n'wina tanihi nongonoko vitira nongonoko ra ku tiva nkoka wa xikongomelo xa wena. Hi tshemba ngopfu ku loko mi suka laha ma swi tiva swa ku mi ta mi ya phema kwini. Mingiseri wa Vision FM, Chopper the MC, Chopper Mhlonka nongonoko, no your purpose. Ni kona na ka awara leyi one.

0: na loko hi karhi tsuntsu hi tsutsumela legiani le no ka ninga ti ku legiani kumbe le ka malamulela eh va ri le ka mshwana ti ku leriya ntwe bragadia va nwana ve legiani va karhi va hlamisela va karhi va kombisa kombisa ku hawa va aka tiko va ri lembele ri nongoma hi ku va ri va kwate xinene va pfalana na patu ra R81 va kombisa va ku do a ku a swi endleki ngoma hi lavi ndlela le
1: hai nakwala a hi ri kona a vula tano ku ri eka lembeleri ngoma a yi nge vi kona etindhawini ta ka mujaji hi ndlela ya le kambe ke va hetelele va vula ku ri ku ve na mukulu wan'wana a nga murhangeri le eka mujaji va hetelele va kombisa marito ya ku ri ku na vanhu lava sweswiwani se a va sumeni tingoma ku ri se a va sungunile ku pimela ku ri va khome vana va vanhu letintshaveni emakhwatini sweswiwani se va kombisa timhaka ta ku ri eka lembe leri taku loko se ta fita pfumeleriwa swaku va nga tlhela va sumana kambe tingoma tete lava va nga suma tingoma sweswiwani va nga nikiwa mpfumelelo a va nge pfumeli ku tirhisana na vona ku yisa emahlweni ku pimela ku lembe leri taku va nga zi va apply na ku apelela ku ri va la ku bangoma kusuka le eka mujaji kambe ka swona hinkwaswo mingiseri wa Vision FM leswi a va tlhela va vulavula hi swona a ku ri timhaka ta ku ri mapatu ra patu ra ku ya ka mugwagwayila patu ra R36 leri joyinaku R81 i swin'wana swa ku ri eka nkarhi wa sweswiwani va ta va kha va swi lunghisa hi tlhelo ra le ka mujaji lero service delivery eka mujaji hi swin'wana eka tin'hweti timbirhi leti nga le ku teni leswi nga ta ka swi endleka ngopfu hala ka mujaji ku ri mapatu ma tama ka ma lunghisiwa vaakatiko va ta va kha va kuma vukorhokeri hi xiyimo xa le henhla kusuka eka mfumo
0: I mhaka ya kahle swinene chopa the MC kasi na loko hi ri hi languta le nkwankuwa le hi karhi hi vona meyara laha Odas Nguveni a karhi a vula a karhi a kombisa ku rhawa mapati hinkwawo ya ta va ya karhi ya lunga ti-infrastructure hinkwato mi nga zembilerini kasi hi lo tsandzeka ku kuma va JR va lava va nga kwaleri ku ri va hi tisela swona kwala moyeni kambe na tshemba ku ri mindzuku va nga ha swi kandziyela kwala moyeni
1: ya hayi siku ra mindzuku ne le ka vutivi i matimba le ka awari leya ntsevu ku ta va karhi va hi hlamusela kahle ku ri masayiti ya le nkonkowa a wu va ka ku endla ka yini kambe ke hi ku vona ka mina kumbexana leswi ni nga swi vonaka swi endleka eka swihangalaka swa mahungu hileswaku masipala wa Greater Tzaneen a wu ri ku endleni ka mpimanyeto wa swa timali hi tlherelelo ku kombisa ku ti-project hinkwato leti nga ta karhi ti endleka ehansi ka meyara wuntshwa meyara Nguveni hi ndlela leswi swi tikomba kahle ku ri a wu swi tiva swa ku meyara Nguveni va ri le ananini a Tzaneen a tihofisi ta Tzaneen municipality a nga na xitulu nkulukumba luwa a ofisini ya yena hi sayiti ra ku mpundzu wun'wana na wun'wana loko rixa huma a ya xitarateni a ya vona ku mpelampela leswi vaaki va nga tshembisiwa swa ku va ta endleriwa swona mpelampela swi le ku yini emahlweni na kumbexana vakontraktara leyi va nga nyikiwa ti-project kumbe va fanga va ha tirha ti-project xana ti tshamisekile kumbexana ti fikile emakumu ke hi leswi nkulukumba loyi since a ta va a vekiwile tanihi meyara va ri a nga tshama a kuma tiawara tinharhu ta ku a tshama le ndzeni ka tiofisi u n'wi kuma xitarateni masiku hinkwawo
0: mi kombisa mhaka ya kahle chopa the MC ni n'wi twena yena a karhi a vulavula a ku bridge rele petanenge ne rele thavini loko ninga endli mistake bridge re ma bridge alama aya fanele ya herini kambe yana 2 years ya kari ya
1: yanga tekeriwi
0: yanga tekeriwi kahle contract a iri ku tirheni
1: a hilanguti to
0: ni swilanguta vari ti munhu loyi a khoma contract ya ma bridge lama ya i terminate wini kambe ku ta kumiwa
1: un'wana contractor
0: angena a heti
1: hi leswi a hi vula swona magolodo haka nyinginyingi mfumo mikarhi yin'wani a wu feyile ku va wu hindlela swi mfumo wa humesa mali kusuka le henhla ku ri okay a ku endliwe u patirile kwinikwini ko va na vanhu vo karhi lava nga kona laha mpfhukeni lava ku nga vona va hi feyilaka hi tlhelaka loko timali ti fikela emavokeni ya vona vona va ndla yini va teka timali letiya va ti tirhisa swa vona ku nga ha ri swa ku pfuna rixaka kambe ke loko hi langutini varhangeri va ku fana na nkulukumba loyi a nga le ku rhangereni ka kalo swiwani laha edraneni vanhu lava lavekaka ku pimela ku ri loko a ko vana va odas va ku ringana ku ri hi famba hi vekaveka vanhu lavawani eka masipala leyi hinkwayo tiko ra hina kumbexana xifundzha xa Limpopo na tlhelo ra tiko ra Afrika Dronga vukungumbyani hi nga hluvuka swinene ngopfu
0: hi nga hluvuka ni tsake ngopfu loko a karhi mati ya yi va hlayini wa 12 a karhi a hlayahlaya hi tiwadi ta ku hambana aku ku cinca ku kona timali i ti hlayini timiliyoni ka a ku ndhawu ya le kwini 10 million ndhawu na tshemba timiliyoni letiya ta ku tirheni kasi swi tetani chopa the MC mina nsuku magolidi ni ta va ni karhi ni ku siya kwala ka no your purpose.

0: me karri mi teka ba ingi serem fa mana wa nokuru mena se kuma go le the normal
1: le di kensengo hlaisa wa studio etelela ai benen mandla hi vuye kusukela la ka awari liya ya khume ya nkaye eka hlula ku tikiriwa ku ta fika la ka nongonoko know your purpose wa ri kona e studio kambe ke wana mingiseri awari le inga sala kumbe xa 10 minutes leti nga sala ku langutini na magolidi mina na ba ingiseri ingari hilo sala la ntrene hi 10 minutes ta ku ringana makume mune ntlhanu wa tona hikuva laka laka ka 45 laka 15 minutes to 6 ukona nchumayelo wa matimba afunene ngofu kambe eka awari le hingeleka yona xikona xivurisa kumbe xana xivulavulelo lexi nga tavaka lexi boha sweswiwani hi xiyisa emoyeni kutani ke mingiseri wa Vision FM xa wena eku va u kuma karhi hi foyinela u ta hi byela swaku leswiwani mpelampela swi vula yini ni twile laha loko na ha ri endleleni ya ku vuyaleni magolidi a ni yingiserini nongonoko ni mi twa ku ri mpelampela mi le ku buleni hi nhloko mhaka yin'wana ya matimba afunene ku va kona vana lava hi nga vulaka magolidi ku ri ho ka hi nga tivi ku ri n'wana woloye i va se wo hlangana nhloko kumbexani i va a lo ngheniwa kwee ku ri va n'wana a tikuma karhi a suka a ya ka mutswari a ya kombela ku ri ni nikeni leswi kumbexani a ni fanekele ni swi kuma loko mi hundzra emisaveni loko u pimela ku ri sweswona mingiseri wa Vision FM na mutswari a nga tikuma karhi a hlamala finene ngopfu ku ri hayi khona n'wana loyi wa mina i lo ngheniwa yini swi chavisa ngopfu magoni na ku tshama na ku pfumela ku ri na wena tanihileswi i nga n'wansati siku rin'wana i nga ha tala ku va manana kumbexani sweswiwani hi nga vula ku emanana swi va ku chavisa ngopfu loko tshuku rin'wana wo va yi tshamini ivi n'wana wa wena a tshedaka ku mama ni kombela eka leswi mi nga ni vekela swona mingo leswiwani hi swona leswi mingo mina ni ta kuma swona loko mi hindra emisaveni ni nikeni swona na ku tshama na ku pfumela ku ri a ni tivi na loko ku ri i mukhongeri siku leri kumbexana na moya wa xikwembu wu nga ku huma se i tikuma nkarhi nghenela hi moya luwa wun'wana wa matiko i tikuma se i hlamule na n'wana leswi kumbexana a wu nga tiyimiselanga ku n'wi byela swona ku pimela ku ra mingiserani FM lomu i twa ku yi ri kona na siku na rin'we kumbexana na dyambu na rin'we swi nga pfuki swi ta emihleketweni ya wena ku va i tikuma nkarhi i landza vatswari i la ta iva ku ri hayi khona mutswari wa mina loko n'wina mi hindra emisaveni i yini lexi mina mi ngo mi ta ni siya na xona a swi basangi swaleswo mingiseri wa Vision FM swi papalati hi masiku hinkwawo kambe ke hi ndlela leyo magolidi na ku vona swa ku se i yime ku lunga ku ri hayi khona se hi wula ku khoma na rivanti i va yi karhi i huma hi ndlela leyo i ri hi ku heleketa ke mingiseri i nga baleki eka xiyanimoya awari leyi nga sala xivuriso xa xitsonga xo enta xa ta endzhaka leswi
2: Mandlakazi Bekwani nale ka ngwajai Bekwani nale ka ngwajai Ule kaya rash tichi 88.5 Vision FM La Hile kaya
3: Shana nombore ID ya wena Hii ngwani ya tota la tala Leti nga pariwa heba ndra uli hati magatash kaya Home Affairs isi mege pfumbara tiko yungkwaro Rupu na panu labate ID tabo Leti nga pariwa Leso kubalu la misa shimo shabo Na shabu TTBC Eka register ya ba aki ya rishaka Kuma pushoko shoko Bzasu labego swa tireluleri Hiku ngena eka dha.gov.za Ibu ukamba eka blocked IDs Unangkari kufika 10 July 2026 Leso kuye ofisi nele kusui ya Home Affairs Teka goza ID lenga pariwa ipala bomundruku bya munhu loyi nga na mfanelo leswi hi swivula ku tsandzeka ku kuma mintirho dyondzo midende vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo hungu leri tiso eka n'wina hi va ndyawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla mirhandzwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena loko ri eka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Resources Wholesale and Takama Gezi Hardware. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tekele Nshoko Enle Shaku. Hipwi Sabaranzo Bangwina Kusuka e Joni. Hipwi Sele Mpopo Mahala. Kasi Sena Shtendani e Gedeni Ashbetele Shakensani. Wishoko Shoko 065-525-4253. Kumben 074-751-4932. Armarobela Funeral Services. I take it a chance. Hekati Kasmendeta Armarobela Funeral Services. Nangwe namlabaka ku joina. Milem kiswe kanganyisi. Lepsuindu waka ebangwana bakaleka batirwa hina. Minka fumele kwa kela jbukwa nshangwina eshtarateni. Kumbe loko munu amtela ekaya. Hakela mtena et office in tahina. Nale post office ekiani. Nalo mitendela kakona. Tena loko kurna mofaya Armarobela Funeral Services. Wikani kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
1: kumrati mina etsemengisele wa Vision FM aurele wani ya ntlhanu hi bile mpela hi le ka xihenge ha korisela mina na wena mengisele wa Vision FM eka aura ya hetelela ya nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo i ra vumbirhi ra kahle mengisele ra ti 23 ta n'hweti leyiwani ya driva ya khotavuxika eka lembe ra 2026 kambe ke ka swona hinkwaswo mengisele khese ngopfu tlhela hi ba mandla vuyelela kusuka le eka nhluku magolidi ntirho wa matimba lowu endleleke wona eka nongonoko know your purpose na ku tshama na pfumela ku mengisela ina FM and they so hinge truke hemi diesel mahlanhla eka radio yangwana ya xirhandzu 88.5 90.0 92.8 ku fika la eka 101.7 megahertz manga tlhela mi kumana kambe la ka www.visionfm lexi one hi nga le ka xona msumbulo fika ra vuntlhanu ka xiphemu xo hetelela eka awara yo hetelela ya nongonoko hi langutana kahle na swivuriso swa xitsonga leswi hi ngo i marito lama khomeleke vutlhari matimu ni mikhuva ya vatsonga swi tirhisiwa ku tsundzuxa ku nyikela vumbhoni kumbe ku tlharihi sa munhu hi vutomi swi khumba matikhomelo ni vuxaka bya vanhu hi ndlela leyi wana mengisele wa Vision FM kambe ke swivuriso sungula na tinhlamuselo swi kona mpela mengisele wa Vision FM swi kona swivuriso swa ku titsonga hata swivuriso swa matirhelo swivuriso swa ntirhisano swivuriso swa matikhomelo swi hlayini mengisele wa Vision FM kambe ke siku na siku eka nongonoko wa matimba know your purpose hi mitisela swona swivuriso leswiwani emakumu ka nongonoko laha n'wina mengisele wa Vision FM hi foyinelaka kuseni mi hi hlamusela swaku leswiwani enhlamuselo ya kona yi va yi ku yini mengisele wa Vision FM ni le ka leriwani siku ra namuntlha eka nkarhi lowu hi nga le ka wona mengisele hi na xona xivuriso endzhaku ka leswi
4: gongongo nkuzani na baba
5: kuzani na baba
4: a hi vuyiseleni vumunhu evanhwini hi 101.7 Vision FM la ilekaya
1: swivuriso swa xitsonga mingiseri wa Vision FM i marito lama khomeleke vutlhari matimu ni mikhuva ya matsonga swi tirhisiwa ku tsundzuxa ku laya ku nyikela vumbhoni kumbe ku tlharihisa munhu hi vutomi swi khumba ni matikhomelo ni vuxaka bya vanhu kambe ke mingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha xivuriso lexi hi nga langutana na xona mingiseri wa Vision FM tsundzuka swa ku leswiwani mingiseri wa Vision FM swi tlhela swi va karhi swi hi kombisa kahle hi tlhelo ra ku va na vatsonga swi tirhisiwa ya ku tshinya kumbe ku dyondzisa mahanya eka vanhu mingfm xi kona xivuriso lexi hi va karhi hi langutana na xona eka nhlekani lowuwani kumbexana ku ya ku gimeteni eka nongonoko mingiseri wa Vision FM leswaku mpelampela swi nga va swi vula yini munhu wa Vision FM eka swona hinkwaswo mingiseri xivuriso lexi nga kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha xi ta kahle hi ndlela leyiwani ku tikurisa swi vitana tingana ku tikurisa swi vitana tingana i swivuriso swa vutomi na rifuwo leswi mingiseri wa Vision FM a hi tweneni kusuka eka n'wina mingiseri hi lexiwani xivuriso ku tikurisa swi vitana tingana xana leswi mingiseri wa Vision FM swi vula yini
4: hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
6: kandziyisa rito ra wena
7: kandziyisa rito ra wena
6: ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890
1: Hela ba ku toxika ka wena mengiseri wa Vision FM line 1 line 2 ka fika la ka line 3 set for wheel mengiseri ko pemela ku senga borisana na nwina he toxika ka wena mengiseri wa Vision FM ku xiburiso leswi nga xikhom eka nhlekano wa siku ri na munhla leswi mengiseri wa Vision FM swivula yini ku tikurisa swivitana tingana a itweni mengiseri milemo yeni mengiseri wa Vision FM ser peril
7: a he mpuke
1: hi hlayisekile finene ngona miri njani ku pfuka
7: hi pfukile ma
1: hi bula na mani mkhulu wa mina
7: mina ndovela ka skunyane
1: la ka skunyane mpela hi lexi vuriso ku tikurisa swivata swivitana tingana xana swivula yi
7: ya hi lero mitirho ya kahle a yi vulavuleriwi yo ti vulavula hi yoxe
1: okay
7: ni nge fiki kumbe ni ku na mali na mali a va voni kha yi tirha mali ya kona va swi vona ku ndhove na mali kahle leswa swa enterprise swi vula hi xilungu leswiya
1: ni mi twa kahle
7: hayi
1: hlayisekani na n'wina la ka sikhunyani vona madyambu lamanene
7: danke
1: la ka sikhunyani mingiseri wa Vision FM i mingiseri wo sungulasungula hi nga n'wi teka kahle eka xivuriso xa xitsonga mingiseri wa Vision FM tsundzuka mingiseri hi vulatani ri swivuriso swa xitsonga i swiga swa vutlhari leswi katsanganyetaka ntiyiso wa vutomi mikhuva ni vutlhari lebyi tameriweke hi vakokwani va vatsonga swi tirhisiwa ngopfu ku laya ku tshinya kumbe ku dyondzisa mahanyelo lamanene eka vanhu kambe mingiseri madyambu lama hi langutane kahle na xivuriso lexi nge ku tikurisa swivitana tingana mingiseri xana leswiwani swi nga va swi vula yini mingiseri
4: mandlakazi bekwani na le ka
8: n'wajahenu
4: u le kaya ra xitici hi
8: 88.5
4: Vision FM la ile kaya
1: 0637307890 kumbe xana 0631320818 Mingiseri FM endakarisimo hi sa mahlweni eka ri hetwa swa kunwina mirhi leswiwani swivula yini dingani David Mathebula va ku timfene rixile mingiseri.

0: ona la eka xiburiso xa xitronga leswi hingo eswiga swa vuthlaseri lava nga le ku hi trayiteleni la a hi va tekeni mingiseri hi bula na vona mi le moyeni mingiseri wa Vision FM seri perile
1: ahe both xopa xopa mpfukini
0: hi hlayisekile swinene ka mhana mina n'wana mbe ni njhani ku pfuka
1: ahe pfukini hi tintswali ta hosi
0: hi khensa hosi hi tlhela hi ba mandla hikwalaho ka sweswo mativa
1: ntiyiso hi khensa ku hlayisiwa
0: ina ka hina xivuriso kwa lexi ngo ku tikurisa swi vitana tingana
1: mo hi dlamba dlamba
0: dlamba dlamba ni hi twa man mi heva la merve b
1: munhu wa ku titlakusa nga yi kule na vutomi
0: hayi hi mi twa kahle
1: swa n'wi pija
0: swi n'wi dripa wela hansi Ai ai ai ai.
1: Oh dlamba dlamba hi katsana ku mixeweta. Mativa hi nga vulangi ku nghena hi hlamula hi nge mixeweti.
0: Mativa ku dlamba dlamba ka n'wina vona ra mingiseri a ri soriwi no tlhela hi traka ngopfu loko mikarhi hinkwayo mi hitwa se hi ri moyeni mi hi tsundzuka mi hi foyinela mativa ka mhani mi heva.
1: Hayi ntiyiso lowukulu na mina khensa ku mi twa mi kha mi vulavula ni kuma nkarhi wa ku mi xeweta
0: mativa nanga ni twaka ngopfu xikwembu xa mukatekisi xi mi ngetela na masiku yo hanya ka
1: na n'wina swivetani ra Yesu danku
0: danki mani mi heva
1: na mi rhandza swinene
0: na mina ni mi rhandza ni nga pimbi mi swi tiva kahle hi swona mani mi heva la merve b hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM n'wina mi angulama ku yini mingiseri 0637307890 kumbexana 0631320818 ku tikurisa swi vitana tingana mingiseri ku na mingiseri va nga nghena kahle le ka WhatsApp le na ku teka WhatsApp le ya vona hi twa swa ku vona va angula va ku yini va riperile mohaxi ku tikurisa swi vitana tingana swi vula leswaku munhu a nga fanelangi ku va a titekela enhlokweni a nga fanelangi ku va a titekela enhlokweni ku tlula van'wanyani lava a hanyaka na vona vona ka va nga ti tivisi vita ra vona kambe ke mingisa ra Yin FM hi khensa ngopfu hikwalaho ka ku va mi angurini na n'wina mi tisela vonelo ra n'wina leswaku n'wina mi vona hi nga ri leswiwani swi vula yini mpela mingiseri wa Vision FM eka swona nkwaswo mingiseri hi vula tani ku swivuriso swa xitsonga i swilo leswi va ka swi hi dyondzisa ku ri mpelampela ririmi ra xitsonga ri va ri tshama emihleketweni mingiseri wa Vision FM hikwalaho hi tshwa hi mi tisela swona swivuriso leswiwani emoyeni leswaku hi va ya karhi hi mi tsundzuxa ku ri ku na swilo leswi va nga i swivuriso swa xitsonga mingiseri wa Vision FM masiku man'wani mingiseri hi mi tisela xivulavulelo hi wa vumune hi mi tisela vhese kutani ke n'wina mi va mi kha mi hi byela ku leswiwani swi vula yini swi endlaka ntsena eka nongonoko 326 eka nongonoko know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mingiseri wa Vision FM tsundzuka mingiseri ra Yin FM loko ni langutini la va kona mpfundhisi pasta la pasta khataza maakana eka ntirho hosi Yesu uri yini na vutomi bya hina hi ndlela leyiwana mingiseri wa Vision FM kambe ke mingiseri ku na risimu la leni lavaka hi va hi tiphina hi rona mingiseri wa Vision FM ku vuya ka mina emoyeni mingiseri hi mi nyika nhlamulo leyi ku nga yona kutani ke mfundhisi va ta va ri kona ku ta hi nyika nchumayela xipani xa vutivi i matimba xiyime ku lungha mingiseri wa Vision FM ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha emadyambu wa siku ra namuntlha mingiseri ku ta mi pfeta hi leswiwaka swi endleka etikweni ni le ka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM kambe ka swona hinkwaswo mingiseri a hi yiseni emahlweni nongonoko ni kandziya la
2: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la hi le kaya.

0: Tsoha Jonasi, nice time ya bolaya re se bona matimo na meng ser so kala ka soli mo holo re se bona meng ser tshwa ka hle go tsoha Jonasi ka meke re le kona re se mi le ka pastor Rodolfo Mabasa ba go ar kona telo ra mahala meng ser wa Vision FM kume ntrebo te minetse awara le ya ntrebo yinga se bampela meng ser wa Vision FM a ile ngote ne ka hle na suburu so strong la leswi bula ka hle meng ser Vision FM go iswi ga swa thari left risiwa ka eka ndavuko wa batsonga ku dyondrisa ku trinya ku kucetela mahanyelo lamanene kumbe ku nyika xitsundzuxo evuton'wini hakanyingi mingiseri swivuriso leswiwani swo tala swi tsemakanya kusuka eka swiharhi ntumbuluko ni swiyimo swa siku na siku swa le kaya kambe ke lexi a hi langutana xana mingiseri hileswaku ri ku ti kurisa swi vitana tingana xana swi vula yini mingiseri wa Vision FM khense ngopfu eka n'wina mi nga nghenelela eka xivuriso mi va mi kha mi hi hlamusela leswiwani swi vula yini mpela kambe mingiseri mhaka leyi ya ntiyiso hi xitsonga xi vula leswaku unge vi na tingana hikuva a wu endli nchumu xo biha kambe ku ti kukumuxa hi swona swi nga ku vangela ku tingana a hi xi languteni ku hi vuenti mingiseri wa Vision FM hlamusela ya xivuriso lexiwani ku ti kurisa ku vula ku ti tlakusa kumbexana ku ti kukumuxa kumbe ku rhangisa vutitlakusi emahlweni ka vanhu swi twala tingana kumbexana leswi hi nga vula kahle swi vitana tingana swi vula leswaku ri vuyelo bya vutitlakusi byebyo lava rhandzaka ku endla va le henhla swona hi xihi tsundzuxa leswia leswaku munhu loyi a tikurisaka nkarhi hinkwawo u ta hetelela a tsongaharile kumbe a humeleriwa hi swilo leswi nga khomisaka tingana eka vaaki kambe ke mingiseri muyingiseri lava vo ri sunguna va le ka sikhunyani va nga hi foyinela hi vulatani mingiseri ku hi ba mandla hi vuyelela n'wina mi hi kumini la ka sikhunyani
1: entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hi le kaya
0: hambiswiritani mingiseri wa Vision FM xipano xi kona loko ni langutana la ka la dlasini la mingiseri va kona Pastor Khataza Maakana ku ta hi nyika dyondzo ya kona ya vusiku bya namuntlha leswaku hosi Yesu mpelampela uri yini na vutomi bya hina eka madyambu ya siku ra namuntlha swiritana mingiseri ya Vision FM siku ra mundzuku ni kona hi matimba lamakulukumba kusukela laha ka awari leyi ya nharhu ku fika laha ka awari leyi 1 ya ntsevu salani kahle na minakunaku hinkwayo ya Vision FM leyi landzelaka vutivi hi matimba na mihlave evile ka awari leyi ya nkombo u kona JR na nongonoko wa matimba ta mitlangu laha ka awari leyi ya nhongo ku fika ka awari leyi ya 12 minongonoko yimbirhi na Bobby Rob nongonoko dyondzo i ri voningwi hi nga rivali tawelana eka Vision FM swiritana mingiseri ni mranga na nga pimi hinkoko kwa kulo a miningisele kahle mi rikona eka madyam lawa loko swirisa mingiseri mina no famba pote ni mranga na nga pimi.
2: Na mixeweta hi vito ra matimba vito ra Hosena Yesu Kristo wa le Nazareta lanuwani ni teka nkarhi lowu ni xeweta Archbishop Malungana Vision Bearer eka Vision FM ni nga rivali ku xeweta vafundhisi hinkwavo lava nga kona la ka Vision FM rivali ku teka nkarhi lowu xeweta Pastor Malisa ni nga rivali va ka hina ni xeweta varhandzi ni vaseketeri ni vayingiseri va Vision FM hi vito ra matimba vito ra Hosena Yesu Kristo wa Nazareth baka hina vito ra show leyi nga ka yona know your purpose tiva xikongomelo xa wena ha ri ka n'weti ya vantshwa n'wina ni lava ku ya burisana na n'wina namuntlha leswaku tiva ni xikongomelo xa n'wina tiva xikongomelo xa wena muntshwa tiva xikongomelo xa wena baka hina kuna mfana la muntshwa un'wana ebibele eka Genesis 37 ni hlayile chapter liya hinkwayo ni ejaha leri a ri sasekise swin'wana evito ra jaha leri a va ku i Josefa. Josefa a ku ri mfana loyi tata wa yena a n'wi rhandza hikuva u n'wi kume ku dyuhaleni ka yena. Josefa a rhungeriwe na nguvu ya mavalavala baka hina Josefa hilo isiku rinwane avana noro avabyela vamakwapo akuni lorile ni bona tinyanza tihimile titsimbi wile ta 11 tinyanza liti e yena tia kisamela enyanza ya yena ba hleketa ba bulavula ba ku hleketa leswaku wena utafuma u hleketa leswaku hina hi ta ku kisamela vaka hina va makova sungula ku talela hi jelazi yimani mi byela siku rin'wani loko va yi kuriseni tata wa jaha aku ka yena famba u ya pfuxela vamakwenu ekuriseni ni twisa ku loko a n'wi rhumanga n'wi rhumanga ximandlamandla mi ta kuma ku na swakudya u nyikiwile hi lwa mfana wa ku kala xindzuva a famba loko a famba vafana lavayana va ka vona va n'wi vona a ha ta hi le kule a ha ta hi le kule va ku ahe hi loyi n'wamuloro hi ta vona leswaku milorho ya yi ta helela kwini hikuva va kanele ku n'wi dlaya loko va hakanele ku n'wi dlaya va ri va vuya va n'wi hoxa ekheleni va ri loyi Ruben a swi twa hi tindleve ta yena hi mhaka ku xikomba a xi ri na xikongomelo hi mhaka ku purpose leyi Josepha a ri na yona a yi fanele yi hetiseka his brother buti wa yena a endla leswaku a ku i ta n'wi yiva a ta n'wi tlherisela ka tata wa yena hi nkarhi a va arisa leswaku hi nga n'wi dlayi loko va ha agusiwa sweswo hi laha ku ta ntlawa wa ma Ishmael va teka Josepha va n'wi xavisela vona yimani n'wi byela Josepha a xavisisa swisweswo va n'wi xavisa na vona ma Ishmael va n'wi xavisela eEgypta laha a nga fika a hlangana na ndhuna leyi a ku ri Potifar a yi ri na nsati ndhuna leyi vaka hina loko a fika le ivi a vekiwa murhangeri vaka hina loko a vekiwe murhangeri tani eswilo hinkwaswo swiyisiwa swi vekiwa emavokweni ya yena a swi languta hi loyi wa nsati loyi mativa a la ku endla a la ku endlisa Josepha xihoxo loyi wa nkata Potifaro a lava ku endla vudyoho hi loyi wa nsati luyana a sungula ku endla yini na a loko ku nga ri na munhu a lava ku wela exidyoweni na n'wana loyi yimani ni mbyela lexi nga ni khata loko a n'wi khoma u tsutsumile a balekela xidyoho a tiva purpose ya yena ku I want to fulfill my purpose hi loyi a tsutsuma loko a tsutsuma va ka hina n'wansati a sala khomelele nguvu enguvu liyana a sungula ku n'wi frame a vulavula leswaku n'wansati en'wana luyana a la ku endla vudyoho hi loyi va ka hina xidyoho xa kona a ku ri xa masangu emfana luya i balekile a ku mina ni chava Xikwembu ku laveka vanhu va ku chava Xikwembu n'wina ku laveka vantshwa va ku chava Xikwembu i ta kota ku fulfila your purpose va ka hina mi fanele mi tiva xikongomelo xa n'wina ku why Xikwembu xi mi endlile hi loyi Josepha u ya a xi hetisisa va ka hina loko swi ya swi famba ende khotsweni a kuma tintswalo hi vona hi lava ka hina Josepha se a ya va prime minister a ya va murhangeri etikweni ra Egypta va ka hina na wena u nga fulfila norho wa wena u nga fulfila xikongomelo xa wena halleluya loko u landzelela loko u yingisela loko u landzelela milawu ya Xikwembu u ta fikelela makwerhu wa mina evitweni ra matimba vito ra Yesu Kristo wa Nazareta, amen.
1: Dia hakala nam chipi iluke luke entabeni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hile kaya.

0: sweswo ke miyingiseri wa Vision FM minongonoko hi vutivi i matimba na mina Arnold Mabunda. Swi endla ntsena timinete timbirhi ku bile awara leyi ya tsevu. Miyingiseri wa Vision FM ya sungula nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha hi xiviko lexi xi nga humesiwa hi va Democratic Alliance ya Mopani, va kombisaka leswaku ri a va tsakisiwanga hi leswi State of the District Address yi nga fambisa hi swona. Mbulavula luwa va kombisa leswaku ri ku na leswi swi va khumbaka kumbe ku na leswi va swi vonaka swi nga swiphiqo endzeni ka wona. Hi amukela emoyeni va DA kusuka eLimpopo lava nga ta va karhi va vulavula na hina hi tatana Mabunda kusuka ka DA. Ha mu amukela eka emadyambu ya siku ra namuntlha.
1: No, inkomu muhaxi na ku khensa nkarhi lowu mi ni nyikaka wona na ku xota vayingiseri va Vision FM.
0: Mi nga vula yini hi ku ya hi statement lexi mi nga xi humesa mi kombisa leswaku ri masipala wa Mopane District Municipality wu le ku koloteni ka Lepelle Northern Water na Department ya Water and Sanitation mamiliyoni ya tirhandi.
1: No, inkomaxi mi ngo hi kombisa tanihi vandla ra DA a Mopane District ina ve twa hi khomiso tingana swinene hi State of the District Address leyi nga nyikiwa hi Executive Mayor Councillor Poleshai ku hlamula hi ku kongoma ka xivutiso xa n'wina muhaxi. Ina, i ntiyiso District Municipality yi ku koloteni swinene ka Lepelle Northern Water na Department of Water and Sanitation leti nga tona ti-department kumbe vatirhisani nkulu na Mopane leswaku vaakatiko va Mopane va kota ku kuma mati.
0: Se leswi mi nga humesa statement mi kombisa leswaku ri a mi convinced hi leswi meyara a va swi vula, mi nga mi swi vula hi tlhelo rini?
1: Muhaxi, tanihi vanhu va Democratic Alliance tanihiloko hi kombisini ku ri a hi khorisekangi hi ku enetiseka ka State of District Address i mhaka ku loko mo va mi swi langutini Mopane District hi yin'wana ya ti-district leti ti nga na crisis leyikulu leni ya mati.

0: Yin'wani yo duma swinene leyi nga yi tivekaka swinene leyi yi vitaniwaka eTours Project leyi nga ku humeleleni le aka project moswi langutisa kahle muhaxi ni rin'wana wa lava ni tshamaka khatele lembe ximali rin'wana na rin'wana yi va yi karhi yi bajetiwa mali yo karhi tisiwa mahlweni mara lexi hlamarisaka project leyi a yi fiki makumu hambi ku ri hina hi nga nghena hi 2021 se yi humaka lembe leriwani hi kume yi ri kona mara fikeni makumu leswi hi kombisaka kahle ku vaakatiko va ha ri kule na ku kuma mati mara hi ku twisisa ka mina ni voni nga ku xivangelo i mhaka ka na va thoriwaka hi
1: swi tikomba yi nga ri va hi lahlekeri. Rive riqingho ra wena ri hi lahlekeri ku na swiphiqo swa tithekiniki ta hina. Miyingiseri hi nghena mavhengeleni ku biha kona hi ta va hi karhi hi ringeta ku va lavalava emoyeni hi vona ku hi nga ka hi nga swi koti ku ya mahlweni na mburisano lowu na vona ke. Wa yingisela xitexi xa wena xi rhandza Vision FM vutivi ematimba hi nghena laha ku biha kona hi ya mahlweni na nongonoko wa hina.

0: le buka kwa bo khabane ka kwa ra theuwa ra fithellwa kwa bo zumeri kwa rotho ba rena gana ba le burekishiwa ka 16 rand brown le 17 rand white eri ya ka kwa sikhosese ka kwa go dimo ka kwa ro gre bo rotho ba rena burekishiwa ka price ya 18 rand white le 17 rand brown and then eri ya maruleni ka kwa bo skororo ka kwa ro khumana bo rotho ba rena burekishiwa ka 18 rand white le 15 rand 50 brown so elan khoko the price jewe re di swajewe di bo bona me le sekela belaela ra bele di tshele rena ka mabaka a ba petrolo le diesel di ile godimo le rena ra rafa jare sna choice ya hore re ka re tsanje re oketse my game show jwa rena re le ba Sunbake e be gore are you oketse borotho this year mara gwishishane mabaka le jedi ya la ka rana le rena re ya pele je ke mabaka re ya leboga jolane pele le re fe support ya lena e le tswela pele re fa yona re ya leboga
1: nothing fresher under the sun Sunbake
2: Sweswo gaming se ri wa Vision FM ya mahlweni na nongonoko vutivi i matimba swi endla ntsena nkayi wa timinete ku bile awara leya ntsevu hi le ku burhurisaneni na va Democratic Alliance amopani lava kombisaka leswaku ri ku ya hi mbulambulo wa nkulukumba Puleshaye lowu va nga wu nyika le a Royal Khalanga ka N'wamitwa a wu va khomangi kahle va le ku anguleni va karhi va kombisa ku ri masipala lowu ku na tiproject ta ku tala lowu nga tsandzeka ku ta ti fikelela va ha ri kona kwala amoyeni ku ya emahlweni na hina tatana mabunda hi nga vula leswaku ri n'wina tanihi DA mi kombisa leswaku ri mi le ku lweni mi lwela ku masipala luwa wu fanele wu fambisa swilo kahle etlheleni ra mafambiselo ya wona na swa timali mi nga hi byela hi ku i vuenti sweleswo ku ri mi nga va mi ringeta ku vula kwini
3: no inkomu mahaxi nakambe tanihi vandla ra DA loko mu swi tsundzuka kahle hi vandla leri ri nga vandla ra ku kameta aka khansele ya mopani ina entiyiso hi vandla leri nga ku lwini hi matimba leswaku swa timali swa masipala swi famba hi ndlela leyi swi faneleke ku endla leswaku mali leyi yi nga tirhi ntsena ku va yi vuyerisa vanhu vo karhi mara yi yisa vukorhokeri ka vaakatiko tanihiloko ni hlamuserile na le ka xitatimente xa mina hi kombisakombisini timali to karhi laha leti ti nga ku kolotiwini na leti hina ku tsandzekini tanihi masipala ku va hi kuma leswi vongo i funded budget leswaku hi kota ku yisa vukorhokeri ka vanhu ina tanihi vandla ra DA hi le ku pleni ka oversight hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla tanihiloko ni kombisini ku ina ku na ti-project tin'wana leti ti nga ku teni ta mati leti nga ta benefita vaakatiku va le zanini especially nkowankowa laha ku nga na ku nga ta va na miganga ya 8500 eka site ra Ritavi Cluster leswaku va kuma mati so hi ta va hi karhi hi languta kumbe ku veka tihlo swinene leswaku hi mpela timali ti le ku tirhisiweni hi ndlela ya kahle ku hi nga tikumi hi ri ka xiyimo lexi hi maka xona xa ti-project to fana va tours leti ti nga heliki mara mamiliyoni ma karhi ma hela mara vaakatiko va nga kumi mati
2: ni twa mi kombisa hi mhaka ya revenue collection ya masipala wa mopani leswaku ri a hi leyi fambaka kahle nkarhi wun'wani ku nga va ku ri swona leswi endlaka leswaku ri va nga vi na mali kumbe va nga koti ku kuma mali leyi a va fanele va yi kuma ku kota ku fambisa masipala kahle ni nga angula mi ku yini hi ku kombisa ka yona
3: no inkomu mahaxi ina entiyiso hi nge vi na ku va hi khomiwa hi tingana ku va hi hlamusela leswaku entiyiso tanihiloko hi ta hi boxile ka statement xa hina ta media leswaku xin'wana lexi mopani yi nga ku karhatekeni swinene kumbe yi ka ku tsandzekeni i ku va yi koleka revenue revenue loko mo swi tsundzuka kahle normally hi koleka hi mati tanihiloko hi ri water authority as mopani district mati lama hi ma nikaku vaakatiko kumbe lama hi ma nikaku vanhu hi ndlela yin'wana hi le ka business tanihi hi masipala ha ma xavisa hi ku na hina ho ma xava tanihihi loko ni ta ni vuri ni ku hi le ku koloteni ka lipele na DWS kumbe Department of Water ha kolota hi mhaka ku hi xava mati ka vona mara loko se hi fanele hi ma xavisa a hi nghenisi mali ya ku tlhela hi kota ku ya hakela mali liya so ka ku koleka revenue ina mopani yi le ku zameni swintsongo hi ku ka ti masipala hinkwato ta ntlhanu leti hi fanele hi kolekaku revenue hi va xaviselaku mati ko va masipala wun'wentsweni lowu nga ku atleast wu hakelaku ku nga Lithaba loko mo languta kahle Lithaba i masipala wun'wana wuntsongo ngopfu hi na timasipala letikulu ti nga ku tirhiseni ka mati mo tala mara ti nga ri ki ku hakeleni ka masipala wo Mapani that's why Mapani yi tikeriwa ku va yi koleka revenue
2: mi nga vula leswaku ri aka mbulambulo wa state of the district address ku na leswi meyara vo ka va nga swi vulangiki hi matlheleni ya timali na revenue connection ku na ntiyiso lowu ka wu nga humangi kahle ku ya yin'wina
3: inkomu muhaxi ntiyiso wu nga va wu nga humangi kahle tanihiloko hi ku a hi twa hi nga enetisiwangi hi mbulavulo wa meyara ina meyara va nga va swi vulavurini ku ri Mopani yi le ku tikeriweni ka mhaka ya ku koleka revenue laha va nga swi mentiona ina ntiyiso ku ri masipala lowu wu nga ku hakeleni ka nkarhi wa sweswi i Lithaba mara ni tiyisisa ku tanihihi masipala lonkulu wa district a hi ngo to rila ntsene ku a hi le ku kolekeni ka revenue mara xana mapfhumba hi wahi lama hi na ku teni na wona kumbe hi nga na wona andzhaka mbulambulo lowu wa ku hi kota ku ya koleka revenue leyo hi swin'wana leswi vo ka va nga swi mexinangiki
2: masipala lowu wu nga va wu fike njhani aka xiyimo xa ku va tikuma va tirhise mali ya ku ringana 680 million leyo ka yi nga veki na mihandzu kumbe yo ka yi nga vekangi mihandzu swi nga va swi kucetele yini ku swi ze swi fikela kwalani
3: muhaxi sweswo swi tala ku ndliwa hi loko tanihi masipala kun'wani hi nga vi na ku endla leswi hi swi vitanaka ku player oversight hi ndlela leyi nga fanela ina ha appointa tikhampani ina ha thola vanhu lava fanele va hi tirhelaku ntirho ku nga ri hina hi wu tirhaku ku hambi swin'wana swi lava swikili swin'wana swi lava vuswikoti mara mi kuma ku loko se hi hakela mali hi humesa mali hi humesa mali leyi ya ku yiyaku yi nga yi ku yi ya tirha leswi a yi fanele yi tirhela swona sweswo swi hi fikisa laka leswi a hi swi vitanaka ku i fruitless wasteful expenditure lero hi tirhise mali ka swilo leswi hu ka hi nga voniki mihandzu ya swona kumbe hi nga ta ka hi nga swi khomi kumbe ku swi komba ku hi leswi hi endle leswi hi mali
2: aka mbulavulo lowu mi vona i nga ri ku na leswi va nga swi tirho na matlhelo ya ku sungula mabindzu
3: no inkomu muhaxi ina tanihi vandla ra BA hi vandla ra ku aneta mara ka swin'wana leswi executive mayor va nga swi kombisa swi nga tisa ku nyanyuko na ku tisa ku tshemba ka vaakatiko va Mopani ina va kombisini timhaka ta ku ta va na mitirho laha va nga vulavula ngopfu na hi mhaka leyi nga humelela ya Wi-Fi ya mahala esayitini ra Dzanini leswi ya ku swi ya pfuna vantshwa swinene ku va kota ku access kumbe ku fikelela ku va titsarisela mitirho kumbe va kota ku kuma mitirho va nga hakelangi mali so tanihi vandla ra BA ka sweswo hi vona ku ri mhaka ya kahle ngopfu leyi nga pfunaka vantshwa va hina laha executive mayor va nga kombisa ku ku na tikhampani to karhi leti ti lavaka ku endla vuxaka na Mopani laha ku nga ta va karhi ku train-iwa vantshwa ka timhaka ta swa gezi laha vantshwa va nga ta nyikiwa maybe opportunity kumbe nkarhi wa ku ya va dyondza lava nga katsa na swikolo swo fana na vo Lithaba FET so hi ndlela leyo hina ku twisisa ku andzhaka ku va vantshwa va ta va dyondzile na lava nga fikeleliki ni twisisa ku va ta va kha va dyondza mahala van'wani va ta va kha va hola mali yo karhi so hi ka sweswo mo ni kombisa ku hi ke swi hi tsakisa swinene mhaka ku tanihi vandla ra BA a hi ku opposa ntsena mara i ku va hi langutisisa hi vuenti ku leswi vaakatiko va fane va swi kuma hi ngo if his delivery va le ku swi kumeni na mo ni kombisa mahaxi ni nga ri ku geni ta nkarhi ku va ku na vanhu vo karhi lava Mopani district nga va pfuna va swi phaza ene vanhu lava hi ve na ku tsaka swinene va tlhela va yimisa executive mayor i vanhu va la kaya laha Mopani yi nga va nika opportunity ya ku va va train-iwa kumbe va tokota ka timhaka ta swa mabindzu yi tlhela yi kota ku va kuma na mali yo karhi ya ku va va kota ku yisa mahlweni swa mabindzu ya vona so hi sweswo tanihi DA hi vona ku ri swilo swin'wana leswi executive mayor va nga swi mentiona ene na ku va hina hi karhi hi seva ka khansele Mopani ha tinyungubyisa hi sweswo ku vaakatiko va ka hina va le ku vuyeriweni
2: aka xo hetelela ni lava ku ta tiva leswaku ri aka masiku lamambirhi lama nga hindza tanihi DA ni nga mi vonile vaseketeri va n'wina va huma va ha titsarisela ku ya vhota mi nga vula yini hi leswi mi nga swi vona aka masiku mambirhi lama nga hindza
3: inkomu muhaxi ina hi mpela masiku lamambirhi a ku ri masiku man'wani ma ma ma ma ma mavuyima yima ngopfu tanihi va nga ra DA vaseketeri va hina kumbe vaakatiko hinkwavo vonile va huma hi nhlayo ya le henhla so tanihi DA ka masiku lamambirhi ntirho wa hina a ku ri ku

0: lomu ka timasipala tin'wana kumbe ka madoroba man'wana hi nga ku endleni kahle ka makeri na
1: mtinkarhi wa n'wina leswaku leta vulautaka
0: no ni khensile xilo mi nga hini ka wona
1: inkomo hi sweswo ke miyingiseri wa Vision FM ya mahlweni nongonoko hi vutivi ematimba hi nghena mavhengeleni ku vuya kona hi ta va hi karhi hi vulavurisana na va Department of Agriculture va na nkhuvo lowu va nga na wona a University of Free State lava nga langutisa leswaku ri va fane va sungula pfhumba kumbe va sungula summit ya ku ya pfuna vantshwa hi swa vurimi hi nghena mavhengeleni ku vuya kona hi ta va hi karhi hi vulavurisana na vona
2: Vanwater drilling hina ba Vanwater drilling ikona ku herisa xirilo xa nwiina la hiku borela mati la mabaseke hlelo la manyanganyaka dwana asikota ku thlela hiku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina asikota ku kunyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela asikota ku ya mahlweni hiku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana nthlanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsango ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns unga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo we le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani EcoPark eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi
3: xewani varandzi na vaseketeri va Sunbake mixewetiwa i xokani kusuka kwale ka Sunbake tise xitiviso lexi yi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka tipurayisi ta hina hi leti hi xavisaka hi xoho xinkwa ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion se hi ye ya fositeleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina lani sweswi matiko ya ku fana malamulele giyani ku a nga ri la hinkwato kwale ehansi leyi a giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown so loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo mi nga yi mi ya hlamala varandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake mu ku ku humelela yini i ntiyiso price yi engeteriwini na hina yi lo fositeriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla hi leyi ya fositeleka na hina ku ri hi ya yi ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka hina ku ri hi ta engetela xinkwa lembe leri but hi leyi ya fositeleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla so yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi supportaku yona matiko ya ku fana na kwale ka vamujaji le matiko ya ku fana na van'wamitwa hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na vale ka va sukhusese leyi laha mi ta kumaku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown and then loko u ya hala ka swikororo hala u ya kumaiwa i price rand 1 rand 5 so a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yani ni rapota a hi tsakela support ya n'wina
4: getting fresher under the sun Sunbake
5: dia
6: hakala
5: namchipis
6: hi
5: look game

player of the season, at coach of the season, top goal scorer, kamela sotela sinene ka di khomo tsanene ndlela yo aleya nkarhi ku ta ku ri half ku bile awara ya nharu ndlela aleya kasi na lava ta vakari va kumaka va ibyela swa ku va kunguhate yile kumbe hi swile singa ta vakari swi nanguteleka ta award ta vona ndlela yo aleya loko va ka va yisa mgingiriki ya vona kumbe va ka va la ku tikumaka va ku vona va gimeta fika sa makumu.

rikarhi va nyika vatlangi va vona ti-awadi lava nga tikumaka va tirha kahle um kona mi ti vonaka leswaku himpelampela ka va nga tikumaka vangi um kumbe yin'wana mina eka nhompfa dlula yi ri hi fikisa makumi mitlangu ya hina eka vuketele hi mhaka yona a va zanga va nga tlanga kongolo eka vona na swo sweswo lava ka reswi loko masiku lama yo fika hi va hete mitlangu ya yena hi nga va hi tshamisi kahle pela leswaku loko hi vulava na malaji eka un'wana ra masiku va ku um i ngo swipanu swana leswaku ri tshantsene two weeks va tlhela va vuya nakambe va tikumaka va tlanga because va ra ta va kumaka va tlanga mitlangu ya tournamente ta ku hambanahambana lava misava leswaku swipanu leswi nga le ku tsariseni swa nyuwana swo wa bolo ya mitaka mpfumeleli mingiseri wa Vision FM na nongonoko wa hina ani nghenaka kona ha tikumaka ri hisa emahlweni show ya hina ya majamasika namuntlha yi nga ni na ku tlhana kambe ni vula leswaku ha loko hi vuya hi nga vuya.

a ku nga ri ku tiyimisela ka yina ku ri yi ta engetela xinkwa lembe leri, but mi sapotaku yona na kwale ka va mujaji le matiko ya ku fana na van'wamitwa hinkwako hinkwako xinkwa xa ha ri se xi

0: tapi vanhu va timanga va ti langutela mitlangu leyi va karhi va ku dyondza something na vazaberi van'wana leswaku va kota ku refer va karhi mi swi tshamisekile a swi olovela ku kuma vazaberi ka nkarhi wolowo
1: swinene muhaxi from hi le ku pretendela ku ya ka national boys
0: ya namuntlha laa ku tournament leyi mi tisa dynamo se nga ta va ka yi tlangiwa emahela ya vhiki mi lulamela ku fika.

0: yo hlantsweka ivi ka swipano swona hi swoxe ku ta va ku karhi ku fambiwa na 1000 ivi then ka number 1 mela trophy medal na mali ya 5
1: mi tikuma mi lulamerile ku tuma ka
0: mikulunga infection ku ta va ku ri lava nga na ti-facebookeriwa link ka social media yi batiwa kahle laha ku nga na watekisuna le ka ndhuna masavana
1: yi ta conduct-iwa egrawundini kumbe ku ta yiwa.

0: house.
1: Nga khonda zero ground rules akusoneni yi ta va yi ri la xinwa ku hlantswisa mati a va xitalo talent ya loko ku ta va yi na vanhu va ta va ta swisa kota mona a ku ta va ku ri opesolea delay mi na yin'we ku va yi pika mitlangu wa tiko rin'wana un'wana na un'wana yi yimela
0: kumakaribula na n'wana nakambe ra mitlhanu laha u tivaka swilo hinkwaswo loko u ta va ku thosiwini ka siku ra mundzuku vona leswaku swi nga tshamisi.

0: lava hi nga va pfuna ku fika kwihi.
1: Na ku tivela mzaberi matirha miri wena
0: tirha na yoho a huma va Brandon Baloyi va Roka va huma koho a ni nkarhi wun'wani eka challenge wun'we swi nga endlaka.

0: lomhlawu ba tlanga lombe ba tlanga ba stoko fa ba tlanga na rini ndlela yo le
1: yini ke tso ni tshe trainer ikho sose akuna nga ba trainer ku ya ka isiwa ku ri ba police ku fika kwini ku tiwa sikuri ngo vanga iphikara ndlela ya vanwana.

0: community radio ya hina mani timhaka hinkwato ta mitlangu hi tikuma kwala lava tlangaka hi nga yeli matimba leti ku ri n'wana ku hambana na vona va lava ta tlanga bolo va ta fikelela kule inkomu
1: zaber ni khensi ni nkarhi wun'wani ba mandla ya vuyelela u ngime na n'wini hi nga tlhela ya bula before talent search yi sungula ta swaka majaha ya lulamilulamirini
0: hawa

0: xivutiso club leyi ya rivale hosi ya munyu ku na famba ni ya kuma nyana ni fanele mi swi tiva ku na nsati leyi wa contributor ku ri hey phela loko ni ya coach a ko va tisinya haya
1: lele swi vona ku swi yise xipe
0: ntile
1: vana va ta ja free kf na ne coach peace ka ri pula nakambe mhaka ya mahlweni mhaka yi nga khuma xipo hi ndlela yaleyo lavingiseli bya wena la mi nga ningisa hinkwako a teka nkarhi wa ku ya ka vision

yingiseri na swi tiva ku kuna swilo swa ku tala leswi va yingiseri va va swi khongelela laha nkarhi wun'wanyani hi lo dza ku focus hi ku vona swilo swi nga ri ku cinceni kumbe swi nga ri ku endlekeni hi laha hina hi lavaka ha kona and then va fanekele va swi twisisa ku ri number one loko hi vulavula hi ku focus ku focusa va more ku fambisana na ku twa loko ku twa ni nga swi koti ku twa

Loko ni ka ni ta ba mahor an kari ni kuma swin'wanyana hi mhaka yo mhaka leyo namuntlha va yingiserine a va hi pfumeleli hi pfula matsalwa ivi hi mahlaya ku ri I think namuntlha u fanekele hi va hi karhi hi kuma swin'wanyana because a ni ri mina n'we ba mahor mi nga ri vali ku ri hi le ka ku vulavula hi mfumo wa Xikwembu and hi fanekele hi swi twisisa ku ri still loko wo lava mfumo lowu wa Xikwembu loko hi ri ka wona ku fanekele ku va ku ri na leswi va ku hi karhi hi swi endla leswi namuntlha hi nga ta na title ya ku focus and the title ya ku focus yi fambisanaka na hearing a yi fambi ri wexe ni yi fambisana na hearing so va fanekele va swi twisisa va yingiseri ku ri a hi swi huma ka the kingdom of God ha ri kwalaha ka mfumo wa Xikwembu so a ni va ni karhi ni kuma mhaka yin'wana ka buku ya Jeremiah 33

0: verse 3 loko ni kanito. I think ikumina ya Xitonga ve
1: ngai pfula la
0: ku ni lawa ya Xitonga 3
1: okay
0: verse 3 i verse ngwana ya simple swinene leyo vanhu van'wana van'wana eku vulavula hi yona.
1: Yeremia ku avanyisa ka makume nharhu nharhu laha ka ndzimana ya vunharhu ne mi nge ni kumeka ni va ni karhi ni ku okay ni ku ni yi kumile ni yi kumile Yeremia ku avanyisa ka makume nharhu nharhu yi ri vitana eka mina ndzi ta ku hlamula ndzi ku komba leswikulu leswi fihliweke leswi u nga swi tiviki.
0: Mayibona iko sweswi byeriwa hi ku vitana and then fanekele mi swi twisisa ku ka ku vitana ka hina hi fanekele hi vitana hi langutisisini and loko hi vitana hi fanekele hi swi twisisa ku ri hi fanekele hi tlhela hi twa because Xikwembu xi ri vitana ka mina ndzi ta ku hlamula ivexini yin'wana yi ku ndzi ku komba leswikulu leswi hlamarisaka leswi u nga swi tiviki na ku swi tima ma swi vona swa ku Xikwembu sweswi xi hi byela ku loko hi xi vitana xi ta hi komba leswikulu leswi hina hi nga swi tiveki ende hina loko hi ya ka Xikwembu hi lava ku landza leswi hi swi tivaka.
1: Ex ya ya
0: a hi landzi leswi hi nga swi tiviki i point i ku hina hi fika hi loza point kwala hi ya ka Xikwembu hi ku lava movha na ntirho hi ya ka Xikwembu hi ku lava vukati ende Xikwembu yet xi le ku vuleni ku ri ndzi ta ku hlamula ndzi ku komba leswikulu leswi na ku swi tiva u nga swi tiveki ma swi vona leswi i ku leswi bamori swi lava munhu loyi a nga focusa swinene loko swi fika emhakeni ya ku khongela.
1: Wa tiva ku na vanhu vo tala ngopfu lava va khongela ni i kuma leswaku ri munhu waloye i hetelela a fikelela laha ka ku a sungula ku complain a gungula a gungulela Xikwembu ku ri kahle kahle mina le khongeleni mara le ku hlamula kambe ku nga ri ngopfu timhaka ta Xikwembu xi n'wi
0: hlamula
1: a nga kumi nhlamulo leyi a lavaka yona a ngeli i le ku rivile.

0: oyi kuri aza a byela xikwembu a holela masiku mo tala kha a holela swihi swihi hi marito man'wanyana kahlekahle a nga vula hi siku ro sungula a vula leswi a lavaka swona masiku laman'wana ku ri ma ku fayelela swi nga kona laha xibama ri kona ku
1: ende na sweswi hi katekini bamo a ha fani ngopfu na Daniel i ku nkarhi lowu va Daniel i ku na ku communicate na xikwembu a swi tika ka vona sweswi hina hi nyikiwe le ka hina so loko

0: ngela. That's why Xikwembu xi lava ka hina ba mauri e ku ba hi kota ku bulavurisana na xoko. That's why vana e ku na ba na Xikwembu. E mbulavurisa ku responde.
1: Ene mbulavurisana kumbe ku nwangulano e timhanga ta ku ri na vulavula muna kondana mi zwona.

0: ku amkhongela mara mara ndzeka one room eko ma swi vona i marito lama ya ku discourage and the more discourage you phela la ku nga na discouragement hiko ku nga na ku humelela
1: wa tiva ai a wena loko i khevulavula i n'wana mhansara kwalani kahle kahle ni ku na ntsundzuka hi mugivela ni kumekeni karhi ni nghena ka nongonoko wa edisa responsibility nongonoko lowuyani u fanele u sungula hi 12 ku ya fika hi 4 siku leriya wu fambe ku ze ku ya fika na 5 nongonoko lowuya ni tsundzuka ku ri loko kumbe kumeka karhi ku nghena mehemani meheva va dyondzisa va karhi va nyika

0: ti dyondzo na mumbhoni bya leswi va nga kumeka va karhi va pfune hi na madokodela a va confirmini ku ri swilo xiyimo xi hi ndlela leyiwani ivi ku ya nghena na van'wani mingiseri ni vula ku ri la ta vuya laka liya ku ri discouragement va nghena mingiseri va kombisa timhaka ta ku va ze va kumeka va kha va va ri kerekeni inside the church wa swi twisisa laha ka ku ri va sungula na timhaka ta ku vona ku ri okay swilo a swi tshamisekanga i nge ni zama ku ni ku swi ta kota ku tshamiseka ku a kerekeni u nga basanga va kumeka va karhi va basabasa kerekeni loko va kha va basisa kerekeni someone loyi a nga kona within the church nakona a nge le kusuhani na nkulukumba wa kereke a fika a sungula ku la ta vulavula e-e laha mi nga basisi ni ta basisa a ku heteleni swigina swi vuyelaka ku ri okay n'wina mi basisaku la mi le ku chelacheleni ka swihi swa n'wina wa swi vona ku ri wa vona that kind of discouragement ya ku ri wa tlina ivi munhu a ta fika tlina le nga tlina kona mbilu ya ku ya mahlweni wahi
1: va swi vona ku ri loko mi va mi karhi mi focusini kumaori phela sweswi hi vamori ni nga tlina mi kuma ku tlineri ra mehe a hi ra nyama i ra spiritual mi kuma ku hi ku tlina ka mehe ni vavisa wun'wanyana a nga ha swi koti ku ndla leswi a fanele a swi endla kerekeni because ku na swa ku

0: swona mabubu tsa makona
1: eba nene inge pfuki eku kova kova hi kota ku na ku na ku recognize xikwembu ka rin'wana. It's very important.
0: Yeah.
1: Siku rin'wana a ni va ni ka ni hlaya vhesi yaleyi nga yi hlaya namuntlha ya Jeremiah 3:3. Then ni fike ni dyondza swin'wana ka vhesi leyi because me ni munhu wa ku na vuyelela ka ku tala ka scripture xin'we and then ni nga ha dyondzisa hi scripture xin'we lembe hinkwaro. Hambi vo ni dyondzisa everyday ni nga dyondzisa everyday ivi ni ka yi kuma
0: dyondzo to hambana
1: i ku to hambana ka yona. Scripture lexi xa ni dyondzisa mhaka yin'wanyana ku ri this swi leswi xikwembu xi nga tirhisa na munhu ku a va xo so a ni vutisa xikwembu ku u ringeta ku vula yini hi mhaka leyi. So xikwembu xi ni byela ku ri sweswi we laha u nga ko kereke a ka munhu luya u nga ri ka yena amen.
0: Yane.
1: So lei iphati nwana ko ninga misa rito aka mfundisi wa me. Mikuma ku ni mise rito ra xikwembu. Xikwembu kuna leswi xikwembu xinga swi humesa hi nomu wa mfundisi ninga swi misa aka bo. So ni sungula ku twisa swin'wana that's why me hambi kerekeni moni vulavula kanjhani. Leswi ni swi endla ku ni nge tshiki. Because iku ni tshama ni langutisisini ende a ku langutisa ka me ni la ku twa aka xikwembu na ku vona hi ba mori ku hlangahlangana ku tshama ku ri koho hinkwako
0: ku kwata
1: iku namuntlha na swi kota ku ni nga kwata loko a na handlini but loko ni ri wexe because ni langutisisini loko moya loko ku tsema on whisper ka swin'wanyana ni sengona ku hleketa ku ri no
0: las
1: he mfundisi mene eko mene mbyela ku hambi mfundisi va fika va ni kwatisa sweswi leswi ni swi ndlaku kerekeni ni ta ya mahlweni ni ka ni swi endla unless if loko ni cacuwa kerekeni mara loko still na seva la hambi fika ku mfundisi va ku vulavula leswi na leswi a ni ku ndleleni ka vona swi leswiya ni ku ndleleni ka xikwembu hina hi luza point yin'wanyana hi twa nga ku swivelo hinkwaswo leswi swi ndlelaka hi swi ndlela vafundhisi ku ri ku a hi le ku ndleleni ka vafundhisi hi le ku ndleleni ka xikwembu
0: hi laha munhu a fikaka a luza focus kona

0: and the judgment. Itata akamunya if aton equesh. Ankari nibzanyan. Ikuna stoklish, I tell him short. And then get a kuban can come sabakurkumba wanyan. Abarin get a diveta sumanya. A kurkumba. I never know when I'm wound. Nankurkumba wanyan. Abarin get a kuba karva kombisama kayanwanyan. And then I suppose one could be kombiseni. Akavan lava va taku kasusa spiritual, which is wrong. Kuna the revelation to mwanyan ba mor. Na shtiba ku aita mana man yamina personal. Kuvan grow akashkwem. Kuna susuwan ishkwem chan zera ku release ashwi kavan. Because loko suwan osi dondis. Loko ban vanga kulang, kumavanga kuna lakat level, dengrikato. Vanga tu anga kumunu so penga. Botlangana nhloko. Aba ba karaba ringeta hi ku vulavula hi tithe. Yes, ba vulavurini swi nga tsariwa matswaleni ku ri tithe hi tirha yini, hi tirha yini mara namuntlha hi yele ku tirheni ka swona. Ba mor. We u ya mahlweni u endla hi laha u tivaka ha ko a matsalweni tani mungheni wa kereke. Leswi swa ku mfundhisi u fika hi tirhisa yena swi lavi mina. Swi lava xikwembu. Siku ra judgment hi ro ri nga ta tikomba ku ri Imani wa right, imani wa wrong.
1: Swi tsikini swi kula swimi.
0: Me ni focusa ka assignment leni nga nyikiwa yo ani ngheni ka assignment ya van'wanyana. Because loko ni na ku nghena ka assignment ya van'wana ni pela ka assignment ya van'wanyana. Ya ma assignment hi tisema.
1: Aku swi tsikini swi kula swimi loko va vutisa va ku ri hey hi vona ku ri ku na maxalani. Se hi vona ku vona mfava mara hina hi byale maxalani. Aku swi tsikini swi kula swimi. Loko fika siku ra ntshovelo ku ta tekiwa leswi tekiwa ku cheriwa ndzilweni
0: i kuma ta ku hi ku ya hi nga ha avanyisa swilo leswi i ku hambana ka hina na vanhu lava va Old Testament i ku hina sweswi hi na moya lowu kwetsima ende u le ndzeni ka hina ende moya lowu kwetsima u hlavutela vanhu ku hambana swi ya hi ku munhu u kurise ku yini aka xo xikwembu un'wana nga ha hlavuteriwa hi ndlela leyi un'wana a hlavuteriwa hi ndlela leyi un'wana a hlavuteriwa hi ndlela liya i marito lama me ni nga fika loko ni hlaya bibele ni ma twisisa hi va mori me aka malembe vo ma 2015-16 ya vo ma 2015-16 a ni ri too judgmental ani jaja swinene
1: iri ene iva iri munhu loyi anga ponisiwa
0: ni va ni ri munhu anga ponisiwa because ani hi ku ni hlaye yini bibeleni loko ni ya loko sweswi ni hlaye xilo bibeleni ani hi ku ni xi hlaye yini loko ni vona un'wana a ndla xilo xiya ani ku wrong ni tsundzuka kahle a ku ri 2018 ane ra buti wa me na vakulukumba van'wanyana vambirhi a hi khwatini then hi va hi karhi ya ku khongeleni hi laha moya loko kwetsima a nga fika a ni ribyuka since 2018 na namuntlha a na ha jaji munhu that's why loko swilo me ni nga swi twisisi hi ku ya hi me ni twisisa ku ri me a ni riveleriwangi swona luya ni n'wi tshika a famba hi pace ya yena Eba amor kuna swa kutala leswi e vakwe ka ri bona vanhu va swi tirhisa. Loko no vana nkateko ne. Ba yingzere. Ni nga ha va tswambutela eko na ri na swihondze ka buku swi leswi ya. Ni swi tsala tsarini. Eba amor ane ri na problem. Eko ni pfumeleni ni swi vula moyeni namuntlha. Ane ri na problem. Na vanhu lava mi kuma ku
1: i swilo leswi nga tshamiseka ni nga ta pfumelela
0: ku tshamisekini a ni swa kereke i swa kereke a ni ri na problem na vanhu lava mi kuma ku va tirhisa munhu va tirhisa yini yini yini yini until xikwembu xi ni dyondzisa hi swilo leswi ku swi representa yini that's why namuntlha loko ni vona munhu a tirhisa swilo leswi a ni nge n'wi jaji xikwembu xi fika xi ni dyondzisa ku u avanyisa leswi nga swondza ku ri Number one, this representing. Tsundzukani ba mor, munyu wa dzunga. Mara loko se mati ya dzunga ku laveke munyu. o cheriwa lendze ka xihlobo matlama ya kota ku nandzika mari lesne i hina i problem ka ku focus ya

0: But I don't get a covan car and comes as one, Corey. When I saw the relation is John Zap, Kashquin, Papa Mon. Mavana, the moon at the Falandrin. It the more never could carry Nukuma Sumanyan, Akashquin. It the more squam machine don't suck Suman, Corey Liz. Cry as new. Liz and new. Liz Locus is so. Six is so. Me, he meaning at the sword. Because nkarungwani edina ingenela nika space xa xikwembu na la hina afanele nga ngeneleli. Lexi laveka ku bamori, i ku va me ni focusa aka assignment ya me. Lexi xikwembu xi nga ni vitanela yona. Ani va ni karhi ni byela vakulukumba van'wanyana. Namuntlha loko hi va hi karhi hi vulavula. So a va ringeta ku ni kombisa ku ri n'wana mansara. We u gudu ngopfu mani loko swi aka leswi. Good to go for Nakambo Kosfika Akakuhaj. Send about Jer and Gavafo. I mean, Mena Mutanato with the Sakuskum Catal on Vitan Lay. Nugoskum Shun Lamul. Entertainment. And I seek. Because Konosu Mugmogo, Stake and Mugmogo, I shone the Suskum Shun Lazope. Say, Uncanva Combis and Amunt. Bakaha, who eat Volago? I'm soon disillusioned, no as Catalic could have a cacundle cane. If Squimbo ashing with an elang son as never can focus and go for Calisi, Squimbo sing and vitanella soul, than a good lady's galaxy and vitanelang son.
1: The good
0: zero Guriana Niniva in a family at Tarnish. I go, Ninga, she took an age to go speak but Mokmokshkova is so as Mikumoko energy dash like we tere saka side layer. Many take any dive at any saka side layer.
1: Famba chumaila wana mansa. You go eat maraswa chumaila kasika lasuna mali akarawa wana wafundi sivai ba abana mali.
0: Ibi menta go wrong. Abzaki. You go
1: la icon. Minanda ta focusa kat magata ko ahaish. Maraswa kisukuriana le. Ene kanya ingelo kumuno anga ila abita no kon. Lava ai yena riyesh. Karungwanyani. Ku lahlekeriwa hi lava lava a va ku a karhi a ti associate na vona lava ku famba na vona so ku fika ku lahlekeriwa vona i kuma ku ri sweswo no kombisa handle hi swona vayingiseri mi nga swi cinci swi va swi ri hi ndlela yin'wana i kuma ku ri sweswiwani a hi ngo ni la ta kombisa hi mina a na ha la ta vula wa ku n'wana mudun'wazi wena sweswiwa i fanele i famba i ya ku chumayeleni i fanele sukela swa ti-radio na yini leswi ya hinkwaswo swi fanele swi tshika
0: na ntirho xikwembu xa tshikisa munhu
1: i kuma ku ri mina ni karhi ni ku hayi kona phela mina ni le ku enjoyeni ka ku haxa hala tlhelo futhi ene ku na mali ya kahle na ku yini njhani hi ndlela yaliya ivi i byeriwa ku ri ni byeriwa ku ri hi wena swa wena i ku i fanele ya chumayela ku mina phela swa ku yi mahlweni ka vanhu kahlekahle ni ta kumeka ni va ni karhi ni dya yini na ku yini sweswo taniyani ivi mina se ni sungula ku lata ku hayi kona wo mhe ni focusa ka timhaka ta ku ni kumeka ni karhi ni haxa hi ku na swi kota ku ti hanyisa hi swona na kumeka ni karhi ni kumeka ni karhi ni hola muholo wa kona na wona wu kahle and all that i kumeka ku ri ematshan'wini ya ku mehe ni kumeka ni va ni karhi ni lahlekeriwa si ku sungula ku lahlekeriwa Vision FM leyi ni nga ta ka yona loko Jonas a byeriwini ku ri famba a Niniva yena khandziya xikepe ya Tarshishi loko va vona xikepe xikisi ku ivi vanhu lava vandle yini va sungule ku teka minhundu liya a va ri na yona va yi cukumetela ehandle hikuva va vona hi nga ku xikepe xi nga mbombomela in other words vanhu lava va lahlekeriwe hi swihi swa vona hi ku lata ringeta ku lata lunghisa i switandzhaku swa ti-action ta munhu un'wanyana loyi a nga honisa kambe hi nge se za hi lahleka ngopfu hi tlhela hi vuya kwalaha ka leya ku ri ya focus ku ri munhu a nga lahlekeriwi hi focus loko xikwembu xi va xi karhi xi vulavula ka minkarhi ya ku tala hi va hi nga xi twi hi mhaka ya ku va hi nga ri na focus nkarhi wun'wani wo honisa ha swi twa
0: and
1: la focusaka leswi hi lavaka swona
0: and ba more ma vona ku phati ya ku twa xikwembu ne i phati yin'wanyani ya ku yi le ku hlupheni swinene yi i ku na miyingiseri ne
1: hi kona van'wanyana va nga rhumela swin'wanyana a no lata cheka loko hi langutisa hala ka WhatsApp hala ni va va karhi va rhumela swin'wana se ku na van'wana va nga rhumela swin'wanyana a swi fambisana na hala ka ku na minongonoko yin'wanyana swi fanele ku swi ya ka yona kambe a na ni vona nomboro 1 loko hi ze hi kombelesa ku hala wa WhatsApp yi le ku ngheneni kambe vayingiseri kwala mi nga kona na n'wina loko mi va mi karhi mi yingiserile eka mantlha a ni ku ri nongonoko lowu pelani a wu nga ta va kona loko Vision FM yi nga Vision FM ndlela a yi nga ta va kona loko a ku nga ri hikokwalaho ka n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha na n'wina hi va hi karhi hi ku ri no hi le ku vulavuleni na n'wina hi va hi karhi hi bula na n'wina hi va hi karhi hi kongomise eka n'wina leswi hi nge le ku vulavula leswo ka siku ra namuntlha kambe muyingiseri wa Vision FM n'wina mina mfanelo ya ku mi nga kumekami va mi karhi mi nghena mi angula ka swin'wanyana nkarhi wun'wanyana na n'wina ma nyika ma nghena mi kombisa mhaka ta mavonelo ya n'wina eka siku ra namuntlha
0: ngopfungopfu loko hi vulavula hi mhaka leyi ya ku focus hi ku va lunghekini swinene va karhi va veka mavonelo ya vona ma vona hi ba mahora I think mhaka ya ku focusa yi ta va yi karhi yi pfuna vanhu va ku tala swinene va ta va karhi va twisisa ku ri un'wana na un'wanyana u fanekele a focusa ka assignment ya yena a nga focus ka assignment ya munhu un'wanyana ma vona ku loko hi vulavula hi phati ya ku twa xikwembu ba mahora phati ya ku twa xikwembu ya tirheriwa ma vona ku ku va u endla vuxaka na xikwembu the more u fikelela laha ka levhele liya ku u fanekele u twa xikwembu loko xi vulavula swilo leswiya swi require na nkarhi ka xikwembu ba mahora leswi i muyingiseri wa Vision FM vanhu va ku tala mi kuma ku ri hi hava nkarhi na xikwembu that's why a swi nge ku oloveli muyingiseri wa Vision FM ku va u kota ku twa voice ya xikwembu wa ha nyika xikwembu nkarhi lowutsongo u kuma ku nkarhi lowu tala u spenda ka swilo swa ka swi nga pfuni nchumu ni ta mi nyika xikombiso muyingiseri ku ri ku na

0: na TikTok dyambu inkwaro hi vula lava vanga tekala khorini ya xikwembu mhlokweni phela kuva full time ba more ekuva full time la u tshama ku hansi u vulavula na xikwembu ande xikwembu hi vulavula na xoho first kusuka ka rito ra xoho ivi ya ka meditation ya ka prayer so ivi ku va na me ba more wa ku ni ta ka vurhonga bya hakeni ivi ni heta kumbexani loko ni ya kaya ni ya kaya hi vuma 4 ni karhele nkarhi wolowo mi kuma ku na loko ku ri ku hlaya bibele ni hlaya bibele 2 minutes ivi ni khongela 3 minutes ni nge pfuki ni twe xikwembu ku fana na munhu loyi mi kuma ku ri the whole day u tshama hlaya rito kumbe u hlaya rito 4 hours a meditator 2 hours a nghena ka prayer kumbe va ma 3 hours yi nge fani mina munhu yaloye
1: vele hi nge kumeki ka rifana
0: and then lexi hi fanele ku xi twisisa ba mona i ku munhu sweswi a nga ta ka xikwembu mehe aka xikwembu a ku tirha experience ya malembe ku kahlahle mehe ni fambe na xikwembu nkarhi wo tanihi kwini that's why mehe ba more ni munhu loyi a nga ponisiwa a ha ri n'witsongo but loko ni

xikomba xi lava ku ni disturba hi nchumu ko va ku hina vanhu hi fika nkarhi wun'wani hi ti nyika nkarhi. That's why eku ni vula side ra mehe bamaole a ni swi koti ku a ni nge tshameli xiyani moya nkarhi wo leha. That's why loko ni tshamele xiyani moya tirha wasi ni yingisele radio ni fanekele ni make sure ku loko ni ya hlaya rito ra Xikwembu ni ya ri hlaya 4 hours. Because a ni nge loko ni spenda nkarhi wa ku tala aka swi swa nyama moya wa me a wu le ku kuleni ka swi swa Xikwembu ni va ni ri ku luzeni spiritual. That's why va ku munhu u vulavula leswi a nga tala swihundzeni. Ende swilo leswi a swi tata hina swi tata hi mhaka ku hi tshama hi swi yingiserini kumbe emintolovelo ya hina leyi hina naku. So me ni munhu yaloye, that's why na loko ni yingisela nongonoko wa n'wehe 4 hours that's why a ni nge tleli. Loko mi chaya hi 12 ni ta meka shoko nkarhi luwa ni wu tirhisa ku ri moya wa mehe u kula, because a na ku kula nyama moya u nga ri kuleni. That's why minkarhi ya ku tala bamahori n'we mi swi tivaka ni ta ka nongonoko wa vurhonga byi hakeli ni nga tlelanga. Hi mhaka ku yini na a ni lavi ku kula a nyameni a moyeni ni nga kulanga. That's why munhu a fanelaka ku kula ku sungula ka mehe i munhu wa moya than wa nyama. E bamahori loko vanhu va lava ku twisisa Xikwembu na matirhelo ya Xikwembu ku na loko Xikwembu xi vulavula u nga hakanakani ku voice leyi ya Xikwembu kumbe voice leyi i ya nala na i ku va u tshama evukoneni bya xona. The more u tshama evukoneni bya Xikwembu wena Xikwembu mi ndlana vuxaka so mi va na vuxaka lebyiya bya ku Xikwembu a xa ha ku miseli nchumu. That's why a ni karhi ni studa vutomi bya Enoch ni lava ku tiva ku why Enoch a ni cinciwini kuma transform win. Ni kuma ku Enoch lexi nga n'wi ndlaku a va hi ndlela liya a hi nchumu hi mhaka a ti nyiketele swinene aka Xikwembu a nga ti nyiketelanga nyameni. Loko hi cheka va Eliya bamahori lava a va ri vafundhisi lava a va ri vaprofeta a bibeleni kulukumba luya a tshama khwatini nkarhi ya ku tanga swi vula ku a tshama la mumbi wa Xikwembu ku tlula vanhu va le misaveni. That's why ku na swin'wana na swi dyondza bamahori ku ri na ku vona hi vanhu nkarhi wun'wanyana spiritual spiritual normal i ku swa ku humesa moya. That's why nandzu wa Xikwembu hi bamahori wa straight kumbe munhu loyiwa sweswi a hi vulavuleni hi vaprofeta. That's why ku va muprofeta a tekeriwa nhlokweni number one u faneleke a nga tshami na vanhu i ku vanhu va ku tala va rime na khola what what leswi va swi vurisaka swona leswi va swi vonisaka swona bamahori mi loko ni chala loko ku nga ri na ti-OB loko ni fika ndlwini ni fika ni pfala rivanti ra mehe ni nghena ndlwini number one mi nge ni kombi ni kha ni vona filimi swi vula ku ri n'wina za ni nghena ndlwini ni le ku meditateni kumbe ni le ku hleni ka rito ra Xikwembu kumbe ni ri ka prayer

0: hikundla leswiya ni le ku kuriseni ka vuxaka bya mina Xikwembu. Hikundla leswiya swi endla ku na voice ya Xikwembu loko Xikwembu xi vulavula a na ha mesi. That's why a na ha vuli ku Xikwembu xi te. Xikwembu xi ri i ku a humba mbilu. Hikwalaho ka vuxaka lebyi u nga na byona Xikwembu se wa swi twa loko Xikwembu xi vulavula na wena. That's why ku na swi swin'wanyana ba mahuri hi swi endlaku ku ve hi le ku nyikiweni ka tihoni mi twa munhu a ku yo and then swi voni va mahuri mehe a ni vutisi. That's why a ni vutisi ku namuntlha ni huma kumbe ni nga humi na i ku a ni mbambeli ka sweswo i ku loko no swi twa ku ni fanekele ni nga humi a ni nge humi. Ba mahuri loko no mi byela ku hi mi dlivela loko ni nga yangi kerekeni ri ta pela ni ri kwalaha kaya. Ku huma ka mi ku ta Vision FM loko ni tlhela ka HIN. Ende hayi ma ku va ri xikholokholo u nga huwi. Ku na swilo leswi ni nga fika ni swi dyondza loko ni va ni ka ni landzela Xikwembu. E ba mahuri ku na swilo swin'wana a swi kona ritweni ra Xikwembu. Ku na swilo swin'wana Xikwembu xi ku dyondzisa laha wena xo mi nga two. Xi sungula ku dyondzisa swin'wana swa swilo ku ri leswi swi ndla swo leswi so. The more hi teka matihlo ya hina hi ma langutisaka Xikwembu i the more Xikwembu xi ti vonakarisaka ka hina and the more Xikwembu xi ti vonakarisaka ka hina kutani na swilo xi nga ta hi dyondzisa swihundleni leswi na hi ritweni swi nga vi kona. Vonani a ni karhi ni lava ku twisisa mhaka yin'wana that's why mehe va mahuri na loko mo ni kuma ni kha ni hlaya bibele ni xo ku kaya va ni a va ni toloverile loko ni hlaya bibele swilo leswiya aka mehe swi hundzuka reality so. A ni karhi loko ni hlaya bibele loko a ka buku ya Revelation loko John a byeriwa ku it the scroll. Loko ni hlaya swilo leswiya ku na kun'wana John a nga fika a byeriwa ku swilo leswi u nga tsali. Like a na ku cheka ku swilo leswiya John a nga byeriwa ku swi nga tsariwa a ku ri yini. Because eba mahuri ku na swihundla aka Xikwembu ende swihundla leswi a hi swi kumi ntsena hi swi kuma loko hi focusa. The more hi focusa ka Xikwembu i the more hi kuma ku swihundla ka xona. Leswi vanhu va ku tala va nga swi tiveki leswi vanhu va ku tala va fikaku va luza focus endleleni and the more u luza focus swi va ku ni ya tlhelela aka A even tlheni ta nakambe loko u ku wa kulanyana spiritual wo fika u luza focus xikarhi and the more u luza focus swi va ku u chikela hansi. So vanhu va ku tala va fanekele va pay attention swinene aka Xikwembu and then and va yingisela va fanekele va tsundzuka ku ri loko hi focus eka hi la ku twa. Because a ku langutiseni ka hina hi nga ri ku tweni loko swi ta fana na not. Because loko ni va ni karhi ni langutisisini va mahuri swi fana na sweswi loko ni ri tlilasini loko ni ri ku dyondzeni ni pay attention kumbe na focus. Ku focusa ka me ni va ni karhi ni ri ku yingiseleni leswi va swi vulavulaka. Once no za ni focus ni nga yingiseli leswiya va swi vulavulaka swi va ku loko swi ya ka swikambelo ni ya ku feyileni. Hi yo mhaka ya ku that's why mi vona kereke namuntlha yi hlangahlanganini hi mhaka ku vanhu va ku tala vo langutisi i ku van'wani va langutisisa mara a va twi. The more ni nga twi i the more ni misaku swin'wana kumbe ni feyila ku test.
1: Ene ku na vhesi liya ya ku ri i ngeti loko John le ka Revelation loko a byeriwa ku kahlekahle ku na swin'wana a tsali hi le ka buku ya Revelation kumbe nhlavutelo ku avisa ka khume ndzimana liya vumunhu ya ku ri kambe i nga swi tsali hi leswi swi nga vuriwa hi rito ra Xikwembu
0: kahlekahle ku na ku swi cheka ku i ncini after loko a dye buku liya after loko hi va mahuri ku na swihundla ka Xikwembu problem ya hina hi twa nga ku hlaya bibele swi helelaka ku hlaya bibele. That's why me ba mahuri a ni mixisi ni la ku khumba leswi swi nga khumba hi vaprofeta. That's why ba mahuri loko ku ri ku munhu u faneke a famba leswi inoka a nga fambisa swona ni focusa kwalaya ku ri ni la ku testa leswi vaprofeta va nga swi testa. Hi ba mahuri ku na swi swa ku tala i ku loko ekuna sikurunwani mbili yame ayiri kubabeni swinene loko central scripture lexi ya loko Yesu Kriste aku lava nga ta pfumela va ta ndla leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi se loko a vula marito ya ku va ta ndla ku tlurisana leswi mina ni nga swi endla ni twa ni ri na ndlala yin'wana ndzeka moya wa mehe ku ri a ni sindza na xin'we lexi Yesu Kriste a nga xi endla
1: hayi ku tlurisa
0: lexi a nga xi endla and a ni swi vona kereke yi endla lexi Yesu Kriste a nga xi endla so phela a ni ri evamori hi faneke hi swi twisisa ku eku tirhela ra Xikwembu ne ni ta ku ri fambisana na vuloyi nyana so i ku swi swa Xikwembu nga ku swi i swa vuloyi nyana
1: so hayi ku ri swi fambisana ku swi fambisana swi komba ku swiendla
0: ingaku i swa vuloyi nyana
1: hayi swi fambisana na
0: swoswi
1: komba ku ya swi ku ri aligned swi nge pfuki swi fambisanile
0: i ku swi swa Xikwembu swi ndhangu swi na vuloyi nyana
1: ka loyi a nga swi twisiseki
0: because hina i mhaka ku hi fike hi programmiwa hi twa nga ku loko munhu a va a karhi a endla swin'wana ka mfumo wa Xikwembu leswi hina hi nga swi koteki kumbe leswi hina hi nga swi tiveki i nga ku lokhenda nyana so hi ba mor a ni karhi ni cheka mhaka yin'wanyana a mi swi tiva ku mi nga lorha mi lorha minwari hi nkarhi wun'we
1: na swibisisa na swivona ku hi nga ku hi ta gina hi famba ngopfu hi suka laha ka focus laha hi nga ku hi va hi ke hi lahlekeriwa hi
0: focus tirha focusini
1: mara i ku ri hi fane hi tlhela hi vuya kwalaho hi ku ri ka ku tala ni ku na vakreste va ku tala va swi twisisa ku loko munhu a ha ku ponisiwa i va a khongela vana mafulufulu loko munhu a va karhi a khongela a ri na mafulufulu i kuma ku ri loko a khongela i khongela with passion wa swi twisisa i kuma ku ri loko munhu a karhi a tirhela Xikwembu i tirhela Xikwembu hi ku tshembeka wa swi twisisa i kuma ku ri loko munhu a va karhi a famba evukresteni bya yena i famba hi vukreste leswaku ri ku tlhela ku va na excitement wa swi twisisa ivi along the way munhu a lahlekeriwa hi focus se swikhongelo swisungula ku hunguteka se ku khongeriwa ku ri na di-terms and conditions loko swi tika hi khoni khongelaku loko ni vabya hi khoni khongelaku loko swi karhi swi famba kahle a ni na mhaka ngopfu na nchumu loko swi nga endli swona se ni sungula ku va ni sungula na ku gungula loko ni twa ni ri kerekeni karhi ni sweva remember a ku sunguleni a wu swi endla with excitement hambiloko u vulavula mani na mani a wu nga ri na mhaka na swona
0: i va mori me ku na swi swin'wana swi nga ni motivata ndzi ka tura Xikwembu mara a ni vuli ku swi fanekele swi motivata vanhu hinkwavo
1: mara swi nga pfuna un'wana
0: i ku na swi swin'wana ni nga swi cheka ebibeleni loko ni ka ni cheka swi leswiya ende swi ndla ku swi nga ndli nchumu hi vamona a ni vuli ku ri a hi ku a swi laveki vuton'wini swa laveka vuton'wini mara hi ku va ni ka ni langutisa swi leswi hi vamori moka xiku famba na Xikwembu hi ku va u ri na movha na ntirho a hi ku va u ri na mali ni i kumbe ku na malandzi ya Xikwembu ni nga ma vona a nga ri na swona swilei swi vulavulaka mara spiritual a va ri rich mara i ku mara mangutiva prophet Elijah ma leswi a ri swo that man a ri rich spiritual phela a swi fana nchumu hi vamori ku ri hi rilela rifumo ra laha misaveni but leyi ya ko hi fika hi lahlekeriwa i ku vanhu va ku tala ende hi twa nga ku famba na Xikwembu vamori that's why mi kuma ku focus hi fika hi lahlekela hi mhaka ku vafundhisi van'wanyana va fike va hi komba ndlela hi nga ku ku va na Xikwembu i ku va u ri na rifumo kumbe prosperity that's why mi kuma masiku lama ku chumeriwa hi prosperity mimoya ya vanhu a yi le ku yisiweni ka Xikwembu kumbe a yi le ku kumbe a yi le ku kombetiweni ka Xikwembu i ku vanhu a va na ndlala ya Xikwembu va na ndlala ya ku navela ka swi swa na misaveni
1: loko u vula sweswo no tsundzuka something leswi ni nga fika ni swi vona namuntlha ni te loko ni khoma foni ni fika ni hlangana na swin'wanyana because loko na ni khome phone loko no va ni karhi ni cheka i kuma ku ri letise ku hi le ka WhatsApp ni cheka status ni cheka status xa munhu loyi ni va ku ni kha ni vulavula na yena hi nkarhi wolowo leya swaku ndani ya nghena ni ku status ni fika ni sungula ku vona ivi ni fike ni nghena ka wun'wana loko ni nga swi tiku ri i mani i fike a posta video yin'wanyani wun'wanyani wa vanhu va lava nga kona kwala ka social media a karhi a vula marito ya ku a vulavula marito ma kongomise ka aka vafundhisi ku ri sweswiwani i nga ku kule ku hlongorisiweni aka membership aka ha langutisi ngopfu timhaka ta ku ri mimoya vutiso xa kahle kahle hi vitaneriwe ku ri hi ta kuma timembara kumbe hi ta wina mimoya na hi wini hi vitaniwe ku hi ta wina vanhu ekerekeni kumbe hi ta wina mimoya na hi ku loko vulavula hi ku wina mimoya a ka ha ri hina a swa ha ri swa hina mara swi ya le a henhla loko hi vulavula hi ku wina vanhu i vanhu lava nga tata andzini ka kereke hi minkarhi yo tala loko ti vitaniwa ve ri kereke ya swimanimani yi nga na mavito ti-denomination ti nga na mavito ma nga assayiniwa ehenhla ka vanhu vo karhi a vutisa xivutiso xi ku ri hi le ku wineni ka mimoya kumbe hi le ku wineni ka timembara na hi le ku endleni ka leswiya hi nga vitaneriwa swona rito ra Xikwembu ri vulaka swona ku ri hi fanele ku va ku winiwa mimoya soul winning van'wani va yi vitana ku ri i the great commission ku ri hi swona leswi vanhu va ku tala ni nga ku ri malandza ya Xikwembu ma nga vitaneriwa swona ngopfu hi swona leswi na Yesu Kreste a nga fela swona ngopfu yes mikateko yi ta va kona masingi ta swi ta va kona na hinkwaswo mara mhaka nkulu i ku yini na wena hi wena wun'wani wa lava angete va ta ku hosi hosi va nga ku voni ku fuma ka matilo na
0: ende mataku masingi ta Yesu Kreste ba mori a ni va ni kha ni cheka a bibeleni ku ha Yesu Kreste a ndla masingita Yesu Kreste a ndla masingita a nga ndleli ku show off Yesu Kreste a ndlela ku confuse vanhu ku va taka
1: ya
0: masingita hinkwawo lama Yesu Kreste a nga ma endla a ku ri ku vanhu va faneke va taka yena va taka mfumo wa yena i ku hava singita leri Yesu Kreste a nga ri endla for just i ku masingita Yesu Kreste a ku ri Simon
1: swa ku ku na singita leri a nga ri endla hikuva a karhi a endle leswaku ri Bartimeo a kumeka karhi a vona nakambe
0: ende a ku ri nchumayelo swi leswiya ku loyi hi loyi hi fanele ku hi langutisa ka yena i ku mahlekatelo ku a tshika Lazaro leyi
1: va tiva ta n'wi byela ku wa vabya a nga ya ene hayi ku a nga swi tivi ku swi ta endleka swo fana na leswiya a swi tiva ku swi ta endleka
0: i ku a swi tiva ku loko a pfuxa Lazaro un'wana u ta swi vona ku loyi a hi munhu njhe loyi i munhu loyi ni fanelaku ni langutisisa ka yehe loyi i munhu loyi ni fanelaku ni n'wi landzelela ni
1: hi loyi Bartimeus na yena loko hi n'wi langutisa hi vona munhu loyi a nga ala ku luza focus hi vona munhu loyi a nga ala ku luza focus hambiloko va kha va ringeta ku n'wi discourage va kha va n'wi byela ku miyela wena hi nyu ku ri i yini swa lavaka swona focus ya yena a yi ri kwalaya hi yo mhaka a nga vangi na mhaka na ku ri va ri miyela va ri yini hambiloko ku vula vadyondzisiwa va Yesu lava va fambaka na yena hambi ku vula ntshungu hambi ku vula swimanimani hambi voice ya mani ya leyi nga vula yena a n'wi tiva loyi a huwelelaka yena hambileswi a nga n'wi voni
0: hi va mori mi ri yini hi statement lexiya xa n'wansati lu yena Yesu Kreste loko a n'wi byela ku hayo hi wena
1: loko ni nga tiki swakudya swa
0: nyika
1: timbyana
0: phela a n'wi byela ku yi hi mbyana n'wansati leyi mara n'wansati leyi a nga discourageka takanga marito lama ende vonani a ku vulavula mani a ku vulavula Yesu Kreste
1: Yesu hi yexe
0: ende a nga ri rhongo Yesu Kreste hi ku ku ta ka yena a tela majuda hina hi benefit through riff ra yena a yi nga benefit ka ku ta kaa
1: hikuva a ri yena la misa a ri kona la misaveni
0: and a ri right at that time mara n'wansati luya a nga luzangi focus a ku hayi maku i yetsa a vulavula ku leswi se u ni vula mbyana
1: a
0: nga lan'wanga
1: i vangani va nga lan'wa tikerekeni hi mhaka ku twa mfundhisi va vule swin'wana swi na n'wi khomi
0: kahle
1: a ni vulavuli hi timhaka ta ku va n'wi insultini
0: ngopfu
1: nkarhi wun'wanyana timhaka ta ku ri ku na van'wani va khomiwa special ku na van'wanyana swi ku yini njhani n'wansati luyani a swi nga ri na mhaka ku Yesu i vulavula hi ku yini marito lama a swi tiva ku ri i yini leswi a lavaka swona ene focus ya yena a yi ri ka leswi a swi lavaka ku nga ri ngopfu timhaka ta ku ri na swi tiva mina ku ni lava yini a swi na mhaka ku ri wena i ri yini na swi twisisa sweswo swi vulaka ku ina wa kha wa swi vula hi swona mara mina ku na leswi ni lavaka
0: swona
1: hi yo mhaka no ka ku ri ni nga teki swakudya swa vana ni karhi ni kumeka ni karhi ni nyika mbyana timbyana kwe a ku hambi yi ri mbyana yi dya leswo waka swi karhi swi suka atafuleni ra n'winyi wa yona hi ku a swi twisisa ku ri n'winyi i mani
0: so i ku ma swi vona loko hi ba mahuri ho hlaya rito kahle hi nga khati hi ku khota swilo leswi va nga tsala laha hi hlela ku swi twisisa ku ri why swi ri hi ndlela leyi hi nga ya kule tanihi vakreste vakreste namuntlha hi tsandzeka ku ya kule because hi ba mahuri demon ni nyika Xikwembu nkarhi lowutsongo i demon xi ti rivhelaka leswitsongo aka mina that's why a xi humeseli vuxo hinkwabyo aka vanhu lava xi nyikaku nkarhi lowutsongo that's why ku na iku that's why ku na tivhesi tin'wana hi nga ta na tola moyeni ba mahuri mi kuma ku a swi nga fiti ku hi ta na tivhesi letiya laha moyeni that's why every time hi fanekele hi twa ku Xikwembu xi lava hi yisela vanhu yini ku hayi hina hi hlaye yini tona that's why ba mahuri mehe ni mi byela ni ri laha a ni believe ku ri na hlaya bibele namuntlha Xikwembu xi nyika meseji namuntlha because number one bibele ne i xivoni ni fanekele ni vona mehe ku sungula laha bibeleni hi ba mahuri ni nge te ni ta dyondzisa vanhu hi focus mehe ni karhi ni feyila ku focus a va nge swi teki vanhu swi leswi because mina am failing Xikwembu xi fanekele xi delana na mehe ku sungula that's why ku na meseji yin'wana yi chumayelaka ba mahuri a ya sweswi i ya khale Xikwembu xi yi dyondzise khale until ndze ni swi pasa swilo leswi a Xikwembu xi nge swi teki xi swiyisaka vanhu that's why ni ta vafundhisi va ku a mi fundhisi munhu swi ku hi ba mahuri loko ni hlaya rito ra Xikwembu i ku ni vona mehe laha Xikwembu xi dirana na mehe ku sungula i ku that's why meseji leyi ni yi kuma ku sungula ni nge yi dyondzisi lembe leri i ku na swi tiva ku khipiwe nkarhi wo karhi until ni ze ni hlula swilo leswi Xikwembu xi nge pfumeli ku ni swi yisaka vanhu swilo leswi swilo swin'wana na swin'wana leswi hi swi yisaka ka vanhu va mahuri tanihi mani ndza Xikwembu i swilo leswi hi nga swi hlula i swilo leswi nga hi dyondzisa xihundleni Xikwembu ivi hi ndlula ka swo hi swi hlula hikuva hi swi yisaka ka vanhu swa hi olovela hi ba mahuri a swi olovi ku ri munhu wa ku a nga dyondzangi a nga motivata munhu wa ku dyondza ba mahuri hambi vafundhisi va ka va nga dyondzangi a swi olovi ku va nga ha va chumelela vanhu va ku dyondza because vanhu va ku dyondza va lavi ni ta humelela ni orid se va na swa voho se va dyondzini i maloyara emadokodela u fanekele u swi twisisa ku loko u ya ka vanhu lavaya u nge yi ku va byela ku mi ta humelela ha n'wana wo ta tekiwa meseji leyi hi nge vaaki vanhu lavaya hi ba mahuri that's why vanhu that's why meseji leyi endlaka ku ya vaaka hambileswi yi nga vaakiki ko va huwa hi mhaka ku vanhu va ku tala i swisiwana tikerekeni that's why va tlhontlhiwa ti-emotions va rila va hi rilela laya ivi vutomi bya va byi le ku cinceni because ku tlhontlhiwa ti-emotions ta vona a va le ku pointiweni aka kreste vana va pointi ku focusa ka kreste ma vona loko namuntlha u susa matihlo ya hina ka leswiya na leswiya hi langutisaka kreste ba mahuri hi nga ha kule tanihi kereke
1: Bartimeo a nga voni Bartimeo a ri xisiwana Bartimeo a tsan'wiwile he was rejected Bartimeo n'wana mhandzara a tshame tlhelo ka gondzo a twa ku Yesu i le ku teni twana wa ku heta ku vula marito man'wanyana ku ri vanhu a va pointiwi ka kreste Bartimeo i twe ku ri Yesu u ta hundza hi laha a tshame kona kwalaya a yi ta hundza hi kwalaya
0: ku nkarhi muni a nga byeriwangi
1: a nga byeriwangi ku ri
0: i ta
1: huma ka right kumbe ka left i twe ku ri i ta hundza i wo twa hi leswi vulaka hi marito man'wanyana ku na loyi a nga fikisa meseji walowo aka yena ku ri Yesu u ta hundza hikwalaho a swi twa va ku Yesu i ta hundza hikwalaho maswisisa swaka swayisiwa aka vana va xikwembu kuri Yesu uta hundza hikwalano na nkarhi wun'wanyani n'wana mansara i timhaka ta ku ri focus nkarhi wun'wanyani i timhaka ta ku va munhu a kota ku va a swi twini ku ri okay hi leswiwa leswi nga ta va kona ivi Bartimaeus loko hi karhi hi langutisini n'wana mansara a ku nga ri na nchumu lowu a wu ta n'wi sivela ku ri a nga kumi Yesu loyi a nge le ku teni a ku nga ri na nchumu lowu nga ta n'wi sivela ku ri Yesu loyi a nga twa hi timhaka ta yena loko a za twa ku Yesu i le ku teni n'wana mansara a swi tiva a tiva na mitirho ya Yesu a tiva etidyondzo leti Yesu a nga ti dyondzisa a tiva masingita lama Yesu a nga ma endla a twini hi ku ri Yesu loyiwani i Yesu loyi yena nga ku nga yena a ri yexe a nga ta cinca xiyimo xa yena ene Bartimaeus a ku nga ri na nchumu loyi lowu a wu ta fika wu n'wi sivela ku nga ri ntshungu lowu a wu ri kona ku nga ri ku sandiwa criticism ku nga ri un'wana mhandzara ku nga ri ku poyileka ku nga ri na mhaka leswaku ri ku nga va ku ri ku landzuriwa kumbe ku va ku ri na ti-oppositions loyi a fikaka opposa leswi wo i vulaka swona focus ya yena a yi ri ka Yesu focus ya yena a yi ri laka ku ri Yesu i le ku teni hi yena a ri yexe xiyimo lexi it doesn't matter ku ri i nkarhi wo tanihi kwihi va tele ngopfu vayingiseri lava nga na swiyimo lava nga kona mara i timhaka ta ku ri yini na vona focus i timhaka ta ku va le ku laveni ka yena na a kha a karhi a ha poyintiwa aka yena ke phela a hi ka Yesu hi timhaka ta ku yina ti-problem i na ti-problem a va na tona ene a swi vuli ku ri loko hi ye ka Yesu ti-problem nge hlangana tona mhaka i ku yini na hina hi lava yena ke
0: heba amor mahleketa loko Yesu Kreste a hlangana na miyiselo ya laha xihlobyeni ni wa ku hayi phela me
1: wa 38 wa malembe
0: a ku a ni na munhu wa ku ni peta la
1: ni hava na munhu masiku hinkwawo ni tshama laniwani loko ni ku ni lava ku vo ni rhangela minkarhi hinkwayo loko ni tsumi ta pfendusa xihlobo
0: ende ku ya Yesu Kreste a nga ri reason leswi se i ku ma swi vona i ku munhu swo swa nga ha vula miyingiseri swo swa loyi a nga yingisela a ku nuze focus hi mhaka leswi na leswi na leswi na leswi a yi ridzini swi sweswo go back again
1: loko i swi vona ku focus yi ku lahlekerile
0: go back
1: yi tlhelele yi ku lahlekele kwini hi kwihi la i nga famba i siya Yesu kona wena wa swi tiva un'wana wa yima ti vutisa ku mara ni fike ni hambuka kwini ku na ku hambuka kun'wana wana mhandzara ni a hi leswiya swa ku ri ku fika ku va kwala na kwala hi ka ntsongo
0: ya phela wa huma ka xikwembu
1: i vureni i vule marito man'wanyana ku ri wehe loko i huma i ya fika i nghena kaya i nghena ndlwini kwalaha ka ku hi ka ntsongo se swi sungula ku ri n'wana mhandzara loko a huma laniwani a matshan'wini ya ku ri a kumeka a va karhi a famba a ya ndlwini a va karhi a focus-a ka swin'wanyana a focus-a a meka sure ku ri loko ku ve mina ni va ni karhi ni kumeke ni karhi ni tsakisa miri hi swo karhi ni fanele ni kumeka ni tlhela ni ya meka sure ku ri ni fanele ni kumeka ni karhi ni pompela moya wa mina hi swa xikwembu ku ri loko hi fika laha ka ku ri ku fanele ku va na swiboho

0: Vamos. Eku ka mong tsonso ka nga sa tlo go batjwa mo batjwa zangati ne. Ko ba kuma that healing. Ha fani ka focus na.
1: Aku kahle kahle.
0: Ko rilwa ne ngi dlivisa ku yini luya.
1: Hambi ko ba ku kahle kahle mina sweswi ni ya ni ya khumba, ha muno khumba ma hilero she wanted to touch him and a lava ku komba anointing ya Yesu kahle kahle lexa.
0: Iko ntwa nga ku loko hi hla bibele ba mo ri hi hla nga ku as all of you mabona men eko mara ma imagine Jesu Kriste ari le xikolweni xa mbekwana nga sa tlo ari la u fanele ka focus u fanele ka nga lose focus kuri ni fixa ku yini ni ngu dlivisa ku yini and loko ni ngu dliva ni va ni karhi ni langutisini ku Jesu Kriste anga shift na eku ndleka eku Jesu Kriste anga le ku hatliseni na eku na menta at least
1: loko ku ve ile xikarhi ka ntshungulo wuyani twana loko ze hi
0: vulavula ku twana
1: loko ku ve azakho hambi no khumba makumu ya nguvu ya yena twana n'wana mansana hi marito van'wana leswaku ri a n'wi landza loko nguvu yi sale ndhaku a ni a swi koka hansi leswi a va swi mbala khale hi lero i n'wi sale ndhaku a famba a ze a ya fika ku a famba hi matsolo a vumbuluka kunene a Yesu loko a karhi a famba wa swi imagine loko Yesu a kha a famba do you think ku ri a ku va ku ri na vanhu va fambaku mahlweni ka yena kumbe ya va famba a rhangi mahlweni wa kha va n'wi landza hi le ndzhaku i vanhu vangani lava a nga fositela ku va hundza a ze a ya fika le Yesu a ri kona
0: i ku va tele ngopfu va and the distance
1: i va hundzise ku yini
0: that distance
1: va n'wi kandziye tintiho kangani loko ve a ri ku kaseni
0: and a nga lose focus ka sweswo ni swa ku n'wana a va nkoka n'wi vuyisa ku hey wena vuya mara a nga lose focus me focus ya me khumba mangu amakomo ya nguva ya Yesu Kriste ni hola i ku lava healing that healing focus
1: loko ni am no fika ni ku xi intsena
0: a swi khataleki ku swi teka nkarhi wo tani hi kwini but loko no khumba nguvu liya Yesu Kriste liya
1: wa vona focus n'wana matsara focus loko hi vulavula hi timhaka ta focus hi vulavula hi ripfumelo leri nga tsekatsekiki hi vulavula hi ku ka ku nga vi na ku gudlagudla ku
0: shift hi ba more ma vona me ku na van'wani vanhu me a va vabya swinene ku fikelela ka xiyimo lexi xaku a va timekini hi ku ya hi swona loko le kaya loko va vulavula hi rifu mina hi focus loko hayi me ni na Kriste i ku ma vona the more no huma aka this focus ni ya ka leswi va nga focus ka swona no ni ta va na problem me a ni focus ka vutomi and the vutomi byi se swi va kona i va mo the more focus ka xilo xi lexi wa xi grepa ku va ku ri xa wena
1: I think I remember you telling me something about that a while back loko ndzela timhaka ta ku ri ku na xiyimo xi nga kona na loko i ku na ala I remember emavula marito malama ku ri na ala
0: there is no such swi nga pfuki swi ve koho sweswo
1: va fika va ku ri mo okay mo hi yimanyana ke hi ta swi vona andhaka hi vulavula hi lava va ti-professionals va ku mo hi yimanyana hi ta vona ku ri swi tandla na
0: ya madokodela hi vulavula hi madokodela hi mamori phela a ni ri mina yi hleyi kahle bibele ba mori hi nyikiwe matimba phela loko Yesu Kriste a nyikiwe matimba na vuhosi bya laha misaveni a ri landze ka mehe that same power yi laha problem hi ba mori hi la ku approve hi vanhu hi chaa ku exercise power ya xikwembu man mara ma imagine nito mhani miyeva siku ri loko va ka va dyondzisa va ku exi ni twa na matimba you know ba mori I'm taking things very well even if I was here in Karabobo
1: ba yingiseri va Vision FM exi
0: Yeah.
1: Wabona mawona munyiseri loko hi vulavula hi focus. Hi vala ka hi vulavula hi laka kuri munhu wa swi tiva ku yini leswi lavaka swona. Hambo va hi karhi hi ya aka ti dyondzo muchudeni. Focus ya yena i ku va a karhi lava ku ba ntambu le.
0: Yeah. And the chekani ku va a ya ba ntambu hi December u hlangana na yini la.

0: kuna ti 16 ta June vata ku byela kuri a hi tati khula box famba yahala loko ari munhu loyi anga na focus yena anga lahlekeriwe ku hi xivono lexi xa yena kuri loko lembe ri ya hela kuna leswi ni fanele ku ndzi fikelela hi leswiwa ange kumeki aba akare a humesiwa a foreign ange kumeki akare a huveja ange kumeki akare asuka laya a fanele ka vakare a famba hi kona ku vata fikelela le ikota na ku hlela n'wana mantsara muyingiseri i kota na ku hlela ku ri leswiwani swa ringanela kumbe swa ni fambisa swa pfuna eka gondzo ra mina ku ni ya fikelela xivono xa mina ke swa ku ni fikelela nkongomelo wa mina ku ri wa kota ku hlela hi mhaka kwini i focused aka swilo leswiya wa swi tiva ku ri hi kwihila ya kona leswi swa pfuna kumbe a swi pfuni nchumu na leswi na swi teka kumbe na swi cukumeta na i kota ku swi vona swi sweswo
1: he mama mavana loko ri ku vulavula hi ritirho ya xikwembu ne i kuma ni karhali hi nga yi bisa na twalo pupela a ni mixisi hi nga yi bisa na twalo hi nga dyondzisa va ze va khudzahela ntwangu hi ku namuntlha hi le ku dyondzeni
0: muyingiseri 063-730-7890 063-730-7890 kumbe 063-132-0818 muyingiseri wa Vision FM
1: loko va ri na swivutiso va nga chavi
0: na loko ku ve i timhaka ta ku ri n'wina ku na leswi mi lavaka ku swi engetela kumbe mi lava ku vula swo karhi eka madyambu ya siku ra namuntlha ni vona muyingiseri lavawa lan'wana muyingiseri i mi ka line 1 mi le moyeni ka Vision FM riperile
2: ahe mpfuki ni pasta mahuri na n'wana mhansara
1: hlayiseke swinene
0: etiminiwini
2: i pfuke swinene hi swa matimba ngopfu swa matimba swinene ku tlula na swinene ingaku loko vanhu va nga a vo yingisela ngopfungopfu lavantshwa lava hayi mi le ku vulavuleni ka mhaka ya matimba n'wana mhansara va dyondzisi ngopfu mi kha mi nyiketana pastor wa mina hayi swa matimba ngopfu swa matimba swinene ni pfumela ku va pfuxi moya yo tala yi tlakuka leswi wa mina wu nga tlakuka na ya van'wana yi tlakukini ku tiva nkongomelo wa yena munhu hambi swi ta swi tlula swihala swi tlula swihala wena tiva la u yaku kona ku languta ka xikwembu i swa matimba swinene ni khensa ku tlula no khenso mina rito ra xikwembu a ri ndini ni fana na vona n'wana mhansara ra xikwembu hambi ro dyondzisiwa ri nga xa kungokhoma lebyabyabyisiwani ri nga xa ri tlheri na mhe loko ni ri vulavula ni karhale ni fana na vona n'wana mhansara eyi hayi khensa xikwembu hi n'wina malandza ya xikwembu mi le ku pfuxeni ka vanhu vo tala mi yingiseriwe hi misava hinkwayo ku tiva ku loko munhu a lava ku fikelela swo karhi ku languta ntsena ka xikwembu na ku tshama ngopfu vukonini bya xikwembu ku tshama i nga humi ku tata nkarhi wa wena eka xikwembu i ta twa ku xikwembu xi lava yini hayi ni nga vulavula to tala ku ka mina ku tata ku khensa swinene xikwembu a xi mi katekisini xi mi endla hi tintswalo hi dyondzeki ngopfu ku tlula no dyondzeka hi vito ra Yesu lamixana tsini yo pfumala matamani mhani mi heva ene a mi rhandza swinene vafundhisi va hina danku
0: na hina mi rhandza ngopfu mhani mi va na madyambu lamanene
2: a swi vetani na n'wina
0: amen ya muyingiseri wa Vision FM na n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha ma kumeka mi karhi mi nghena leswi swa ku ri ma swi twisisa ni ku n'wana mhansara ku na nkarhi wun'wanyani ne ku nga va ku ri na swin'wanyani wa vona ni nga ku nyika na xikombiso na mina na mina mina na kumeka ni fanele lahlekeriwa hi focus ka minkarhi yin'wanyani i kuma leswaku ri ni pfa ni la ta hunduluka ngopfu ni langutisa eka xiyimo ene ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta ku ri swi ndla ku ri munhu a va emotional a hetelela va na enga ka swin'wana laa nga fanelangi ku a va na enga ma swi twisisa nkarhi wun'wanyani i kuma ku ri i frustration ya ku va i va karhi langutani na swilo swo karhi leswi swa ka ku swi endleka nkarhi wun'wani a wu langutelanga swi va swi fanele swi va swi ri hi ndlela yaleyo wa swi twisisa nkarhi wun'wani i kuma ku ri ku na swin'wana swi nga kona i tibyela ku ri mina ni nge fiki ni ku kambe ku na laha ka ku i fika nkarhi wun'wanyani a hi karhi hi vulavula hi muxa ku ri i munhu loyi a yingisela a vulavula na xikwembu a twa xikwembu xi vulavula ivi na yena a hlamula a vulavula a hlamula xikwembu xi n'wi hlamula a hlamula xikwembu xi n'wi hlamula kambe hikokwalaho ka ku va ku va na ku kwata nkarhi wun'wanyana hi ku nkarhi lowo leha lowu a karhi a famba na vana va Israyele a karhi a va vona va karhi va honisa va karhi va endla leswi na leswiyana a karhi a va vulavulela a karhi a va tengela ku ya fikelela ka ku ri a hetelela a fika a kwata hikokwalaho ka ku gungula ka vona siku na siku ematshan'wini ya ku appreciate leswiya xikwembu xi nge le ku va endleleni ka swona swikulukumba xi va xikarhi xi va endlela swikulukumba siku na siku a va nge se tshama va ku ri ni ta pfuka ni sweka swakudya kumbe ku yini ni ta pfuka ni ya lava yini xikwembu xi karhi xi va nyika ku ri okay leswi mi dyaku namuntlha mi nga zi mi warha hi ku lata swi hlayisa mi vekela mundzuku ndzikisa ni sweswo n'wina mundzuku mi ta kuma swa mundzuku swi ri swilo leswintshwa kambe va tlhela va tshama va karhi va gungula minkarhi leyi hinkwayo hi yo mhaka nkarhi wun'wanyani va va lata vumba xilo can you imagine i vumba xilo i lata tlhe khongela xilo lexi we nga xi vumba muvumbi i tlhela a la ku khongela xilo lexi a nga xi vumba a swi hambananga na ku hi langutela ku ri hina xikwembu xi fanele xi ta xi ta dzunisa yini vona va vumba lexi va nga xi vumba ku va ta ku xi kona a ze a hetelela fikelela laha ka ku ri loko xikwembu xi n'wi byela ku endla leswi ematshan'wini ya ku endla hi leswi yena nga a fanele ku endla swona vulavula kota ku endleka leswi yena a ku ma a ba kunene
1: And mabona la ka ku aba eso swi nga n'wi ndlaku a nga ngheni a kana
0: a hi swi langutiseni muyingiseri wa Vision FM ku nga va ku ri na tiko ra xitshembiso laha hi nga kumeka ka ri tshembiso wa kona sometimes hi ku lose focus ni sungula ku focusa a ka tihuwa leti nga kona ku za a kwatini a nga ha ndlangi leswi xikwembu xi nga n'wi byela swona i mhaka ku va kwatise hi lava a va ri tlhelo ka yena i mhaka ku va kwatise hi lava a va rhangelini ivi online a tsandzeka ku va a ya vona tiko ra xitshembiso
1: ma vona vanhu va ku tala hi le ku tsandzekeni hi mhaka ku i tlhe hi fika hi nyika ti-reasons ka xikwembu i ku bamo ni rhandza ku vula swilo swin'wana ku xikwembu hi nge pfuki hi xi nyike ti-reasons xi ti teka i ku hava na
0: reasonatwana n'wana mhandzara va ta ku ya nyika xikwembu reasons swa ha fana na yini swa ha fana ku sweswiwani wena i ni byela ku ri ni fanele ni endla swilo swo karhi leswi fana swi endleka hi ndlela yo karhi ivi mina ni ta ku nyika ti-excuse ku ri why swi nga endlekangi loko i ze i ni byela timhaka ta ku ri endla swilo swo tani ni i langutela ku swi fanele swi va swi karhi swi endleka loko no ku byela anything it is an excuse ya ku ri why swi va swi nga endlekangi because a swi fanele swi endlekile that's an excuse ya ku ri hikokwalaho ka yini swi nga endlekangi loko ku ve swi ku va na leswiwani swi la ta ku tsandzekisa i yini lexi nga xi ringeta ku i ta kota ku fikelela ku i tlhe i ku swi nga yimi swilo sweswo what contingencies did you have in place ku ri a hi sekini ku la ta kumeka hi karhi hi la ta reasonela xikwembu hi kumeka hi va hi karhi hi tshembela ka xikwembu hi focusa ka xikwembu Petro i fambe henhla ka mati a hetelela a mbombomela hi timhaka ta ku a susa matihlo ya yena eka Kreste hi fanele hi tlakusela matihlo ya hina hi languta entshaveni na ku pfuniwa ka hina ku huma kona hi sukela timhaka ta ku la ta langutisa ku ri hala tlhelo eka green ku fika kwini hala eka green ku fika kwini va la nga tlhelo ka mina i le ku humeleleni ku fika kwini laha nga luyani i make yindlu yo tanihi kwihi luyani swa vukati bya yena swi famba kahle ku tanihi hi kwihi hina a hi langutiseni ka timhaka ta ku hi langutela ka yena loko hi langutela ka yena i tshembekile mani a hi n'wana wa munhu loyi a nga ta ku i ta cinca miehleketo kumbe a hemba
1: xikwembu xi nge pfuki xi hembile bamo xikwembu xi nge pfuki xi hemberile leswi bamori hi nga ta byela malandzi ya xikwembu lama nga hengisela ka madyambu ya siku ra namuntlha Vision FM me ni va siya na message lowu bamori vafonisi va Vision FM a hi sikweleni ku languta ngopfu ti-mistakes ta vanhu hi fika hi chumayela hi toho na loko u ri nandza wa xikwembu na lava mi kuma ku va nyikiwa nkarhi wa ku chumayela ka ti-radios station ta ku hambanahambana ku nga ri leya Vision FM ntsena hi nga langutiseni swihoxo a hi kombeni vanhu Kreste hi va mahori a ni nge pfuki ni n'wi winini munhu wa ku n'wi byela ku ri lexi a xi kahle lexi i ku ntirho wa hina hi va mahori a hi ku byela vanhu lava ya ku ri leswi va swi endlaku a swi kahle i ku va hi va komba Kreste demo hi va komba Kreste va tshunela laha hina hi nga kona i demo va nga ta swi notisa ku swilo leswiya a swi kahle mavona moya lo kwetsime ba mahora sweswimene na moya lo kwetsime andondise hi munhu kuri swilo swa kahle i moya lo kwetsima andondisako kuri leswa swa kahle leswa swindliwe leswi swa ndliwa hi laha vanhu va fanele ku hi vakoka hi vatisa ko problem ene na vanhu va kutala hi checka ngopfu ti mistakes ta vanhu ebe hi fika hi chumayela hi to hi tlhelana ti scriptures ta ko ta ku chumayela hi swilo leswiya vanhu va hi va dyondzisa ti mistakes a hi va dyondzisi Kreste.

0: ni tsama ne minyika xikombiso ba mo hori sikuru nwana I'm sure andiri koko la kana ngonoko na tikirikeni hi chongale handle na vanga ko ne minyika xikombiso ku munhu u donisa munhu valala u chumela valala aka vanhu lava vangale kirikeni la vanhu lava hi fanela ku hi va komba Christ hi nga va kombi ngopfu valala va vona
1: Mata kuna marito mga ni chama kuna mabula ku loko ilava kuri ngwana anga endi shokari nga ngujilu ka anga endi ngujili shafana kwa enda shona loko tsama ikari ngujila kuri inga endi lish ijuela ngwana kuri hey inga di tsame sofeni we famba di ifani di laka dining ilawa adi laka dining table anga di lama sofeni angujilu nga di sofeni ngujilu famba di lale loko ngujilu nga di sofeni itwa rito ku dia atwa sofa dia sofa ta dia tsame sofeni ka bona TV
0: e ba more ni zeni vula mesi kuri ngwana ni ku menka ka men nge veki nawo e ku bana ba me vengo TV nawo o ku mabona ba happiness abanga u TV nawo kuna nawo la kaya wa ku akuyi un karu mu because me babo ni ta manera xikombiso ka bona
1: hallelujah praise the lord amen yeah
0: ani nge ba byeli kuri akaya ku ngeno hi sikisi ba ta swivona ku baba loko be eku yantirweni baba loko babu yantirweni vangena kana bo loko va ofini unge va kumi kunwana ta va kuma kaya baba always va tsama va ri kaya anesi loko va ri ntirweni
1: hai
0: vana va dyondza kusuka ka hina vatswari
1: hi swendlo ngopfu ku tlula leswi hi swi vulavulaka they are watching
0: that's why ringeta ku kombisa siku rin'wana ku Inga vulavula ku vana va rhandzana vanhu swi ku yinini va swi tekele kwihi va swi teke kusuka ka mutswari mutswari ya a nghenisa ku vanhu va ku tala a kaya n'wana u kula a twa nga ku leswiya hi vutomi bya kona bya masiku lawa that's why ba mahori mi ni twa ni lwa hi matimba ni ri against that tavele leti nga le xikarhi ka malayini because I know ku ti le ku byaleni ka yini ehenhleni ka vana va hina lavatsongo vana va hina va twa va kula va twa nga ku vutomi swo leswiya vana va masiku lama a vo rhandza ku groove ba mori va swi voneka ba vo swi leswiya
1: ene loko mingiseri kwala mi nga kona mi swi vona ku ri ku na swi swo karhi leswi nga ri ku mi nga lata ringeta ku lata vulavula nkarhi wun'wana ku na ti-trends mi lava ku kurisa vana van'wina hi ndlela yo karhi i kuma ku ri ku ya hi le ka ti-trends kumbe leswi swi nga xiswona masiku lama ku vuriwa ku ri ku fanele ku endliwa leswi mi nga na ku yingisela huwa liya yi nga kona ndlanani leswi swi nga ta endla leswaku ri vana va n'wina va va leswi n'wina mi lava ku va swona ku nga ri ngopfu timhaka ta ku lata focusa aka leswiya swi vulavuriwa kumbe maendlelo ya masiku hinkwawo
0: mingiser xin'wana lexi hi fanelaku hi va hi kale xi languta ni loko i ku e part ya ku focus leyi ba mo ya e part ya ku focus iku vayingiseri va nga twi nga ku se ba mo ri iku na n'wana mansara va humini loko hi va hi karhi hi check-in ba mo ri ni le ku tsaleni ka buku ba mo ri loko ni va ni kha ni tsala buku liya xikwembu xi pfuke xi ni pfula mihleketo hi ndlela n'wana ya xiyimo xa ku chavisa even then ni sungula ku vona swilo hi ndlela ya ku hambana then ni twisi ku mehe sweswi a ni ni mutswari wa xinuna ka n'wana ya mina hi mehe ni nga ta endla ku n'wana wa mehe kahlekahle ni motivate n'wana wa mehe ku ala n'wanuna wa njhani hi ku ya hi vutomi lebyi me ni byi hanyaka ba mahori that's why loko mo cheka ku na vanhu lava va ku mi kuma ku vatswari va tshama va ri ku bananeni kaya loko mo cheka n'wana yaloye u boya ku ya lava n'wanuna loyi a n'wi baku and the mo loko a vona mhani va kha va tiyisela laya na ye u le ku tiyiseleni le vukatini a biwaku because i swilo leswi va nga swi dyondza ha ri ntsongo u twa nga ku vutomi i swilo leswi a nga swi vona swi kha swi hanyiwa kaya so swi va swi ri kahle swinene ku ri tanihi vatswari tindhawu hinkwato lava vavamana vona na vona mutlhela leswi va nga kula va le ku beni ka baba sati babo because we share basi donze aka baba batwenga ku vutomi hi byo lebyi so swi va swi ri kahle swinene leswi ku hi swi tekela nhlokweni hi va mori me ni munhu wa ku ni tshambulukisa mihleketo ka xin'wana na xin'wana lexi ni xi twaka a ni va ni kha ni ti vutisa ku hikwalaho ka yini hambileswi ni nga si tshameki ni swi kuma mara loko swi lavalava mi ta kuma ku swi fika swi ku kwatlela kwalaya straight a ni kha ni ti vutisa ku hikwalaho ka yini vavasati va ku tala va ku ha u dlayiwini n'wanuna ye u n'wi kumaka a rhandzana na n'wanuna wun'wanyana kumbe mhaka vugangu mi ta kuma ku mana va a va ndla vugangu emahlweni ka n'wana wa vona xisata ka swivona swi bohaku na loko a tekiwini
1: na yehe
0: a fika a ndla vugangu avukatini n'wana wa wena a nga vangi na tona tintswalo leti we mutswari u nga va na
1: tona
0: a fika a dlawa va n'wi kuma a dlawa se loko u lava ku cheka sweswi leswi ku n'wana loyi u humaka muti wa njhani a ku ri njhani mi ta swi kuma ku swi mecha qwi mhani na vo nkarhi wun'wani va va nga ri kahle 99% ya vana lava va tikombaka nga ku namuntlha va hume endleleni va mahola hi leswi vatswari va swi endla problem ya hina vatswari ha rivala ku hi endle swilo even then vana va hina loko va kuma 15-16 years hi fika hi cinca already swi tswaleke vana lava va ha ri vatsongo that's why va ku rigogo ra tsakama so vatswari va ku tala hi fike hi cinca loko vana va hina va kurini hi twa hi nga ku vana lava swi ta va olovela na voku va cinca
1: kumile
0: leswiya ni nga swi byala loko a ha ri ntsongo
1: tlhava timintsu swi khomelela
0: swi dzowerini swi leswiya
1: loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri loko se a ri na 15 years se wena mutswari hi we yi sungula ku cinca nkarhi wun'wanyana n'wana i hetelela byela ku ri na me wo ni sungula ni ku ini ta cinca hi ku ya ka nkarhi
0: hi va mori siku rin'wana ni va ni karhi ni byela vanhu van'wanyana for ku va hlohlotela na ku va va karhi va ringeta ku vula leswi va swi vulaku hi ku va va languta leswi ni nga sukerisa swona va mori me ni kule mutini wa vaphahla a ni nga ri phati ya vona ni hleketa loko na ha kula va ringete na ku nyika na vito ra Xikwembu ni lo lwa ku va ni ri la that's why ni byela vanhu va ku tala loko va ku ha hi ta vona we byaleni ni ku n'wana mi swi tivi ku ri ni lwe tinyimpi njhani na ha ri xihlanginyana ba mori a ni vuli sweswi ni nga kula ni kota ku kula hi ba mori a va hamba va ni boha vuhlarhi lebyiya byo tshuka ni ku basa laha nkolweni ni va ni kha ni ya kerekeni a ni hamba ni tsema vuhlarhi lebyiya loko ni tsema vuhlarhi lebyiya a ni hamba ni kukumuka laha ku kukumuka swinene mi kuma ku mhani va ni hisela nkombe va ni kandza hi nkombe na ha ri ntsongo swi leswiya ba mori ni lo swi lwisa swi nga ha ni na mara Swikwembu swo a swi navini mandlozi lamaya madimoni lamaya a ya ni lavini a ka ka hina ba mori vunganga a byisele na mhanikulu wa mina va mhanikulu wa mina va tikume va cikumeta vunganga va nga swi twanga i nge ni nga focusangi ni langutisisa i nge namuntlha kumbe ni ri nganga ende phela vanhu a va swi kota ku twista phela va swi kota ku twista swilo swi nga swa Xikwembu va swi endla swi va swa vona kumbe a ku nga ri swa vona a ku ri swa Xikwembu kale na khale sweswo swin'wana na swin'wana ba mori holwa ende swilo a swi humeleli hi nkarhi lowu hi swi lavaka swi humelela ha wona me va mana mehe ba mori va fika va nghena kereke a xikarhi va fika va tshika na ha ri n'witsongo ni nga si kula hi ba mori me ni kule ni kuma ku va butomi va le ku nweni ka mabyala va ndla yini na yini na yini mara me ni khensa Xikwembu because ni dyondze ku khongela na ha ri ntsongo swi ni endla ku ni va na focus up until swin'wana swa swilo swi cinca va mori vatswari va mi va ni nandzelele hi le ndzhaku va va ka ndlela leyi ni nga le ka yona phati ya family ya mehe yi ni nandzelele hi le ndzhaku yi va ka leyinene ni nga va ka yona va manikulu wa me va tikume vunganga se byi vanyangatsi iku ni xoku na va a va nga swi tivi ku ri swi sukela kwini va tshika vunganga because my main focus ba more i ku vanhu i ku va ka yini va tiva xikwembu ku fanele leswi ni tivaka xikwembu swona and ba more a ni va kandziyeli swihoxo leswiya swa vona that's why ni nge vuli ku he n'we munganga what ba more u tlhela u tshama na voho vanhu lavaya the more va vona rirhandzu ka wena i the more va navelaka ku va wela wo nga koho va ti vutisaka ku ku ri munhu wo va njhani mara vanhu van'wana va hi tsan'we le handle mara hi nga hi tsan'we fika hi khoma kahle ba more ku na marito man'wana Paul a nga ma voni a ku loko ni ri na mujuda nhundzu ka mujuda munhu ba more u nge swi koti ku n'wi wina u nga ti endlanga nga ku yena sometimes hi ti endlanga ku hi fana na voho for ku benefitisa ntirho wa xikwembu ku va ntirho wa xikwembu benefita a hi va kandziyeli vanhu lavaya hi va komba ndlela hi rirhandzu hi va komba leswi Kreste a nga hi swiswona hi va komba leswi Kreste a va rhandzisaka swiswona the more va vona leswi Kreste a va rhandzisaka swiswona va ta navela ku tshunela loko va navela ku tshunela loko va ya va kha va kula hi switsongoswitsongo va ta va kha va swi twisisa ku ri leswi rhongo leswi na tshika leswi rhongo leswi na tshika ba more na vanhu lava va nga ponisiwa a voloveta va tshika swilo hinkwaswo nkarhi wun'we na vo va fonisi lava va taku ka vanhu va fika va va avanyisa a vo lo ncinca hi nkarhi wun'we swi va tekele process ku va va hundzuka se va faneke va swi twisisa ku leswi na vo swi nga va tekela process na le ka luya swi nga n'wi tekela process munhu a hi n'wi kandziyeni that's why mfumo wa xikwembu sweswi ba more u nge kuli because vanhu a va swi tivi ku loko hi vulavula hi winning soul hi vulavula yini ku na marito man'wana nga zeni ma posta swi esiku rin'wana ba more a ni teki mi ma voni na ni nga ta ku kombisa ku ri loko hi vulavula hi winning soul wehe n'wini u nga hava bibele ya munhu un'wana leyi a nga ta yi hlaya ya ponisiwa hikuva a langute vutomi bya mina that's why ba more mi ku na vanhu lava ni nga va gatla le ndzhaku leyi na swi tiva ku namuntlha loko no tshika swilo leswi ni tikuma ni ri kwinikwini ka xiposo xa ka manimani ka ni nwa byala train ya ni nga ya ka hala ndzhaku hinkwayo yi fambini that's why ku na vanhu lava hambi ku ri ni xoku na vatswatsi va vula ku ri hi navela vutomi bya mfana luya ma vona loko mo zamutela hi munhu wa ku dakwa ne a fika ku hayi va fundisi hambi navela mani i ku ni va ni kha ni swi vona ku alright ni le ku ndleni ka swin'wana so vana va ba more loko va hi tshunelela hi nga va tekinga ku hava nchumu a swi bihanga ku mi tshama na munhu a ka yi dzahambanga ka yi pakutela a swi vuli ku n'we mi dzahambange ni loko mi va mi kha mi tshamini laha mi n'wi byela hi ndlela leyi xikwembu xi n'wi rhandzaka ha yona mara loko u fika ku xikwembu a xi rhandzi swi daku munhu a nge hi voni nkoka wa ku ta ka xikwembu u n'wi byela straight hambi ko a swi tiva ku xikwembu a xi hambi ko a swi tiva ku lava hi va xikwembu lava hi va xikwembu u n'wi byela straight hemfo xikwembu xi hi rhandza hinkwenu

0: hambu we xa ku rhandza mfu u nga ta kereke no ka u dzafulela ata eba amor mena ikumeni so loko sweswi no zani vana munhu loyi ni n'wi winaku kusuka misaveni na n'wi landzelela munhu luya ni meka sure ku ni tshama ni ri na yehe loko ni tshama ni ri na yehe munhu luya ni n'wi avela leswi mina ni nga swi kuma ka Xikwembu loko ni va ni kha ni n'wi avela swilo leswiya a ni n'wi avele leswiya swa ku hlupha ni ni n'wi avela leswiya swa ku name loko na ha kula Xikwembu xi nga ni dyondzisa swo loko na ha kula loko ni va ni kha ni n'wi avela swilo leswiya na swi tiva ku i the more a va na ndlala i the more ni chela ku ndlala ndzeni ka moya wa yehe ende loko a va na ndlala a ya mahlweni a ya ka meditator sweswo na n'wi dyondzisa swo a ya mahlweni a kha a langutisisisa i the more a nga ta fika laha me ni nga kona problem ba mahuri vanhu va lava ku va henhla va ri wexe a va swi lavi ku ri van'wani va fika lava nga fika kona ngopfungopfu vafundhisi va ti-selfish ngopfu that's why a va swi lavi ku kereke yi phuxa yi fika lava va nga fika kona a va swi lavi ku ri vanhu va twa Xikwembu the more leswi va va swi twisaka swiswona hi leswi endlaku kereke namuntlha yi nga kuli se mani ta ku Xikwembu a xi hi pfuni tanihi malandza ya Xikwembu lama mi nga yingisela Vision FM yi endla swilo hi rirhandzu bamahori rirhandzu a ri vavise munhu e bamahori hi ku tala moyeni ta vulavula swin'wana mi ta kuma ku ri mimoya yin'wani yi le ku backsliding so loko ni tala moyeni faneke ni ta hi rirhandzu ni swi tiva ku na vanhu va ku tala va nga ni yingisela ni nga khati hi ku talaniwa hi mhaka ku hawa i ku ni lava ni fila ku ri ya hi man ni fanekele ni swi tiyisa ku na vanhu va ku tala lava nga ni yingisela ni fanekele ni nga vavisi vanhu ni fanekele ni comfort-a vanhu ku va vona nkoka wa Xikwembu lexi hi va ku hi karhi xikandzela na voho ka mindzuku va va part ya ntirho lowu swi nga tsakisa ngopfu va mahori siku rin'wana mina n'we hambi after 10 years kumbe 15 years un'wani loko a tshuka a hlangane na yena kun'wana a ku hi va four matsundzuka siku leri ya mi nga vulavula a ni backslidini mara ni vuyeka Xikwembu hi mhaka n'wena i ku ni vavisiwe ngopfu kerekeni loko ni twa mi kha mi vulavula moyeni ni twe ni tlhela ni navela ku tlhela ni tlhelela ka Xikwembu hi mhaka ya n'wena i swilo leswi malandzu ya Xikwembu ya fanelaka ku ya swi ndlaku everyday a yi nyikiwangi ku a yi telangi ku ta vavisa vanhu a yi telangi ku ta xopaxopa swoxo swa vanhu hi tele ku ta komba vanhu Christ
1: ene munhu a nga swi endli a endlela ku ri 15 years from now a ta kota ku byeriwa ku ri ni munhu i swi endla hi ku swi leswi nga mfanele ku va
0: swi endla hi pointa vanhu aka Christ a hi pointa vanhu ka swoxo swa vona hi ba amor winning soul that's why me ku mentsa munhu pfumela ku na moya ku tala la Vision FM faneleke hi winaku aka vanga serva Vision FM eko yinga va itele moya le faneleke hi winaku mara hi ta hi wina njhani mi moya liya ndlela yi ri yin'we i rirhandzu ku va hi kota ku wina moya rirhandzu a ri vavisi munhu un'wanyana ni tshama ni pfumela ku ri aka meseji leyi nga wu dyondzisa bamori a hi vavisangi munhu un'wanyana a hi dyondzisa vanhu hi ku focus va focusa ka mani loku nga ri ka Kreste va focusa ka mani loku nga ri ka Xikwembu i munhu loyi va focusaka ka yena va nga heli matimba a va emahlweni va endla leswi a va va va ri ku swi endleni i swilo leswi va fundzisa fanele va yisa swoho swilo leswi not ku vavisa vanhu ra ti-strengths ta nandzika nkarhi wun'wani hi bamori hi nga vulavula ngopfu hina van'wani swi hi phuxa ku loko ti va ti kha ti tlanga so swi swa hi phuxa ma swi vona
1: ya vayingiseri va Vision FM ya ni na ntshembo wa leswaku ri i kona un'wana a nga fika karhi a kuma ku pfuneka namuntlha n'wana Mansari ni le ka vayingiseri va Vision FM hinkwako lava nga kona ku ri kahlekahle ma vona swi kahle ku ri munhu a kumeka a va na focus a kumeka a karhi a focusa aka leswi a fanelaku a va a kota alava ku kumeka aba akara a fikelela eka swona mingiseri so swi kahle ni le ka nwini kuna vakreste vo tala va kumeka ku akara va sungula kahle hi ndlela yin'wana ya ximuxele henhla kambe ku tlhela ivi ku ya ta ti distractions kumbe swilo leswi nga ta fika swi kumeka ku swikarhi swi nghenelela nghenelela nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri vanhu va kumeka va distractiwa hini hi mali van'wanyana i kuma ku ri i vuxaka kumbe ti-relationships leti va nghenaka ka tona nkarhi wun'wanyana hi ku humelela van'wanyana i timhaka ta social media van'wanyana i timhaka ta ku swa ku tsakisa nyama nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri van'wanyana i swikhongelo swi ya swikarhi swi nyamalala hi katsongo hi ndlela yeleyo church i kuma kumbexani kereke i kuma yi ndla leswia swa ku ri yi sungula ku va optional ku nga ha ri timhaka ta ku ri no hlawula swi optional a hi timhaka ta ku ri fanele ni kumeka ni va ni karhi ni ya kerekeni hi ndlela yeleyo Mingisiro Vision FM loko hi karhi hi langutisa laha yani i kuma leswaku ri Bartamielo hi nga va hi karhi hi langutisa hi ta vutomi bya yena eka siku ra namuntlha i timhaka ta ku ri xiyimo lexi ya yena ka hlangana na xona kahlekahle xi va xi karhi xi hi kumeke hi va hi karhi hi kuma dyondzo ya leswaku ri loko Yesu a ri kusuhana na n'wina a ku na nchumu lowu fanelaka wu karhi wu yima endleleni ya n'wina ya ku kumeka yi va yi karhi yi mi sivela ku va mi kumeka mi karhi mi ya ka Yesu yi leyi nga ta kumeka yi karhi yi mi koka rinoko n'wina muhunduloka mi languta etlhelo mi nga ha langutisi eka yena ku mi tsandzeka na ku n'wi fikelela Mingiseri wa Vision FM se mhaka i ku hina hi fanele hi va na focus leswaku hi swi tiva leswaku hi kwihi hi tlakusa matihlo ya hina hi langutisa erintshaveni laha eku pfuniwa ka hina ku kumeka ku va karhi ku huma kona tanihileswi Psalema number 121 yi kumekaku yi va yi karhi yi vula hi kona leswaku ri mina ndzi tlakusela matihlo ya mina entshaveni laha ku pfuniwa ka mina ku humelela kona kalekale ni tlakusa matihlo ya mina ni ma langutisa eka Yesu loyi ku nga yena ku pfuniwa ka mina loko hi tsundzuka Mingiseri wa Vision FM ku na Petro hi kumeka hi karhi hi vulavula hi yena na yena ku ri i fambe henhla ka mati a fika mbombomela loko a mbombomela ku ri timhaka ta ku ri se i sungule ku twa mabubutsa magandlati na swiyini kumbe ku nga ku ri timhaka ta ku a swi vona ku hi pheni famba henhla ka mati swi nga ndleka ku va na swivandzani swi ta njhani ni famba henhla ka mati ku ve i vitaniwini a pfumela leswaku i ta famba i va tlhela a famba henhla ka mati kambe lexi ni tsakisaka hi yena i timhaka ta ku ri endzhaku ka loko se a swi vona ku i le ku mbombomeleni a ngo lo mbombomela va a fambisa sweswo a fambela makumu ivi a kumeka karhi a huwelela eka Yesu leswaku ri a n'wi pfuna ene Yesu u tshambulite voko ra yena a kumeka a va karhi a n'wi hume hambileswi va nga tlhela sala n'wi byela wena wa ripfumelo leritsongo hi mhaka kwini na i pfumeleli leswiya swi nga le matlhelo i pfumerini ku sunguleni se na hina vayingiseriwa Vision FM hi nga va hi sungule hi mafulufulu mara swi tikomba hi nga ku ri swi ya swi karhi swi hela ku hela matimba swi kona eka Vukreste hi yo mhaka bibele yi ku rini lava rindzelaka va ri ka yena u ta engeta va nyika matimba lamantshwa loko ze hi vulavula hi timhaka ta matimba lamantshwa swi komba ku ri lama makhale a ma ri kona ma kumeke ma karhi ma hela loko zi dinga matimba lamantshwa swi komba ku ri lama makhale ma helini a hi swona se hi ta kumeka hi karhi hi haha ku kotisa magama na loko mo yingisela mo langutisa ndlela leswi nga xiswona yi sungula yi vulavula hi ku haha yi vuya ka ku tsutsuma yi vuya a kha ku famba hi marito man'wani ma ya ma kha ma hunguteka hi kantsongo kambe loko n'wina mi rindzele ka yena i ta tshama nyika lamantshwa nakambe hi ndlela yaleyo se a hi focuseni hi tshama hi ri ka yena hi tshama hi rindzele ka yena kutani yena i ta kumeka va karhi a hi pfuna n'wana mandzari mi nga valelami ku yini vayingiseri marito ya ku hetelela ka siku ra namuntlha hi karhi hi pfala nongonoko
0: Oh, apara, né? Não, marito é meu que é dele, que vem ser uma vizinha fêmea. Vamos. Aí, também, rito.
1: Amém.
0: Aí, está rito. E me encarrego em quai.
1: Amém.
0: At least, me encerra, ambova na... Just an hour. Ia que pula, nem eu penda bibem. De vez, tem berito naro. E vou, é, tovo, na 20 minutes, nhan. Come 30 minutes. Ya ku meditate. Over na 30 minutes. Ya ku khongela.
1: Eliro kahle kahle hi fanele hi rhamba xikwembu kahle kahle ku sita hi pfuna ku hi ta kota ku kuma ku twisisa aka leswi hi nga hlaya
0: swona.
1: A swi bohi ku ze ya hlaya chaptara leyi kulukumba ya ti na i hlaya la i hlaya kona i ze yi kota ku swi twisisa ku ri xikwembu xi ri yini kwalano xi ta ku rivhilela xi ta ku nyika revelation.
0: Mativa ku bibele hi swona. A ni nga swi twisisi loko na ha kula ku ni sungula i ku chumela na ha ri wutsongo swinene mara a ni nga swi twisisi minkarhi liya mara sweswi ko ni swi twisisaka ma vona ku a ni twaka ku ku hlaya bibele ni i ku va ni tshama then loko ni tshama ivi then xikwembu xi to tisa revelation kwala na kwala a hi swona swi leswi vana va swi tivi swi leswiya sweswi namuntlha. Aí, Sean. É bom amor. revelation chikwembu ne xitisa nkarhi un'wana na un'wana lowu xikwembu xi lava ku yi tisa wona.
1: Amen.
0: Loko ni hlaya bibele leswiya ku ta va ku ri ku dyondzisa mina xi nyika nhlavutelo ya mina xo personal. Loko xikwembu xi lava ni ya dyondzisa hi message lowu wa focus siku rin'wana xi ta nyika revelation leyi ni fanele na ku ni yisa ka vanhu. Xikwembu every time ba mori a ni ri munhu ya ku a ni hlupheka ngopfu because a ni prepared verse
1: nkarhi marito yo hetelela
0: kambe hi faneke hi muka no i ku ri faneke ni muka
1: ahi yinini
0: muka ni ta kota ku a ni ma swi va ku na energy ya vurhongo ni yi savini phela ni xiva ku na van'wani va hlamula n'wana manzari
1: ya ne
0: a ni phela n'wana manzari u tolovele ku hi ku xexa phe mara namuntlha
1: namuntlha hina mfundhisi mongwe namuntlha
0: a ni swi landzi swa vufundhisi
1: na mhaka na ku wa swi rhandza u swi rhandzi na Jonas a nga swi rhandzi i za mi ta hi hlampfi mhaka ku va nga swi rhandzi
0: a ni ri phela hi bama wuri hi faneke hi twisa xi xin'wanyana ku va munhu a fika a encounter xikwembu ne a swi ri ku mfundhisi that's why i ku leswi vayingiseri va faneleke va swi tivaka ne i ku na bibele yi te lava nga ta pfumela va ta
1: mara vayingiseri va Vision FM a mi ri na mina Robert Mahori eka siku ra namuntlha ni ri na muyendzi wa mina mfundhisi mongwe kasi n'wana Mansara mi ta va mi ri na yena na mpfundzi eka nongonoko wa vurhonga bya Akeli ka siku ra namuntlha ka nongonoko wa dyondzo ri voningo a hi ri na mfundhisi mongwe lava va karhi va hi dyondzisa
0: a ti welani
1: ti ta n'wana Mansara wa vona u helata nghenisa timhakeli a ni lava ku baleka se mara ni vona ni vona vona ku na voice note halani i nge hi twa leswaku ri miyingiseri va ri yini hina hi karhi hi karhi hi lava ku jahisa
0: premise ni tlharamukile ni twa hi nga ku miyingiseri se ti nga welani ku njhani va ri miyingiseri wa Vision FM
1: ya mara i nge hi twa leswaku va ri yini
2: miyingiseri
1: ya
2: Ephetheni.
0: Aye.
2: Mipokele mwana Masara na bama hore.
1: Ipokele.
2: Ish, ntanda nda ku cancel xikwembu. Ne cancel xikwembu. Ehle nkarhi to leri minga ku hi dondiseni. Ku hi fane hi fokasa aka xikwembu. Hi swi twa. Mone mbyela ntiyiso, mina ni munhu un'wana ni vula namuntlha kunene. Ni hete ku vula marito man'wana. Lama loko mbulavula sweswi ni twa ni twa ku vava hi ku se a lose focus aka xikwembu ni heta ku vulavula na sesi van'wana sweswi va chomi ya mina loko mina ni munhu la khongelaka na hlaya rito mara ni heta ni twa onge xikwembu kumbe xo ka xi nga hi twi na kumbe xo ka na kumbe swi vula ku hina xikwembu xo twa vafundhisi loko va khongela hina a xi hi twi na lero ni vulavule marito man'wana and a ni ri munhu un'wana wa ku focus-a ngopfu a ni swi tivi ku kumbe i mimoya yi ngo nghenelela ka mina ni ti vutise swivuti swo tala ku why ni hlangana na ti-challenge ta ku tala mara ni karhi ni ku na khongela ni rhandza ku ya khensa na khensa henhle nkarito ra n'wina mi le ku yi dyondziseni na khensa n'wina Mansara na khensa mi le ku yi dyondziseni ku hi tiva xikwembu hi tiva xikwembu hambiloko swi nga olovi hi khongela na khensa henhle nkarito ra n'wina na tisola ka marito lama ni nga ma humesa namuntlha hi nomu wa mina hi ku saneta a ni nga ha ri na ku pfumela a ni luza focus ka xikwembu a ni twanga xikwembu a xi neti loko ni khongela na khensa
0: ya
1: n'wana Matsara hi laha i nga ta fika swi vona ku wa vona ku va na ku pfuxeleleka eka munhu va vona ku ve na xikongomelo xa ku va na leswi hi nga vulavula hi swo ka siku ra namuntlha ku ri focus wun'wanyani ku nga va ku nga ri namuntlha wun'wanyani ku nga va ku ri masiku ndzhaku wun'wani ku nga va ku ri na swi ri na malembe seni i kuma leswaku ri munhu lexi hi fanele ku xi twisisa vayingiseri va Vision FM hi ponisiwini hi vapfumeri hi hakarhi wa khongela matimba ku fika lama helaku mara ku na loyi a hi tshembisaka leswaku ri matimba lamantshwa ma fulufulu lamaya a hi nyike wona a ku sungula a hi ri na wona ku sunguleni i ta tlhela a hi nyika matimba ya mavuya ku va na mafulufulu lamaya
0: ya ma vona swa twala swinene leswi mi yingiseri ne va va ku va karhi va swi vulavula loko ni va ni kha ni tala ni ba munhu I was asking God ku ri ya vulavula yi i ku mintwini loko ni fika la studio ku ri no moya wa mina swa ku tala
1: ene xin'wana n'wana mansara
0: andzeni ka
1: i ku sweswi vayingiseri va swi twisaka swona sweswi ku ri a ku nga kunguhatiwangi ku vulavula hi swona i swilo leswi swi ngo lo fika loko hi karhi hi vulavula hi swin'wana swa vo ma 20 pass ku ri sweswiwani leswiya a ku kunguhatiwe swona a swi vi a tlhelonyana ku ta ku nghena ku veri ku vulavuriwa hi swona leswiwa ka siku ra namuntlha
0: so mi yingiseri onge xikwembu xi nga va pfuna ne a va yi mahlweni va karhi va hlaya rito a ni swi tivi ku ku na swilo swin'wanyana hi twe vo va ri wexe swi vula ku hi ta va hlamula vo va ri wexe aka private leswi va ku swi kha swi ri koba ha mahuri i ku swi va swi ri kahle swinene ku ri hi vuyela laha a hi ri kona that's why ba mahuri mi ni twe ni vulavula marito ya ku onge tanihi vafundhisi hi nga tlhelela ka ku hi dyondzisa vanhu ku va langutisa ka Kreste than ku va hi karhi hi xopaxopa swihoxo i kumi matwini miyingiseri va ri a ni sungula ku give up na ku i marito lama ni nga sungula hi wo loko ni vulavula ku ri vanhu va give up nkarhi wun'wanyana va twa nga ku xikwembu xi le kule na vona xi le ku va tweni and a swi vuli ku ri xikwembu a xi le ku tweni nkarhi wa lowu xikwembu xi va xi ri ku tweni ku va na assignment leyi xikwembu xi nga ku chela ka yona ende leswi ku xikwembu xi ni chele ka assignment ni ta swi twisa kahle loko ni focus ka yena because loko ni focus ka yena ni focusa ni karhi ni lava ku twa ku respond ya yena kumbe leswi a ni byelaka swona hi swini so I think miyingiseri ni ta va ni karhi hi tihlanganyisa na vona then ku xikwembu xi ta va xi kha xi va pfuna xi va katekisa hi ndlela yo yeleyo a na vhele a hi ri ku pfaleni mi lo vula ku na voice note se ni vona yi ri 10 to 11 mara hi nga ku xikwembu va mahuri ne swi nga hi pfuna Vision FM yi le ku tirheni swinene yi le ku ringeteni ka ku tshuneta vanhu a kusuhi na xikwembu yi le ku ringeteni ka ku vuyisela vumunhu avanhwini xikwembu a xi hi pfuni ntwanano wa mina n'we ba mahuri i ku hi nghena hi mandeyi swin'we aka nongonoko wa dyondzo ri voneka mara hambi swi ri tani hi pfaka hi bayidziseka hi mandeyi pfa hi tikuma hi ri swin'we Tuesday mara ni tshemba na pfumela ku xikwembu xi ta hi pfuna xi hi katekisa even then xi hi nyika nkarhi wa straight na siku ra straight ku ri hi va hi karhi hi kota ku hi avelana na vanhu leswi xikwembu xi va ku xi kha xi lava swona loko hina hi ta va mahuri hi tisa leswi xikwembu xi swi lavaka ku ri xi swi yisaka vanhu nkarhi wolowo a hi swi koti ku kunguhata swa xikwembu a swi kunguhatiwi because sweswi mi nga kunguhata swilo mi kuma ku xikwembu xi lava ku vulavula leswi aka vanhu a swi fana na nongonoko wa mina i ku va mi ha wu kunguhata ya wa mina hayi endlana script ni kani swi tiva ku mindzuku nhlokomhaka ya ku i yini mara hambi swi ri tano ba mahuri i kumbe na famba
1: va vona n'wana mansara ne mfundhisi mongwe
0: Ah,
1: mata ku ku ini na maka iku sisi ne. Iko na la. Iba iko na la moyeni. Kuna vanhu vo tala va nga yingisela. Muyingiseri va nghenini. Va karhi va hlamusela. Ni nga ku a hi ngo hi ta swi veka ku ri a ni swi ti hambi hi ta swi vitanaka i vumbhoni kumbe yini, mara it's something that has happened today. Ku ri nongonoko lowu wu endle yini kumbe nhlokomhaka leyi nga vulavula hi yo ka siku ra namuntlha, leswi hi nga swi dyondzisa ka siku ra namuntlha, ku ri swi kumeke swi va swi karhi swi endla yini aka vona. Ni na ntshembo leswaku ri aka lava vo tala va nga yingisela va kona van'wanyana na vona lava swi nga fika swi va khumba hi ndlela yo karhi, kambe i kuma leswaku ri va nga va ku ri na challenge ya ku va tsandzeka ku nghena, ku nga ku ri mhaka ta ku ri kuma ku airtime yi va yi nga ri kona kumbe njhani, kambe eka vayingiseri hinkwenu kwalamu nga kona eka siku ra namuntlha Xikwembu ne xi va xi ri kona. Hina hi fanele hi twisisa timhaka ta ku hi va hi karhi hi focus-a ka xona. Ti-challenges ti tele leti hi hlanganaka na tona, ene tin'wani ti nga fika ti ta ti-challenges ku ri swi endla i nga ku ri hi fanele hi kumeka hi huma vukoneni bya Xikwembu. Hi nga va hi ri na valala vo tala i nga kumeka i karhi i sandiwa hi vanhu lava i hanyaka na vona, ku nga va kumeka ku va ku ri na leswi nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri i khongelini wa khongela masiku hinkwawo. Mara swi tikomba hi nga ka ku vi na ku cinca.
0: Hi vama loko mi fambi ka mbulavula sweswi ni ku hleketeni hi xiyimo lexi a hlangana na mhani Hana. Mhani Hana a va focus-anga leswi a swi karhi swi endleka laya mutini. A va focus-anga leswi a swi va swi karhi swi endleka. Ku vulavuriwa loko ya ku ri kona laha mutini, ku hlekiwa loko ya a va focus-anga kona mhana. Lava nga focus-aka hi le ka Xikwembu. Ku fikela va ze va ya tembeleni.
1: Ya. Ene loko i munhu laha a nga vaviseka swike swi n'wi vavisa a hlekuliwa loko ze a ri yena nsati wa xitekwa
0: ende va decide ku ka va nga hlamuni xin'wana xa kona
1: va swi tiva ku i mani loyi va fanelaka va rilela ka yena
0: vamori leswi ni ku loko ku ri ku vulavula ne me ni nga vulavula ni tlhela ni nghena ka nongonoko a ni vile ku ni nga tlhela ni nghena ka nongonoko wa vurhonga byi hakeni mara hambi swiritano xikwembu xi hi pfuni xi hi katekisa a hi hleni rito hi ri anakanya hi tshama hi ri khongeleni hambi meswi swi na swi twa ku a ni yi ku tleleni ku na swin'wana na swi twa ku loko ni fika kaya loko ni nghena kaya a byi nge khomisi mpfuni vurhongo.
1: No, hi swo swi lavekaka ku ri munhu i fanele a kumeka a titshineta eka Xikwembu ne i fanele ya lunghisa
0: mi ta ni nghenela nongonoko
1: wa ku heta ku byela vayingiseri ku ri wena wa ta hi nga tlelangi ni eka siku ra namuntlha tatata mundzuku ta vuya ka nongonoko nga tlelangi swi nge endleki
0: sweswo
1: na swi taka byi khomi na swi taka wutiwawee sorry vayingiseri n'wana mhanisara nga tleli
0: yani i kumo za mbutisa nkarhi wun'wana ku va nga tleli.
1: That's why nkarhi wun'wana loko hi fanele hi famba hi ya ka ti-obini na problem ku ni fanele ku teka hi famba swin'we ku na swi tiva ku ri loko i huma ka nongonoko ku ya ku kumeni ka ku tlelanyana
0: mareta ku yini bamora a ni ri ma vona ku na swi swin'wana i ku ma vona loko Xikwembu xi la i ku ni twisa ku loko Xikwembu xi lava ku transforma xi ku yisa kun'wana i ku xi ku tekela swin'wanyana sweswi mina pfumela ku Xikwembu xi ni tekerini vurhongo na i ku na vusiku ende loko mi ni nge tleli ne iku ni tsakisa hi mhaka ku na switwa ma swi vo sweswi i ku mi yingisela vuleko heta ku vula leswi va swi vulaka na switwa ku a ni ku tleleni ni fanekele hi rhabela ku Xikwembu swi hi pfuna ya so hi leswi ni tsakisaka hi Xikwembu hi ku xa ni nyika wunini xa ni byela sweswi na switwa ku vurhongo a byi kona
1: ku and a dzova ku hayi ku a byi kona ntsena ku rhambi u swi lava ku dzova kona a byi fanela ku dzova kona
0: a byi nga ta khoma ku na siku rin'wani ni nga ringeta ku tlela ni ku ringeta ku tiphutsela hi nkumba ni swi twa ndzeni pfuka ni ya tshama tafuleni ivi ni pfula vivele ni tlaya a hi na hambi ku titimela bamura a ku na leswi nga ta swi endla handle ka sweswo
1: ya hi swona mfundhisi Mongwe kensa ku va mi ve kona siku ra namuntlha ni ma swi twa ku hi na mfundhisi Mongwe
0: ya ekuna atmosphere na yitwana mekuri na zama kula ku voice ya vurongo man mara ya a
1: loko ku mishana ku ati mhakata ku hiku ku hayi se ta nghena ni ka ta wela hiku ha u ta yinana a yi ta kota
0: ku nga ta tlharamuka
1: mara ni swi lava ku khongela n'wana mansara ku khongerisa vayingiseri ni va kona ngopfu ku fana na mingiseri va nga nghena laha va tele ngopfu vayingiseri lava va dingaka swi khongela swa ku ri ingaku va nga kumeka va karhi va kota ku vuyisa e focus va kota ku vuyisa ku tshemba ka vona aka Xikwembu because un'wana i lahlekeriwe hi ku tshemba ka yena hi mhaka xiyimo lexi a nga hlangana na
0: swona
1: ku ri ingaku Xikwembu va nga kota ku twisisa laha loko Xikwembu xi vulavula hi timhaka ta ku ri tanani eka mina n'wina lava mi karhaleke mina ni ta mi nyika ku wisa ku ri lava xi le kusuhana lava timbilu ta vona ti tshovekeke xi le kusuhi na lava va nga kumeka misava yi va kandziyela swiyimo swi kumeka swi karhi swi va vumbuludza
0: bamori
1: hi nga ku ta nghena ni ka tin'wansi
0: n'we mi le ku ngheneni ngopfu mi nghena deep sweswi mataku loko mi ka mivulavula ne mihleketo ya mene yinteka kumbe mihleketo ya Xikwembu yinteka yini yisa loko ku rhwalani joko ra mina ra olova so sweswi ni ku cho ni ku iku ni picture e yoko e yoko i swilo swa vanhu va swi rhwalaka loko va ri mahlongeni maswimo maku
1: yi nga zihi la ku ya kule langusa joko leri ri rhwaliwaku ri gwakiwaku donki loko yi fanele yi va yi paniwa
0: ya iku i kuma swiva swihi swaku swi va swi kha swi tika njhani
1: number one i fanele yi tlakulela henhla number two se i fanele i tlhela i koka
0: i ku ni faneleke ni famba pela u ri rhwalani ra mina
1: joko
0: ra olova
1: ra olova
0: okay
1: ngona mansara
0: ba more fambe
1: okay
0: bona sho pela ita chai twalo loko mlo kuda swa loko mlo kuda swa ita chai twalo loko mlo kungena deep
1: no bo rwala ni joko ra mina ra bebuka wata ngona mansara ni wa bona loko yindlu yi pfuta ani ku ri wena ani ku na mbhovo hi lata teka rintiwu i pfala laya matona hi kun'wana i ta pfala ti ze ti helela tintiwu loko wa ha heta ku ndla sweswo halawani ma nghena hi le nyangwini loko wa endla ku ndla sweswo n'wana i le ku khohloleni loko wa heta ku ndla sweswo ku na leswiyani hi mariti man'wana kahlekahle a hi tekeni swa hina hinkwaswo hi swi rhulela aka yena hi ku ri yena hi yena a nga na vulawuri
0: hi vamoka ka Xikwembu ku na peace of mind
1: Okay.
0: Iku na PC nwanyani. Na mina yi lava lava ni ku. That's why iku stele leswi inga ta swi yisa ka vayingise.
1: Okay, mara masiku ma hatele.
0: Ya,
1: masiku ma.
0: Etsembentani, ba more. Etsembentani.
1: Ku tintswala ta Xikwembu loko ta ha ri kona henhla ka hina ni. I dava hi kariya mahlweni.
0: E ba more, mara ame swi tiba ku Xikwembu xi ngonteka sweswi ni famba. Loko no mala
1: that's why kuri loko tshalo ta Xikwembu ti va ta hari kona
0: ya loko mo swivula sweswo phela me iku ntshama ni ready for swin'wana swin'wana ka rin'wana n'wana
1: ene
0: iku ne le kaya ne a va tshama ma ready for swin'wana swin'wana ka rin'wana n'wana ku vongo ho twa n'wana mansara a nga ha kumeki
1: ene a hiri hi leswi hi lavela ku swona muyingiseri
0: no
1: swi amukela ku ri i swilo leswi a hi swi tivi
0: and then I'm in red for sweswo ku ni nga ha kumeki ni ya ka Xikwembu i ku ni nga tsaka ngopfu even famba bya inoka that man
1: muyingiseri
0: hi vamona ku na swin'wana va nga swi testa va kulukumba lava
1: ya ngora mansara hi vule khale a ni swi ti hi vule mariti yo hetelela ka vayingiseri ka
0: sweswo a ka ha vuriwi mali rito yo hetelela sweswi ko va ku vayingiseri hi swoho mina n'wi heta hlangana na mpundzu hi sikisi vayingiseri
1: loko hosi ya ha swi pfumelela
0: ya loko hosi ya ha swi pfumelela loko ka yi nga swi pfumeleli mi swi ta ku ni famba hi rapt
1: vayingiseri va Vision FM na miso loko hosi ya swi pfumelela leswi ya swin'wana i te hi nga vuli leswi ya swin'wana i te hi vulavula leswi ya se hi nga vuli ku ri loko leswi ya swin'wanyana leswi ya swin'wana loko whatever mara ni loko hosi ya swi pfumelela miyingiselo ya Vision FM vurhonga bya akeri 6-9 mundzuku na miso n'wana mansara mi ta va mi ri na yena sweswi i ya kaya a nga tleleni kuna swin'wana swi nga le ku n'wi dyeni ende swi ze swi n'wi ta i na riphatsu nyameni loko swi tani a nge tleli I know him na n'wi tiva ende ni kombeka i nga ni text
0: amanhlamuli vanhu na vusike a nhlamuli
1: okay
0: i ku ni ta hlamula vanhu loko va ni hlamula
1: ende ni nga post status
0: vonani va mo ringiselani a ni ku na swi swin'wanyana phela loko ni swi twa ni ni swi twa kusuka le ndzeni ende loko ni tshame ni ri wa xintwangu ni nga buluka
1: okay na mi twa
0: se loko ni loko ni swi type ka status ni twa nga ku at least swi ta va swin'we
1: rulela ka Xikwembu byela Xikwembu
0: a ni ku na swin'wana ni nyika hi Xikwembu vamori mara ma imagina Xikwembu xi ku nyika revelation
1: ni tlherisa ka Xikwembu
0: ivi ni tlhe mara
1: mingisera vixina femu okay minge hina hi ku ba bye mara mazara
0: efambi
1: so

0: na loko ngari etinyiko nobela kusuka leka makumekele mixer wa Vision FM indlela le mina na nwana hita kumeka hi va hi kare mahlweni ni bona mixer mile moyeni ka Vision FM
1: pasta mahori
0: minjani ka mani
1: hayi leko ni ngiselene na pasta mongwe
0: na mfundisi mongwe
1: kombela bisimo ra Rasilo Nkosi
0: Mpoho Manbeti Manbeti la kanhlaniki le leti hosi ni to dyondzeka ta maloyar
1: famba kahle
0: okay na mire mila Silo Nkosi loko ku yini
1: ya Mpoho
0: oh Silo Nkosi ba ku Mpoho
1: hayi
0: hayi kasi loko ku ri Silo Nkosi loko ku Mpoho ne yi ta va yi karhi yi nghenini elayinini na yona hi ndlela yaleyo mi ta va mi karhi mi sala mi tiphina hi minongonoko kwala ka Vision FM ra ha perile ya Manbeti kusuka le ka nhlaniki leyi va ku va kombela risimu ra Silo Nkosi loko va ta va ku Mpoho laya muyingiseri wa Vision FM kasi risimu rero na ro ni kumekeni va ni karhi ni nghenisa elayinini va ni karhi ni cheka laha ni twa layini ya mina ni twa layini number 2 ya mina hi nga ku yile ku ndleni ka swin'wanyana loko ni karhi ni cheka hala ka WhatsApp ya mina halawani ni vona va ku riperile vaxumi Mr. Mahori va ku ni kombela risimu ra Mantwala loko va ku famba na hina ya kasi risimu ra Mantwala na rona loko va ku famba na hina ni ta va ni karhi ni ri nghenisile elayinini muyingiseri wa Vision FM line number 2 mi ta ni khomela nyana ni ta va ni karhi ni swi tshamisekisa hi nkarhi lowu nga heteki mbilu laha yani muyingiseri wa Vision FM 0637307890 0637307890 ni vona muyingiseri laha muyingiseri ya muyingiseri lava muyingiseri mi le moyeni ka Vision FM riperile
2: ahee Pastor Mahori mpfukile
0: na hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina ka mani
2: hi pfuke swinene hi tintswali ta hosi ni lava Rivers of Joy
0: loko va ku yini
2: rhumela ndzilo hambi ri ri hi lava ndzilo hambi rhumela
0: ndzilo hi lave hi nga ku ve ri hi lava ndzilo Rivers of Joy muni cheka ku hi ta kota ku ve hi tiyisisa ku i mani hi lava ndzilo va ri hi lava ndzilo kumbe ve ri ndzi lava ndzilo ya mi nge ni ku ni ku ivi loko se swi ti tani ni kumeka ni karhi ve ri ni vona laha ve ri rhumela ndzilo rhumela ndzilo i rhumela ndzilo alright mi ta tiphina hi rona risimu rero mi va na madyambu lamanene ka mani
2: hayi ni khense swinene la mixana ndzini yo pfumala matamani mani mi heva hi mina
0: mani mi heva kusuka le merve ba a mixana ndzini yo pfumala matamani van'wana va fa va hupa ku merve a tatswa mhinzi ni swi tiva ni tshame ni hupa siku rin'wana loko merve a
2: I merve B
0: aka hi le merve A yi le mi sukaka kona mara sweswi laha ku nga ka n'wina hi le merve B loko ku ri na si a hi ta ku merve C ya mi ta hindlela C ni tshame ni twa n'wana va ku merve C va kha va vula Jilongo hi swona
2: hi swona
0: oh okay
2: hi kona ka vakokwani kwa mikwamu mervesi
0: a na ndzi ntwe mani hi nga ku mhani ma fanele va nga tshama va ku vele mervesi siku rin'wanyana a ni twa hi nga ku kumbexana loko ni twa nkahle
2: hayi va vule swona
0: hayi so hi khensile la mervevi mixanatsi ni pfumala matamani vete mi fanele mi hi khongelela mixanatsi ya le zi va na matamani
2: impela hayi swi ta endleka hi vito ra Yesu danku
0: amen muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo va ku kombela risimu ra Rivers of Joy loko va ku ri heyi rhumela ndzilo loko ni karhi ni cheka hala ka WhatsApp line ya mina halawani ni vona voice note laniwani ni la ku yi tlangisa ni mi ta ni khomela ni la ku yi tlangisa voice note muyingiseri
3: ahee mfundhisi Mahori mina ni kombela risimu ra Talking Dog loko a ku u na ndhava i mani ma fanele kwala xikotiri xa le henhla ka Jilongo
0: le mervesi
3: ma fanele
0: a mervesi va ve va nghena mervesi ya ve le mervesi le Jilongo le exikontirini xa le henhla a swi tivi kasi se le meve bi kona phe bi ani yi rhangeriwe hi a ti ta ya vutisa ku ri xikontiriso xi le henhla lexi xi nga hala a bina ivi hi tlhe hindza hi ya A swi nga ndleka A phe ku nga ri na xikontiri mara hi ta vutisa va ta hi byela kahle siku rin'wanyana muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo loko ni karhi ni cheka laniwani muyingiseri wa Vision FM hi ta va hi karhi hi famba mina na n'wina hi karhi hi famba ya mahlweni loko hi famba hi karhi hi ta va hi karhi hi vuya hi va hi karhi hi ndla hi ndlela leyo loko ni karhi ni cheka laniwani ni vona yin'wanyana voice note la ma vo ni le ku vulavuleni ni vulavule hi le merive kambe ti va ti va ni ta tlhela ni vuya futhi

0: Mahorini kombelarisini ra Bishop Malungani lero famba na mina hosi.
1: Famba na mina, famba na mina, va ku famba na mina hosi. Kasi risimu ra Archi Bishop, dokodela, bishop, professori, hinkwaswo va hi karhi vulavula hinkwaswo. Va ku va kombela risimu leriyani ra vona loko va ta va ku ri famba na mina, famba na mina, hi ndlela yaleyo. Kasi risimu leriya na rona ni ta va ni karhi ni hlaya leswaku ri kumeke ri va ri karhi ri nghena elayinini, laha ri nga ta va ri karhi ri ba hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu na rona endzhaku ka leti nga kona. A ni vhele ri rhangeriwini ni ri ta va ri karhi ri landzeriwa hi leti landzelaka. Mingiseriwa Vision FM, ni na ntshembo leswaku ri n'wina mi ta va mi karhi mi tiphina hi vunanga eka siku leri ra namuntlha kona kwala ka nongonoko wa hina, nongonoko tawelana eka Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Muyingiseri wa Vision FM, ku na risimu ro sungulo leri nga komberiwa hi kokwani wa Dakaro. A ni mi ti va kombela risimu rin'wana na rin'wanyana a ni se mi loko a ni byiwa ku kombela risimu rin'wana na rin'wana ni ta va tlangisa risimu rin'wana na rin'wana se mara va ta va va karhi va ri kuma yowe manano xihoxo xexo hey timhaka tiya mara anyway miyingiseri wa Vision FM mi ta va mi karhi mi tiphina hi vunanga eka siku ra namuntlha. Ni ta va ni karhi ni lunghisa laniwani miyingiseri wa Vision FM, ni ta va ni karhi ni lunghisa ku va ni va ni karhi ni vuyelerisa leswiya vayingiseri va nge te va kombela swona ni ri ma vona timhaka ta ku famba munhu a nghena timhakeni a nga langutanga ni hi ndlela yaleyo. Ni ta va ni karhi ni sungula hi risimu leriya ra Selonkosi loko va ta kahle va kumpo letiya tin'wani ti ta va ti karhi ti landzela miyingiseri wa Vision FM. Kasi mi ta va mi karhi mi tiphina hi vunanga eka madyambu ya siku ra namuntlha. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Ni karhi ni vula ku ri laha hi le kaya miyingiseri hi ndlela yaleyo, kambe vayingiseri va karhi va kombela tingoma.
2: Magoši le marena ba re ga batsoga ba khotsa o nabile a ke go rori ximorena ga ile o rora o rori sianwe.

0: Risimra kahle ra kuma ka Ben Mayingani aku butomi ibuku butomi ibuku nokunikela risimra kahle ra kuma eka Sandesh aku sedilaka mamenemene ibahlokomele ibalemuka vanhu loko ikhari hanya na vona munhu wa cinca loko khari ku ya nkarhi xiyimo xa cinca loko khari ku famba nkarhi swilo a swi tshami swi ri ndlela leyi hi nga yi tolovela nkarhi wun'wani hi jikela hi vanhu lava hi nga va themba ngopfu kambe a swi tiveni ku ri vanhu va jika hi le ku tikumeni ti-text message ta n'wina hi le ku tikumeni ti-WhatsApp ta n'wina hi le ya ku sungula yi hlayeka hi ndlela leyi hina n'wina yingi se hi ri kwala a Jilongo a xikontirini xa le henhla i mhani mafanelo danko mhani mafanelo kwele Jilongo a xitiratini xa le henhla hina mhani ndlala va ri ahe mhani ndlala ha khensa hi khari kuma ti-text message ta n'wina mi khari mi hi tivisisa ku ri ha mi kona khwala mina hina a hi wexe khwala ka vusiku lebyi hi khensa mhani mafanele kwele a Jilonga a xikontirini xa le henhla na mhani madlala rhumela text message ya wena kumbe voice note ya wena u yi byela ku ri wena heyi u yingise u khari u ri kwihi khari u endla yini nga swi tsakela ku swi twa ku ri i va i endla yini hi nkarhi lowu i khari ri kwihi hi leyi yin'wana ya nghena text message ya nghena text message ta nghena text message avuxeni yingise hi ri kwala Jim John i mhani Jemina Jim John khensa ngopfu mhani mhani Jemina a Jim Jones hi khensa ngopfu kwale Jim John ngiyani malamulele mhani Jemina va ri va yingise va ri kwale a Jim Jones khensa ngopfu kwale Jim Jones khensa ngopfu ku ri mikhari mi yingiserile mikhari mi xuxa na hina hi le ku tikumeni ti-text message ta n'wina hi ta tihlaya kwala moyeni hi leyi yin'wana hi leyin'wana a hi twini hi nghena ka yona sweswi a hi downloadeni hi le ku downloadeni a hi twini
1: Avuxeni rixini. Hi nga yingisela hi ri na 14A laha hina n'wina vusiku lebyi mhandurini wa khalangu loko khandziya sinya wa chika hi ravi laha muganga wa khatekani ka mayele laha 14A la dan.
0: Danko khensa ngopfu kwele 14A mi khensa ngopfu mandorina hi khensa ngopfu mana munu hi le ku tikumeni ka ti-text message ta n'wina hi le ku tihlayeni kwala moyeni rhumelani mi khari mi byela ku ri n'wina mi yingise mi ri kwihi nga swi tsakela ku swi twa ku ri mi khari mi endla yini eka vusiku lebyi sendani timeseji ta tihlaya kwala a moyeni ka awara leyi I just want to encourage someone ku ri hambi va nga ri kona vutomi byi ya mahlweni hambi va fambile vutomi byi ya mahlweni nkarhi wun'wani hi hanye na vanhu evutomini va famba va hi siya va tibyela ku ri hi ta sala hi nga yi mahlweni ha hanyile namuntlha ni la ku ta byela loyi a ri laku hi munhu un'wana ku ri u nga ha rili hi yena loko a nga ri kona evutomini bya wena n'wi humesi mbilwini ya wena loko a nga ri kona ndlwini ya wena n'wi humesi mbilwini ya wena loko a nga ha ri kona embedweni wa wena n'wi humesi mbilwini ya wena loko a nga ha ri kona ka dining room ya wena n'wi humesi enon'wini wa wehe munhu loko a fambile n'wi tshiki a famba i nga ha n'wi tshamisi eka nomo wa wena eka swivulavulo swa wena u nga ha n'wi tshamisi eka ti-program ta yena u nga n'wi tshamisi u n'wi rilela hi mihloti ya yena n'wi tshuchi a famba loko va nga ha ri kona vutomi byo ya mahlweni leswi nga na nkoka ku ri xikwembu xa ha ri na wena hambi va nga ri kona xikwembu xa ha ku yingisela hambi va nga ri kona xikwembu xa ha ku tsetselela hambi va nga ri kona xikwembu xa ha ku phamela hambi va nga ri kona xikwembu xa ha ku rhandza hambi va nga ri kona se hi nga teki themba ra hina hi ri veka eka vanhu hi ri yele text message ya nghena a hi hlayini hi ta tihlaya hinkwato ri perile hi yimingisa hi ri hi mingisela hi ri la ti famini xihlovo a hi mingisela hi ri la hi mingisela ti imani xihlovo a hi se hatlela o mitlela kahle mani xihlovo a o a misetlela va ri mani xihlovo a va setlela riperile hi mingisa hi ri la imani xihlovo a hi setlela hi khensa ngopfu mani xihlovo ku ri a misetlela mani xihlovo va ri hi khalu yi mingisile a hi setlela khensa ngopfu mani xihlovo hi na n'wina mhana mina kambe mi hi byelanga ku ri mi le kwihi mla ri khensa ngopfu loko mi khari mi nga setlela ha mi vona mi le ku rekhodini khensa ngopfu loko mi khari mi byela ku ri mi yingisena nga kho mi khari mi ri kwihi mi khari mi endla yini nga swi tsakela ku swi twa a hi vatwini kahle hi lava mana mina hi lava va kona
1: riperile na swi vona ku ha mi hlayi swona tata wa mina riperile ni yimingisela ni ri la ti f a France i mhana xihlovo
0: o a ti f khensa ngopfu mhana xihlovo a ti f khensa ngopfu mhana mina a France a ti f mhana xihlovo khensa ngopfu mhana mina no mi khari mi nga setlela hi na n'wina kwale a ti f a France mhana mina khensa ngopfu hi khari mi hlohlotela ku ri heyi munhu loko a nga ha ri kona vuton'wini bya n'wina n'wi tshikini a famba mi nga n'wi veki enon'wini wa n'wina a nga ha ri kona ndlwini ya n'wina mi nga n'wi veki emiehleketweni ya n'wina a nga ha ri kona eka ti-program ta vutomi bya n'wina loko a fambeni n'wi tshikeni a famba loko a nga ha mi lavi na n'wina mi nga ti lavisi yena loko a nga ha mi fowuneli mi nga foni loko a nga sendi meseji mi nga sendi hey, lava nga ri ku kona va tshikeni va famba vutomi byi ya mahlweni va karhi va nga ri kona xikwembu xi kona evuton'wini bya n'wina se a hi tshembeni xikwembu hi tshika ku veka themba ra hina eka vanhu ha ri so 16 minutes before hour liya ya 1 o'clock a hi rhumeni n'wana xitolo emavhengeleni hi ta kota ku vuya ya mahlweni nongonoko sendani ti-voice note ta n'wina na ti-text message ta va hi ri ku tihlayini loko nongonoko u khari i ya mahlweni
2: xewani varhandzi na vaseketeri va Sunbake mixewetiwa i xokani kusuka kwale ka Sunbake tise xitiviso lexi yi nga na xoho kusuka ka Sunbake lani ku nga va na ku cinca ka ti-price ta hina leti hi xavisaka hi xoho xinkwa ma swi tiva ku ri a yi ri ka promotion ya hina ya ku xavisa xinkwa hi promotion se hi ye ya fositeleka ku ya engetela price ya hina kusukela ka ti-promotion letiya ta hina lani sweswi matiko ya ku fana malamulele giyani ku a nga ri la hinkwato kwale ehansi leyi a giyani ka hina le xinkwa sweswi xi xavisiwa i 17 rand white na 16 rand brown so loko mi fika laha tixopeni va ta mi xavisela yo price yeleyo mi nga yi mi ya hlamala varhandzi na vaxavi va xinkwa xa ka Sunbake mu ku ku humelela yini i ntiyiso price yi engeteriwini na hina yi lo fositeriwa hi mhaka ya leswi swi humelelaku atikweni sweswi lani mafurha ma nga ya henhla hi leyi ya fositeleka na hina ku ri hi ya yi ya teka price increase a ku nga ri ku tiyimisela ka hina ku ri hi ta engetela xinkwa lembe leri but hi leyi ya fositeleka i mhaka ya petrol loko hi ya henhla so yana ni mahlweni mi karhi mi hi nyika support ya n'wina leyi mi supportaku yona matiko ya ku fana na kwale ka vamujaji leyi matiko ya ku fana na van'wamitwa hinkwako xinkwa xa ha ri xi le ka 17 white na 16 rand brown and then phalavurwa na yona yi wela koho ka 17 rand white na 16 rand brown and then ku hambana ntsena matiko ya ku fana na vale ka vasukhusese leyi laha mi ta kumaku xinkwa xi xavisiwa yi 18 rand white na 17 rand brown and then loko u ya hala ka swikororo hala u ya kuma xinkwa xi xavisiwa i price ya 18 rand white na 15 rand 50 brown so a khensa swinene ku twisisa ka n'wina yana ni mahlweni mi karhi mi yi sapota a hi tsakela support ya n'wina.
3: Sunbake has something exciting planned for all our Sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting Sunbake treat. As you know, Sunbake is a source of vitamin D, which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium, which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber, and most of all, Sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
4: Getting fresher under the sun. Sunbake.
5: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka. Mi nga kali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services. Ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho, hi mi gomele ti funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng, hi kumeka number 4 Malcolm Avenue, Southdale, na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage, na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office. Ephalavuriwa kona hi kumeka epost office building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
6: Kabungeni. Chavani na le Valdezi.
7: Chavani na le Valdezi.
6: Eku randza hinga pimi eka 101.7 Vision FM. La. Hile kaya.
7: Hile kaya.

0: simra kahle ra ku maka Dr. Thomas Chauke aku utisela e swita hela e tisela tisela nwana le kaya ambo hlangana na ximo xa njana ambo hlangana nine tisela swita hela nokunika simra kahle ra ku huma eka Clego Daniels aku sedila kamponsetsela ngobonile muyimbeleri loyi va khale va rila vanhu eka weekend va ku hey a nga swi koti ku yimbelela loko a yimbelela life music wa yena u endla hi auto tune kambe loko a performa life vanhu vo tala va ri hayi a nga tsakisi mara loko a yimbelela kusuka hi auto tune a ri ka phone kumbe a ri ka computer i va yi nandziha ngopfu mara loko se a ri life a swi nandziha auto tune ba ri AI music artificial intelligence AI yi fikile va ri kota ku endla risimu i karhi i lo ti tshamela kaya hi AI xilo xa xi endla risimu ri endla risimu ri downloada le va voni tinqambi to tala ti le ku ngheneni a hi AI music se vanhu vo tala va le ku rileni ku ri AI yi ta ze yi replace vanhu and then loko hi karhi hi vona hi karhi hi ya mahlweni hi le ku swi voneni ku ri thekinoloji yi le ku replaceni ka vanhu thekinoloji yi le ku replaceni ka vanhu hi mhaka ku ri ka matshan'wini ya laha ku lava ku tirha munhu ku va ku endla michini yona yi kahle kambe yi tlhe yi heta mitirho hi vonile va ri ka ti-retailers tin'wani laha swi lavaka ku paka vanhu se ku na michini ya ku paka swilo loko karhi i xava ma vona ku ri mitirhweni yi le ku heleni mhaka ya thekinoloji yi le ku improveni xiyimo xin'wana xa le henhla especially AI na tiroboto na michini leswi ya swi endla vutomi swi olova nkarhi wun'wani swi endla vutomi byi tika vutomi byi pfa byi tika hikuva mitirho ya hela hi mhaka ya yona thekinoloji leyi 1 o'clock exactly it 24 ta June 2026 1 o'clock on the dot yi herile awara ya motivation i mhaka awara liya ya ku ri hi ta kota ku nghena ka timhaka ta mindyangu awara liya ku ri hi nghena ka ta mindyangu ta le kaya awara liya ku ri hi bula timhaka ta mindyangu timhaka ta sensitive nkarhi waloyo ku ri hi bula tona timhaka ka 1 o'clock ku ya le henhla topic se hi organizile kambe swi lava na wena muyingiseri i teka xiave u yi hlamula ku ri hi mavonelo ya wena yini ka yona mhaka leyi yi nga ta va yi ri ku buriweni teka xiave i nga chavi ku teka xiave ka wona nongonoko a hi rhumini n'wana xitolo hi ta kota ku nghena hi vuya hi introducer topic
1: kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla e Zolazola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipayipi ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Woodspring na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka Zolazola phurojeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe mi nyika ku tshwutshwa ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 Zola General Construction and Projects always there for you.
2: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke? Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. Unga hakani ubilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Waterdrink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti borehole, ti steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela ti moto. Hina ti parcel kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti Odex drill naswona ti Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Sundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni kupfutshwa emihleketweni ni kurhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina minga na stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Khale loko ha ha kula hi kule hi Msokobantz.

0: 이야, 이야, 어머, 부산이나 봐봐,
1: 부산이나 봐봐.
0: 아이 부산에는 보면 에반우이,
1: 에반우이,
0: 101.7 Vision FM, 라 일가야,
1: 일가야.

0: Veri loko swi nga se ku fikela miyela. Loko swi nga se ku fikela miyela. Loko swi nga se ku endlakalela miyela. Simu ra kahle ra ku maka Rosa the producer. Loko ni kula simu ra kahle ra ku maka Mondini Ndlovu a ku I Nkanyezi. 16 minutes after our radio. Ya 1 o'clock to 24 June 2026 ka ri mina Botebogo is one wa ka khosa na ya mahleni topic ya tolo ku ri hi twa swi ringane ku ri n'wana i va a ri ka malembe mangani loko se hi nga ta vulavula na hina hi timhaka ta masango hi nga swi tsakela ku swi twa ku ri
1: Yo bele ntingo hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818 Kandziyisa rito ra wena ebe u yi rhumela eka WhatsApp 063-730-7890
0: Kandziyisa rito ra wena u dzela kuri I malembe mangani la u twa ku ri se swa ringana ku ri I nga vulavula na n'wana hi timhaka ta masango I va a ri loko a ri na 12 years a ri na 14 a ri na 16 I malembe mangani na nakona I swi sungula njhani ku vulavula topic leyi ya sensitive njhani hikuva hambi hi ku hi ta yi avoid-a yi nge swi endli va ta n'wi dyondzisa swikolweni swi ta fika laha swi affect-aku kona mari ku ri swi nga yi affect hi hetelela n'wana luya a ve na n'wana or a te na n'wana la kaya a hi vulavuleni na vona va ri ntsongo hi kota ku va vonisa ku ri hi nga hlayi ti after effect minkarhi wo tala hi lava ku react-a loko se xiyimo se xi fikile mara hi ku ya hi valungu va ri prevention is better than cure ku prevent-a xiyimo xexo ku ri xi nga endleki swi lava vana lava hi vulavula na vona kambe xivutiso i ku ri hi malembe mangani 12, 14 or kumbe 16 or un'wana a nga twa nga ku 12 years wa ha ri ntsongo mari hi ku ya hi nawu wa South Africa va ri n'wana loko a ri na 12 years i na right ya ku ri a nga endla abortion ku ya hi nawu ya South Africa lowu a nga kona ka constitutional ekambe loko va ku loko n'wana a ri under 16 loko u tlela na yena hambi a pfumerile va yi vitana va ri I statutory rape va ri I mind robbery I lo n'wi roba miehleketo swi vula ku ri loko a ri under 16 miehleketo ya yena yi va ya ha ri low yi va yi nga se kota ku va independent mara swi tiva ku ri vo tala hi ku ya I vekive kona ti-teenage mothers va nga kuma vana vo ma 14, 15, 16 swi vula ku ri va ve va robiwe miehleketo va ve va robiwe miehleketo hikuva hi ku ya hi ti sexual bill va ri is a statutory rape is a mind robbery I va I n'wi robe miehleketo munhu waloyo kambe se hi la ku twa ku ri n'wina mi ri vini hi malembe lami twaku ku ri swa lulama ku ri swi nga vi mi bula topic leyi na n'wana loyi mi karhi mi vonisana na yena ku ri n'wananga nkarhi se wu fikile se ni swi swa endleka loko se ku ri so swi tivi ku ri loko u karhi u nghenelela ka swi leswi swi na ti-consequences swi na ti-consequences swi na ti-after effect ende masango a ma endliwi ntsena ma na ti-after care ma na ti-after result loko u nghenelela ka swi leswi u nga hetelele I kume xin'wanani I nga hetelele I kuma xin'wanani mara I va a ri ka malembe mangani mina na ku pfuniwa hi malembe ku ri malembe malama hi twaka ku ri hi mona ma right hi mona ma a yini mavhengeleni hi ta vuya hi twa ku ri n'wina
2: Xana nomboro ya ID ya wena hi yin'wana ya to talatala leti nga pfariwa hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Home Affairs yi simeke pfhumba ra tiko hinkwaro ro pfuna vanhu lava ti-ID ta vona ti nga pfariwa leswaku va lulamisa xiyimo xa vona xa vutitivisi eka rejistara ya vaaki ya rixaka. Kuma vuxokoxoko bya swilaveko swa tirhelo leri hi ku nghena eka dha.gov.za ivi u kamba eka blocked IDs. U na nkarhi ku fikela hi 10 July 2026 leswaku u ya ehofisini ya le kusuhi ya Home Affairs. Teka goza sweswi. ID leyi nga pfariwa yi pfala vumundzuku bya munhu loyi a nga na mfanelo. Leswi swi vula ku tsandzeka ku kuma mintirho, dyondzo, midende, vukorhokeri bya tibangi na ku nghenela nhlawulo. Hungu leri tisiwe ka n'wina hi va ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi tisa xindzhuti eka vanhu hinkwavo.
3: Harmarovela Funeral Services hi ndlela mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Kasi se na xitendani eka Denesh Bedele Shakensani. Wishoko Shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarovela Funeral Services. I take it a chance. Heka tikhasimendeta Armarovela Funeral Services. Na n'wina mlavaka ku joina. Mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
4: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go makgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago, kgwebo keye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego etane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke labone le lengwe le lengwe kwa Morutši Emmanuel Assembly Church ga Morutira Mathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675 1298 WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061 502 8192 or WhatsApp ya 076 057 4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidishe e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganyi.
5: Mandlakazi Bekwani nalika ngwajai
6: Bekwani nalika ngwajai
5: ule kaira shtichi
6: 88.5
5: Vision FM la ile kaya
6: ile kaya.